0: wani ewura Matthew 25:33 Paul ninu epistle re si ijo Philippi ki lo fun won pe ki won ki o kiesara lodo awon onise buburu gege bi aja we Philippi ori keta esa ikeji nu baba baka na ninu epistle re si awon ara Rome Paul toka si eda eniyan to ti subu pe ko si eni ti si olododo ko si enikan gbogbo won jumo di alailere isa oku to sisile ni ofun won enu eni ti o ku fun epe ati oro kikoro gbogbo eniyan ni o sa ti se ti won si ti kuna ogun olorun e ma gbagbe eko kerin nla kolu eko bibeli ni
1: o to ba
0: idi baje patapata dide lese ati elebi gbogbo eniyan
1: ife kun aye ko si si awari o
0: baba wa do jaye baba lola morowo yin lori ikani ba ndore Mama wa akamu oluwa ti mi leyin Nbe se lori ofe ati ma gbo mi kete kete Lafani yo lete ri mi wo kete kete lori kani ba ndore E sawari ile se lage lu lori Facebook 96.7 FM Oke ga joke Ile fufu bala ofe lele nle ibadan E like e follow e

0: oku ti o sisile ni ofun won enu eni ti o ku fun epe ati oro kikoro gbogbo eniyan ni o sa ti se ti won ti kuno gbolorun iwe Rome ori keta ese ikewa si keji deni ogo iwe Rome ori keta ese iketa le ni ogun
1: tito bi ni igbimo won ki hidi ife re lo
0: yesu ati johanu baptist won fi opo awon eyan ti won ti je elese won fi won we omo paramole
1: lo ba de
0: we matthew ori keta ese keje we matthew ori kejila ese ikerin le ni ogbon
1: ipele ile tubu mi
0: ni oniruru ona ni eniyan eh ti a ko ti sodo tun fi je oniye rira eni ta ba ti sodo tun oniye rira ni won won ku fun esododo gbogbo iwa idibaje oju kokoro ilara ipaniyan ati bebe lo egbo o oniruru ona ni eniyan ti a ko ti sodo tun ni won fi je oniye rira be won je elegbe gbero mori kini ebe lati ese ikeji di ni ogban si keta de ni ogoji
1: eru re to ba
0: e kawe maku ori ikeje ese kokan le ni ogun si keta le ni ogun odale elewu
1: mami lojojumo
0: olo ati oluparun ha o ba tin gbegbe aye ese igbe aye re re gbogbo kan ti o ti ri ira pada gba ta fi kristi loju ogba igbe aye to ntiyan ngbere iwe isaiah isaiah 48 verse 8 isaiah 59 verse 5 to 8 alare kereke ati ologbe ewe gbogbo ru okan be won ku fun iwa ika won ku fun iwa afojudi ha be won ya siwere pelu oye to sokoko omo ibinu gbogbo kan ti ba ti n gbegbe aye ese iwe efesu ori keji ese keta efesu ori kerin ese kerinla bibeli wipe eniyan si aisan okan ma n gbero ibi o si ti kuno gbo olorun eh egbo eniyan si aisan okan ma n gbero ibi okan ti ba si n gbero ibi yo kuno gbo olorun gbogbo eniyan no ti di eru ese aloyun re ninu ese abi sinu ese o si n gbe ninu ese nipa iseda ati iwasi oje elese eniyan eleran ara ko lo edoju ijako ese ibi isoro ti denu
1: baba eru laba mi o
0: eri ajo emi leto lagelu ni won pe bi 96.7 fm

eniyan ni pe eniyan di baje pata pata eyi wa fa iyapa lese kese kuro lodo olorun mimo egun owa wa sori adamu ati

0: aje osu kefa odun 2026 7th of June ojo Sunday onini ojo ologo akoko ni osu eleyi mo fe ka yin oba awon oba wo bi to ba ro daada wa mo pe ori ofe olodun nikan loku bayi be ni sa ko si eni to ma so pe ko kan ohun bayi ori ofe olodun nikan loku awon ti won ni ori ofe esa awon ni won si le dupe bayi o awon ta kan saanu fun ba se saanu emi ati e tori bi be ko ni on ta nso ikola ba ma so gba mi gbo sa alaanu ni baba yen gba mi gbo olore ni o kun fun anu o kun fun agbara o si kun fun eye olore ofe ni a fe ki hallelujah meje eyin te ba mo pe o da looto baba ja jo ki hallelujah ilaro oni ni ojo ologo akoko eja yin hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

mi loju emi ati alejo mo gbadura bayi ki nkan kan ma sele mazadali abahada yagadash ba mi gbo sa alejo mo gba bayi ki nkan kan ma sele mo mo o da mi loju ni e wa wo bi ohun ti mo le so fun o gbangbagbangbare pe baba yen ku fun anu melava rubia adaya kedeli abahana baba yen ku fun agbara so e kiesi sa eyin te mo ise agbara re eyin te mo ore re laaro yi atu fe gbadua gege bi ise wa menava rubia dayana dalia kin to gbagbe eje nso ile bi ogo tin je ti olorun ni ola gbogbo wa lajo wa ninu awe tori wi pe mo kan gbo ti kan lara awon baba wa ni awon gba awe fun Nigeria ni ola pe ki gbogbo wa wa ni awe fun odidi ojo kan seri ohun to da ju ninu igbagbo ni ki ede wa ko yera wa ati wi pe ki ife ko joba ti ife ba joba ba ba gbohun adua soke dandan ni yo se nkan kan mi o le tu wa wa bi ki sese tu wa ma so pe ojo awe ti wa oto no un to daju ni pe ki gbogbo wa jo gbohun adua soke ni ola yen ka gbadua fun ilu yi gbogbo ti ma ma se ni kan ni ni ola yo ni se nipa Nigeria ma so awon kankan fun yin ni ola ma si gbadua awon bi to ye ka ti gbadua a gbadua awon bi to ye ka ti mojuto a mojuto sugbon ni ola fun odidi wakati 24 gege bi baba wa nu oluwa ti se ikede re ni ori platform won baba ode kule pafra pe ki gbogbo wa wa ni awe fun odidi ojo kan fun Nigeria bo ma se da niyan e je ajo gba awe looto tori wi pe bi eyan ba je ori awon esa yo mo pe o ye ke eyan mura fun adua bayi eyin te gbagbo nu adua ni o e je ajo gba ni ola eyin ti en tele ikanni e ja jo gba iwo na ma jeun tori awon omo yi ma jeun tori awon eniyan ma jeun eyin te n be nile ijoba eyin na ma jeun ni ola e ma so pe ta lo n soro eyin te n dari wa eyin na ma jeun ni ola e ma so pe ta lo n soro e je ki gbogbo wa ni ilu Ibadan ni Oyo state e je ajo kun fun adua ni ola ke wa wo nti o sele laarin ojo meji wo bi awari kanu bibeli pe odidi ogun Syria won mo fere game ni won mo to sele iru ese ni won gbo sugbon awon ogun orun ni se olorun igba yen ko si mo ni e gba mi gbo sa e je ajo gbohun adua soke ma mo so awon kankan to fa irin ajo yi to fi ri bayi ma mo so ni ola ma si mo gbadua fun ilu ni ola sugbon mo nso le bayi pe e je gbadua fun ilu eyin te ba gbo mi kaakiri agbaye na tori ki se ilu Oyo state Ibadan nikan la tin gbo mi ogunlogun awon eyan lo n gbo mi ni Ogun state lowo lowo laaro ibayi
ogunlogun awon eyan lo ngbo mi ni Lagos State lowo lowo laaro ibai esa awon eyan ngbo mi lati Abuja bye bye awon kan ngbo mi lati ilu Oba bye so eyin te le para po pelu wa na iwo na le se be e ja jo gbadua ni ola a wa ninu awe ni ola awe biribiri ojo kan 24 hours fasting of and prayer ni ola eni kan ni daddy kini prayer point wa e ja so pe ki Oluwa ko dariji wa ko boju anuwo wa

0: lo ya yo e la ti sere re e lo fe gba lo ya yo baba mi baba mi baba mi baba mi sere re baba mi baba mi baba mi ela ela ela ela ela ela mi me da jesu oluwa wa
1: amen amen
0: ma be tori pe mo mo pe oluwa ni to fe se ninu aye re laaro yi gbogbo nto ba le se je ajo wa ninu adua yi esa mo ti so bi ojo bi melo a n gbe nkan pe wa bo ni ojo Sunday iyen ni oni obi iwo na wa dupe ni waju eleda re mo ti so fun o pe bi omo to moore oni nigba to ba de ni iru oni to gbe nkan pe dani oluwa o se o to pa mi mo bi eyoju oluwa o se o je kan fi mi patan o je ki n ba igba yi lo oluwa o se o eyin te moore egbe nkan pe dani laaro mo ma fo ori fun gbogbo eniyan ma de fi ororo yen eyin te wa ni ilu abekuta bikibi to ba tin gbo mi laaro sa so pe sapon lo lo pe post office to wa ninu sapon esa wa ri ogunlogun erun be wo bi o ma ma kun fun agbara mo ma mo nti mo so eyin kan wa bi e kiesi ma le da baru abadaya na dalia un ti mo be fun ni pe wa ona ki iwo na darapo eyin te wa ni ibadan ni aro yi ago mesan ni isin ma bere gbogbo ibi to ba ti nbo to ba ti dori bridge woro bere pe ile epo poplar filling station lo nlo wo bi street to wa legbe ile epo yen enikeni to ba ri nu e so pe o nlo si church olohun kankan wa na we si o ma ma ku fun agbara tori oluwa sise agbara laaro yi mo ma fo ori fun gbogbo eni to ba de church wa ma de fi ururo yan yi eran ti pe a n gbe nkan pe wa bo lati wa so pe fun eleda wa iyen laaro yi e je n sare se bayi ki n to ma lo je mo pe awa kan a lo pelu mi ninu awe 90 days ba se n gba awe yen la n fi ore pamo mo de so fun wa ore to fi pamo ninu awe yen oun ni oluwa fe lo iwo sa mu ore yen to ba n bo ninu isin ma mu bo sugbon to ba fe transfer re mu account number yi ko fi si aaro yi gbogbo wa ati gbogbo eni to n gbo mi fun igba akoko a ma da ore ope laaro yi mo so fun wa pe Sunday akoko ninu osu ba ti ma se niyen eyin te ba mo ori olohun enikan ni daddy elo ni ki n fi dupe wo bi to ba je ope ni mi o le so fun o pe oye bayi ni ko lo ti mo ba so fun o pe oye bayi ore niyen ki se ope iwo lo mo bi oluwa ti da to fun o iwo kan mu nkan kan ninu to ni laaro yi pe mo fi ele dupe fun eleda mi oba ti o je ngbomi gbeje eni ti o je nawo danu UCH oba ti o je nawo danu lori omo wo bi sa kan to da olo ti o ta omo re ba saisan wo bi to ti e kowo re dani wa mo pe nti mo ni o se laaro yi nitumo so e lo mu nkan pe laaro yi sa e wo bi awon kan da mu kiri bayi nitori pe aisan be laro omo won eyin kan wa nbi sa awon kan wa ti bi ba kan won iwo ni wa mo fo kaakiri oluwa o je ki bi kan won tori pe ko fe ko damu esa e mu nkan pe laaro yi e ja jo fi nkan pe fun olohun pe Oluwa ore ope mi lele ohunkohun ti o ba ni agbara re to mo ko to si eni to ran mi pe emi fele dupe wo bi sa oni ko lo laaro ma pe ata number yi e fi ore ope yin sibe 02 71 96 92 04 again to pe 02 71 96 92 04 Wema Bank ni bank yo Wema Bank temi tope okun ade alade wura gbogbo eyin ti e ba ni ore ope e mu jade eyin na e lo fi nkan ope yin le malia dayana dalia e mu nkan ope jade ke wa wo nti baba mi le se ke wo ke le yin olohun ni aro ko ju be lo eyin kan wa nbi mo tu be o ani ori daju pe iwo na debi ipade laaro e toro ma ku fun agbara ma kan pe number yi eyin te fe bere fun ijuwe abi e fe kan fi yin sinu whatsapp group ni aro yi pe e le ma gbadua pelu mi lati gba ti mo ti de latori oke adua go mefa nikan mo nse pelu awon eniyan ola monday ni mo ma bere adua lala le wa pada so ti wo na ba darapo o da gan so mu number yi ki iwo na ko darapo e je ki n pe number yi bi mo tin dide ni studio yi 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday, happy for Sunday of the month. Emi wa yo se pupo Sunday laye bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye Sunday le yo ni je asemo fun wa. Pastor Dekunle Epaphras wuli yin ni o tijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka se opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan. Eje nki yin pe happy 77 ipade 77 mi ada ojo re pe o pe loni o ko loni awe wa di number 7 loni awe na wa si opin gbogbo eyin omo Olorun e didele e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife Olorun to nfo won agbara ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi eyin omo Olorun e ja jo gborin soke enikan ni bo ni mo se fe se pepe mi e kan gbe orin lo si bi pepe e kan rin lo bi pepe yin wa gbe owo soke pe mi le fogo e fe lomi loni ojo Sunday o pe ojo meje ta ti nbe nbe an pade ninu service laare ninu ipade 77 to yato gedegede si gbogbo wi ta ti nse tele iyanu oto lorin ni sa engineer e pe baba yen bi gbogbo awon omo Olorun se nlo si bi pepe.

0: gbogbo eyin omo Olorun bi yewa o ba si ajepa aja lai more eyin na ewo e gbo nti won so yi e wo n te ni so ni won ba ati side re lati ana o ikan ojo kan ore loni to je ojo keje an bo ni service a lo si Jesus ti awon ara Jesus ti o se ti won nbe but labdare ni to laye ato nwe ma ni ibade 77 o ti waye loni mo nbo kin to so ni pe
1: hello baba mi o emi omo yi lori afefe ni o mo ni kemi na give testimony mi o baba lati gba ti mo ti mo ijo comfort life mission ibi o pa mi mo o a olorun se yanu se bebe gbogbo nkan ti mo fe ojo mi loju bi se se won to ni United Kingdom len gba ta fun mi bottle me wa yin wetun ah olorun mama ojo mi loju ise akoko mi ti mo koko se ni career mi olorun ma o pese fun mi o to je pe ise yen ko mo contemplate se kin gba kin ma gba won tun wa le mi offer tun fun mi ah ojo mi loju ah oluwa o sise ara mo anoint you no baba ah ninu mi dun o ayo mi kun o ese o
0: nice asipo sibi ti se o ti won United Kingdom ni won tin soro next
2: baba mi o e ka lesa o olawale ruko mi o mi na ni eri and eri mi lo bayi mo wa lara awon ti e gbole lori ngba te wa si UK ngba te wa si village in UK I was there and you lay your hands upon us and you pray for us and my testimony goes thus and our manager and the mini company to meet each other but due to one issue or the other in that company one only the chrome company so from there historically some bills and lati lo shishe ni warehouse come and in that warehouse I was assaulted in that warehouse ofun lese lenu enu mi lati meji ninu ìròyìn náà ni mo ti wá sínú program tẹ ṣe ní english lọjọ yẹn pẹlú omijé lójú ipe kí ọlọrun dá mi lóhùn kó fún mi ní iṣẹ tí mò ń ṣe kó fún mi padà kó má fún mi ní ẹyọ kan lọtẹ ṣùgbọn kó fún mi ní dọbù àdúrà mi gbà o lẹyìn ọsẹ kan tí program yẹn lọ I think after 1.5 weeks ọlọrun fún mi ní iṣẹ méjì mo dẹ ti èmi tó yẹ pé mo ti ṣe interview or mo ti ṣe more than 40 interviews tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ prior to that tí wọ́n pè mí padà but ọlọ́run fún mi ní iṣẹ́ méjì lẹ́ẹ̀kan náà and pẹ̀lú ìyàlẹ́nu iṣẹ́ tí ọlọ́run fún mi ó rílẹ̀ ìyà mí lẹ́nu gan òun náà mo ní kí n wá sọ testimony mi orúkọ Jesu Kristi nígbà tí gba salary ma first tithe mi inú ìjọ yìí ló máa ń lọ orúkọ Jesu Kristi ẹ̀rí mi lélẹ́yìí o ẹni fi ọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lórúkọ Jesu Kristi ọlọ́run aṣágbára yín dọ̀tun.
0: gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ní àǹfààní àti gbọ́ mi ìpàdé 77 lónìí yàtọ̀ sí omi 77 tó wà ńlẹ̀ anointing oil fún ẹnì kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ sheet of paper méjì tí mo sọ tí mo lẹ́jù kan sínú omi ẹ sì fi kan ẹ ka àwọn tí ń bẹ nínú ẹ̀ sínú àwọn oúnjẹ àtomi inú ilé tẹ̀yìn ó mu ìyẹn náà bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ àwa sọ wípé wẹ́mà láti ṣèpàdé yẹn láàárọ̀ yìí àti ní gbogbo àwọn sonar church nítorí bí nàìjíríà ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń tẹ̀lé trend yẹn láti ọjọ́ monday ẹ jẹ́ ń sọ pé láti sunday tó kọjá so aago mẹ́jọ ni ìsìn ẹyọ kan ni aago mẹ́jọ ni ó bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí ìgbà tí ó bá fi di bí ọwọ́ aago 12 sí aago kan and gbogbo wa lágbàwẹ̀ àti wà nú àwẹ̀ níláwẹ̀ wá pé number 7 gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ní opportunity láti wà ńbẹ̀ àmọ́ kí ọ kú oríire because ìsìn agbára ni bí ṣe mọ wáyé lẹ́ẹ̀kan lóṣù nìyẹn òní náà ni mi ò ní sọ̀rọ̀ rẹ májẹ̀mú mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ dá sí òní ní ọjọ́ keje nínú oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ìwọ tó bá fẹ́ san rẹ májẹ̀mú tiẹ̀ náà àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ kan tó rè account number church ni màá fún yín lẹ́yìn òní ọ̀rẹ́ májẹ̀mú ti lọ wábì kan dúró sí ìwọ tó àwa tá a bá ní ìdá mẹ́wàá ẹni tó ní ọ̀rẹ́ olóhùn jẹ́ kí áńgẹ́lì mi ó dìde láti ọjọ́ monday láti kò sí a ti bẹ̀rẹ̀ sí engage iṣẹ́ áńgẹ́lì a si gba Olorun gbo pe pupo ise agbara yen yo tun fara han loni Oluwa ni ka ti angeli wa sise ninu iwe Hebrew chapter 1 verse 14 oni onise ranse ni awon angeli ti won mo je ise fun awon ajogun igbala gbogbo eyan ajogun igbala e dide laaro yi a nlo sinu service ni yen enikan ni e mo ti pe account number church ni fun awon to fe sun re majem oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majem awon nkan ta nse na ni tin di testimony 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wa wole ele lo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ya gbe jade olufe mo se bi eni po ni dasi akojopo e o la wa fi nse radio program gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi pepe ye mo npon mo eje en to gbo die si tori mo ti ni mi o ni wa su laro iroyin ayo ko wa si bo se gbo royin ayo olohun o ba ngbo ti won na oni ba won so royin ayo
3: praise the lord oruko mi ni ogbeni idowa kiola abiodun mo wa lati orile agege ni ilu eko
0: nice
3: lowo lowo bi mo yin ba yin soro yi emi ni alaga orile agege SCDA
0: ah baba re eyun ko le ko letter si mi njo kan
3: ben
0: ah
3: chai
0: e so pe chai right up
3: olorun ori oke ni mo wa yira le fun bileni mo wa yira le pe ki gbogbo ijoba mi K21 hallelujah
0: gbogbo wo K21
3: ṣugbọn ki n to ki hallelujah yen mo fe fi agbara ori oke yi han ni ori Facebook ni mo ti pade yin
0: Jesus
3: ti mo ti ma n tele adura yin tori pe bi e se ma n se adura ti yato si opolopo owo eyan aladura ni mi mo de ma n lori oke kaakiri
0: chaish
3: ṣugbọn gba ti mo ba yin pade lori Facebook mo olorun mu mi ma tele yin ngba to ya aburo mi ko so fun mi o ni egbon mi tori mo ti dije fun alaga orile agege lemeji to ni ki lo joko
0: chaish
3: aburo mi o so fun mi o ni egbon mi o ni baba ko de wa o o ni odekunle
0: epafras
3: chaish o ni ki ma tele program e lori radio mi o de tele program e lori radio ti ma ko ti ba yin pade lori Facebook nte ba so mo ma sadura yen lo
0: chaisha
3: so nigbati mo wa to ni ki ma follow yin mi o follow yin ore mi kan wa ajo wa bi leni ni Sunday Adefamoye ajo lo primary school ajo lo secondary school ni
0: won be nbi bayi
3: o wa nbi lajo ti mo tin wa ajo nwa ni mo wa so fun o wa ni July 2024 ni bedo pe o wa sori oke pe bi ba lo ti wa gbadura mo ni mo ma koja nbi lori oke pe mi o ya biri mo ni to ba de di November 2024 mo ni mo ma bere si wa si ori oke yi so o wa na ma tele mi awajo wa
0: e pe won
3: Sunday Famoye
0: e ma gba bibo yes sir
3: awajo wa si ori oke yen gba ti mo wa sori oke yen mo wa ni ipo sugbon ya nje mi mo wa ni ile olora sugbon mi ori nkan kan je
0: ai
3: tori gbogbo awon toto ti mi to ye ko ma sanu mu pelu ipo ti mo wa yen won sanu mi
0: eduo nawo e gbogbo eyin te mi yan pataki te ku oni kenkele eyin omo alaso te nwe ki sa eyin omo eleran te njegun mo lo testimony baba yi lato ni lo ki owo ati agbara ko paro owo lojiji ki ona re ko si sit down
3: so mo wa wari 77 ni November yen first time ti ma dori oke yi ni yen igba ya se ma nlo old auditorium
0: nice
3: so gbogbo awon to mo mi bi mo se ma wole sinu church yen n to lo so fun mi ni pe o ni ti mo ba wa bi o ni anu ni mo le fi ri gba o
0: church
3: o ni gbogbo n ti n ba ni ki ma fi sanu so lati gba yen ti ma nbo lori oke ma ko owo sapo
4: chaish
3: ma ko ma fun eyan obe je ma sha ma se temi
4: eyan
3: o ta jo sun ile le nbe la jo ma sun si gbogbo won to sun ti mi won ti mo mi tin ba ti de won ni ah sha ma wa ti de gbogbo wa jo ma sun si
4: eni suru won to n paro na ni eyan o so fun yin alaga gege won so jade ba won won si da ko won en to jori dino ni wa ba wa pe ki le ndan wo yi ko le mo ko so re kale ki lo je ipo wo lo ni ta won ba le mo sun le le ti won yira mo le won ni gbogbo wo ta won ba po wa ti won ba ti yo bayi awon ti o su gbo won ah daddy o chairman o onje won gbagbe nti won je ti won ba ti de bi first time ti won tin foju kan won re o won si tin wa lati ojo yi in foju mi gan ni won bayi mo ngbadun yin baba
3: e se sir so nigba ti mo ma wole ohun kan te kokko fo oni pe enikan wole sibi for the first time
4: chaish
3: eni gbogbo on to gbede bi olodun ti gbadura mo de sha mi
4: chaish
3: so nigba ti mo wa wole mo lo yira mo lo yi for 9 times mo wa sha okuta yen 9 times e mo wa sha mo sha lo le mo fo mo wa da sinu mi so ti ba ti gbo mi 7 day inu e ma n da si mo bi n se wo son lo funra mi
4: ah eyin na so mi 77 ni
3: kin to wa sori oke yen
4: eni su baba mo eyin na to n lo mi 77
3: atororo atomi ni mo n lo de sin
4: tosh
3: kin to wa sori oke yen sa iya to bi mi wa ninu aisan to le continuous stroke se mo n gbe won so nipa ti ma wa sori oke ninu bemba yen mo fi won le sinu are ni so nipa ti mo dori oke yi adura na wa nu ti mo fe da pe olohun ma ni won lara to ba ti e je ko ma ku na ni jo ma ba mi ni won lara je ko tete ku so nigba ti mo dele mo po won ti mi ati ti lo n wa le sugbon ni jo kan gbogbo ogun ta lo gbogbo osise mo a lo gbo oyinbo awon ti mi pe ti won wa tore mi o ki se ti won itemi ni le mi n lo yen so mo ti wa gbagbe pe mo lo mi 77 atokuta so mo ti damu ni bi mo se de yen o wa di jo kan bi ti mo ti fe lo gbe mama lo we iyawo mi wa tele mi mo ni ah ba mi omi 77 ti mo gbede yen mo ni lo ba mi gbe omi ti ma lo yen mo fe ma fi we fun mama lateni lo ke de ma bu won si won lenu won o le ya gbe mo
4: ah
3: o le jeun mo so nigbati mo bere si lo mi yen igba to ma tojo keta en to ti di aro mo ko ri pe o yira pada
4: ah
3: mo ni o da pe nkan ti fe sele o so ba bere si lo mi yen mi o ba n soro yi mama to ni stroke o ti pada fe se ara erin
4: ah so wipe ha la so wipe ha gbogbo eyin ara le eje so bayi pe omi 77 si nduo de o anointing o igan nduo de yin sheet of paper meji kan nduo de yin e to ji oda ju be niyan se wa mo nkan ti mo fe so enikan ni wema en se awon kan ni duo Jesus awon kan be nbe but wema ni ma duo si ibe lati transmit si gbogbo awon so na church wa enikan ni mi omomo ko si e to ba sumo lubi to ba wa o le pe number yi but to ba ti wa pe number yi ti o ba ti si tete mo bo ago mejo la pade ni Jesus City won a le juwe awon eti ba nbe ni to si fun o but gbogbo so na church wa ni badan gbagi lati pade laaro yi lati wo ro de wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen in toju ori be osu ni kan na ni isele tin sele ka kini e le pe evangelist yin ka sori number 081 1632 0023 e tun bole kan si 081 1632 odomeji 00 niyan o 23 bi yin oba wa wole e lo number eleyi evangelist ari se ni o gbe eleyi 090 1971 62 33 egbo yen na le kan si 090 1971 62 33 enikan ni omi 77 ah bi ba se pe gbogbo e na honorable kan ni san soro yi alaga kan ni soro yi gbogbo se nje ti olohun boya n paro na ni olufe mo dakele a si jo gba awe laaro yi ni oni ilawe wa pe number 7 apu mo ti so lana meji la fi break pelu eyin meji o di ago kan aboka to break loni wema
0: gbogbo eyin te wa lewe nla ibe le ti pade awon to nbe ni korodu ibe ni won ti pade gbogbo bi ti branch wa wa te mo lo e lo be anointing oyin won ti de be omi 77 ti de be omi 77 na wa nwe man bi anointing oyin wa nbe sheet of paper wa nbe e wo e ti sori re e je mo gbo ti alaga lo engineer
3: mama ti rin bi mo se n ba n soro at 91 years mami wan fresh si ah e keji oni pe nigba struggle yen eh mo je yan kan ti o beru olohun to de duro to olohun pe olohun lo le se gbogbo nkan sugbon bi mo se struggle to mo ri pe gbogbo ohun ti mo n fi agbara mi le owo mi o to so ngba ti mo wa ori oke yi mo wa so wore mi ngba ta n pada lo le mo ni lati November yen o mo ni mi o lori oke kokan mi mo
5: chaish
3: mo ni ori oke ti mama wa lati wa ma shadua ni ori oke yi
5: chaish
3: so nigba to di ni osoosu ti ba nwa mi o fe foro gun ni ore ma ngun ore fun mi ni
5: chaish
3: gbogbo nkan wa bere si yira o wa dabi pe mo mo se nigba to di February de January baba mo wa lori bed ni aro kutukutu ti mo ngbo program e wa so fun wa ni January e bo si jo Friday any olohun beta awon kan lore Friday si ore osu ipo owo ta ma na fo osu kan lo ma gbe fun wa e wa ni ka koju sorun e ni ka koju si oke
5: e gboju oke bayi
3: eh ni January that is the last Friday of January e wa ni ka gbe oju soke e ni ka ma be se n gbadura e ni ka ma wi tele yin mo de so be bi a se sadura yen tan ta da ore ma jemu ta se gbogbo nkan to ye ta ni ka se iyawo mi dide lo we ni won pe mi lati Ministry of Civic Engagement won so pe 3 million naira ti wa le fun mi mi o ronu etele so ere ni mo pe 419 ni mo pe won mo ti ti bu won ngba to ya lo send message si mi SA commissioner pe mi ngba ti ma debe boy ni lori ara mama mi ti o ya ti ako iwe si nigba yen gege bi en to wa ninu oselu iya de ti rin ngba yen bo se ni ka gba 3 million naira ni yen so iyen ni o tun fe fi dupa ekeji eketa ni February yen ni February 77 mo nbo ni ori oke ni bi atore mi tori gbogbo gba yen mi o ni moto ese ni mo fi rin mo de wa npo nla gbogbo to e ko saanu fun mi won saanu fun mi
5: chaishasha
3: but mo ko n gbadura na ni pe kolomba mi to won lokan sugbon ni ijo yen ta nbo enikan ti e se ma ba mi sadura fun o ni problem ni ilu Eko ni January 13 2025 so ninu problem yen la si wa la sare kiri pe kolon ba wa yo nbe eni yen na lo tun bi bo se nbo nbi ninu moto pelu problem to ni o send 2 million si mi o ni ki ma fi o ni ki si gbadani
5: o
3: ma ka ma saye wa la mi ni koko o pelu gbogbo awa ede bi 25 lo send 2 million si inu moto mo ti fi won ore mi pe wo so ri pe ori oke ta lo ya sere nbe pe 2 million lo tun ti jabo yo
5: hey
3: so iyen tun je ohun ti mo fe fi dupe lowo olorun be ope mi si olorun ti mo de ti so ni ori testimony kini ta ma se lara ro ohun ni pe ran mi o se counselor ri ran mi o de ipo gigari omo talaka ni mi sugbon gbogbo ohun ti mo n tele pe aye mi ma da leyin won ninu won njo ti mo gbe gba alaga akoko ti mo lo ba o wo mi latoke dele bayi o de ni saja ranran le pakusa ati jo yen mo ni mi o ni dele emo pe mo de so fun gba ti ma lo mo ni aja ranran temi o ma pakun o lati 2014 mo de tin ba rin ajo yen lo sugbon gba to di rin ajo leyi mo give testimony pe won daruko mi pe emi lo alaga kan bi mo se give testimony ton ni ogun to le dide àwọn tó lágbára wọn dìde pé òun náà fẹ́ jẹ chairman yẹn
5: wọn láwọn ò ní jẹ ẹjẹ
3: ọ̀nà àwọn ò ní jẹ ẹjẹ so wọn rántí ní February tí mo wá yẹn sà mo wà ní abẹ tent tí bá lórí òkè mi ò kí ń lọ bá yàn pé kọ́ gbàdúrà fún mi jésù ni máa ń lọ bá mi ò wá bá yín rí sà ṣùgbọ́n ní February 7 yẹn 2025 mo wá wà nbẹ̀ yàtí ṣàdúrà tán àti ṣe gbogbo nǹkan tán nínú auditorium yẹn ẹ wá ní ẹ fẹ́ gbàdúrà fún ọ̀n tó wá láti diaspora ẹ̀nà wọn nìkan lè fẹ́ dá lóhùn ẹ̀mí ọlọ́run pọ̀ sọ fún mi ni mo dẹ̀ ti kọ lẹ́tà mẹ́ta mo ti fi kan round mo ti fi sí orí àpáta pé kọ́ lọ́n gbàdúrà mi mo ni eyo kan mo ma fi sori pepe pe ki ye jera sibe mo le eyo kan to ku mo ma lo mu fun principal mi ti mo se ma ba n so pe ba mi gbadura fun won mi o fe daruko won gbangba ni wi pe ma lo mu fun won pe mo fe contest sugbon gba te n se sermon yen lowo e wa di anybody lowo awon to wa lati diaspora nikan le fe da lohun emi olorun ko ni ki n dide ni wi pe ki mu letter yen ki mu wa bayi mo de rin laarin awon eyan mo de awon protocol da mi duro mo de duro siwaju yin en da awon eyan lohun mo wa na letter yen bayi e de gba lo me fi gba ori ile meta e de da pada fun mi e sa letter te da pada fun mi yen mi o submit ti principal mi mo
0: e submit
3: mi o submit e mo iti mo mu lo le siwanu drawer mi dola mo ni olohun to je ki to gborun loju oba nitori modikai ko le se laanu Olorun gbo orun loju awon to ma se mi laanu leyin igba yen logun de awon alagbara dide ninu awon ta jo contest awon morile ajeje awon ajeje ma wa nbi awon pe enikan o lagbara go ti lo fast of assembly lemeta o dide oruko o ti yo oruko mi ku o ti foruko e si sugbon principal mi yen gege be oluranlowo ayan mo won fa wahala yi titi dodo tinubu nigbati won ma bere si siwe iranti mi pe mo ti se bayi mo ti se bayi mo ti se bayi baba tinubu ko ni omo yen ni ko lo lo so oni omo yen ni ko lo lo nipa to ma pada dele to ma break news pe mi lo ma lo o je may 77 mo ti wa lori oke
0: e ti wa mi
3: loko pe mi ni pe congratulations iwo olomu last
0: ile
3: ni mo pe mi mo bere si yira nle lo ni fun olorun niyan se lati igba to ti mu mi yen sa abi bi pe orun si fun mi sa emi ti
0: abi bi pe kini
3: orun si fun mi
0: mo nbo kini o si fun o bayi isele ti o jo orun o si fun o e je wo bi awon 11500 ba le se ami lojiji mo ni ki orun ti enu o si in the name of Jesus
4: nice le mo tan le gboro baba itan le gbo tan e je mo lo church oni to ni 7 mi tun de mommy e dide nle daddy e dide nle 80 la pade ninu church awon angeli ni oluwa ni ka be lowo e loni orisirisi nkan ni nduo de o omi 77 nduo de o another thing ni pe anointing o 77 nduo de o ba se mo se le kan niye but ati pinu pe we ma la do si fun idi kan tabomi olufe eyin wo le fe sun re majemu yin eyin wo le ni ida mewa oni na ni the last day dashi ka le so nipa ti e pe iwo na se won to le se se wa fe gbo nkan to daju nje je mo pe iyanu to gaju ki se pe ki won yin o iyanu to gaju ki se ko rowo ko ise iyanu to daju ni pe ko da Jesu oluwa mo kini account number church fun gbogbo awon to ba fe san ida mewa to re majemu won 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International you be jade bi yan ba wole e le lo eleyi 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International yen o gbe jade First Bank ni yen iyan nikan ko gbogbo leti ni anfani ati gbomi eyi ti won bi loni e wa kunle ayajo oni birthday re iwo ni bayi lo mo mark birthday iwo ni bayi le nsa ayajo wedding anniversary e je nso tele enikan ni woli ese bibeli wo la ka ati ka ninu iwe Psalm 112 lana aka 113 titi wo 118 Psalm 113 to 118 ni agbare ni to laye atun eje nse bayi gbogbo eyan omo olodun ti an bi loni oye kunle lagbare ni to ni aye atun lati iwo road e wo moto gbaje le fe so ni wema gbagi popular anywhere te ba ti ma bo gbogbo eyin ti o ba si so na church wa nbe a pade wema ni sin ago mejo laside eyin te mark wedding anniversary ni e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope koni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080
0: 080 81 65 66 080 88 71 65 66. E send the message ire atanu ko bayin. God bless you.
6: La la la la gelu FM jagaba gogo retio ma

0: wa ma dun gba mi eja madugo bi te ti bi nsowo iyen to ba je ni lu ibadan ama ya wala to ba je pa side ibadan ni ke ja mo bi ti message e ti nwa ari ajo mi leto
1: ti won ba nsise lowo won ki foroju si
0: lagelu ni won pe bi 96.7 fm
1: ojo ara won
0: ago mefa koja aseju merin
1: te ita de feran ko ayara so fe keji ti pe ko wo
0: eyin wo lajo lori ofe ati rin ajo ago mefa ami ago merin sorry sa ago merin abo
1: are kereke
0: arori ofe gba laaro
1: yin
0: asi lo

Prince of Wales gbogbo apatapata baba so nipa irin ajo wa ara wa a le gbara wa kale kuro lowo ese a le gbara wa kale kuro ni owo ese yo nira die sugbon baba ti ni gbagbo kikun ninu Christi a lori ofe ati irin ajo yen wa idaju pe ndarapo won abago merin to ba ti roke ngbogbo ojo osinmi ajo lanfani ati ma yiri beliwo eja lo bi ta ko ni ta n babo tana ti bi mo ba tan baba wa de iko ati iriju woli gabriel adedi ti oye lami enyo ti gbogbo

yin ijo ta towo baba gbe kale iyun ijo ti olorun towo baba da sile patapata gbogbo eyan omo ijo CAC alase pe gbogbo yin na ni moki nile ati lona to jin homes and abroad mo ti ba debi baba se lori ofe ati gba kristi mo so fun yin pe mama to bi won ko ipa to po yen la fi so fun gbogbo eyin mama wa nu oluwa gbogbo ipa wo le nko nu aye awon omo yin mi na le so fun yin gbangba pe ipa ti mama to bi mi to ko otopas otoka mi si oju ona irin ajo igbagbo so die fun yin gba kan opo ni pariwo e sotan alagba ki yemi alore e sotan amate waju nja ba lori ofe re

baba David Ogunwole won ja iko atiriju agbaran si olorun ni won ni abulu odeyin kan gba na baba nikan ko inyo baba Gabriel Adedijoye lami nikan ko ni won wa labe ko baba David Ogunwole awon eyan mi na lori ofe ati wa pelu won baba n te si waju o si se ejere okan o tabule kan bo sabule mi ile to kan bo si le to mi o so nipa Jesu gbogbo okan to leti lati gbo o so nipa Jesu pa won kan ti won ti ru pa won o nilo re ko wa fi akatakiti si ibi aba ti fun lori ofe yo so npa Jesu ibi aba ti nino yo tele oro ti beli wi ki loro re ibi e ba ti faye gba yin nto wo tese te ti lori ofe ati so nipa mi be ba po nbe e fi ori ofe awon ibuku mi fun won nibe ibi e ba ti so fun yin pe no ko mu jawa o e ma fi akatakiti si e ma be ni keni bere argument ti o ni se eyin esu si waju mi be li so oko wa mo wa se lase han o ni egberuko ese yin kale nbe ah e tele dibeli

0: pla won yo baba mi Michael ore yo mi aha well done Mr. Kiyemi, happy Sunday lato di o lede loke lonu from United UK abi e lo ori kan ni ba nore kan lo wo e wo pe nu papa ni bi ten wo yi se ti ri ibi ti missionary kan wa nu se ti ri church e ma lori kan ni ba nore o eyin de wa pelu mi se ti ri ehe ibi ti na se olorun kan wa nu se ri church se ri jera se ni won ba e ma lori kan ni ba nore gbe eyin de lanfani ati pade mi lori eto rin ajo emi fun taaro yi mi sa ba se sugbon po ni e se ti ri se e ba wo building won yi ikan ti mu awon giyen awon bi ta nlo nu ikan o ti mu awon gi ti e bi se rufin yi bi ta awon kan ti njosin re o bi ta awon kan ti njosin ti an ti sin olorun ile nwo yi bawo omo olorun ba wa dide ta ba wa gba be lo lati pese awon kan ti won nilo fun won eyin e ma lori kan ni ba ndore ke ma ba wa pin o aki o so pe yemi ese ade osukaye ode new vision mo dupe lowo gboyin o eyin na ri e ma lori kan ni ba ndore gbe de wa pelu mi e ma lori kan ni ba ndore e ma lo be church ta won kan ti won ti josin laaro yi baba ti won wa pe wa won yin lati bi ti awon wa won ni 1800 ni o gba won de abule te nwo yi 1800 won wa yin lopo ogba koni sowo ese la won wa ko si won wa ririn wakati kan ti na solo nba wa ririn wakati kan o le ko to dejo won ni ngba bi awon ma bere Sunday school lago mesan igba ni awon ma bere lago mesan koja to to wa pa won ba rin ni ago meje won tele tele ago ma la won o ti kuro sugba beto abo seri ara won bi ta nlo nu bi opo be iko atiriju ni won e wa je kin e ma wo ke si ma gbohun won e ma wo ke ra ma gbohun baba wa koda eyin ni ajo emi won ni a wa be o awon fe ka wa ka gbeyin re wa ba won nbe abule bi meedogun won ni nbe layi ka bi ta won wa won la won o le rin gbogbo etan awon fe ki gbogbo irin ajo emi evangelical and mission ministry ka wa ba won nkan be lo wa ganu eja gbohun won
1: emi gangan ni olorun ti nlo lati kan bi o ti pe die na sa ati ma lo bia bia bi 10 or 12 20 years ya so emi kan mo kokon ma se awon evangelism kakri ko to di pe mo wa ni pe ki face rural kilorupe evangelism eri pe oruko ti mo ko yen the people of Christ for the prayer and evangelical ministry so is prayer and evangelical prayer I mean evangelical ministry ni so mi gangan ni olorun be kale ti mo se tin tubo na lati nkan bi odun bi melo kan seyin o gbogbo even mi o bere nkan kan lowo eni kan kan ri o but bi lo se ri ni se ko eta ti awa mo ri papa kun mi ni mo se mi de so pe boya pe owo tabi nkan kan to emi na ni na sugbon ko ko boya ti e ba wa te ba tun ru awon eyan soke won ri pe o se die so olorun a sasanu fun wa sa o mo pe olorun a pa gbogbo lori gbogbo igbese ikweta ti mo de eye kini ti mo sense yen ori ile ti o wa yen ministry gangan loni ile yen so ministry gangan loni ile kini emi ti ma sense yen gan si e ri pe ikan ti ti mu kini ta kan yen o ti fe wu gbogbo inawo yen ko de si finance mi to be mu lo je ki kan ni ki n ba yin so mi bayan kan so ri laye
0: ti egbon ti baba wi alore ni won ni lokan lati ba so ba se iru pe be ti mo n gba laarin ose eyin baba baba nu oluwa mo ki yin ekuse oniye gbọdọ mọ se baba ti won ba mi soro yin won ti pese pese sumo 60 tabi over 60 lopo ogba bi tan wa oni ti so be tayin na won loju wo ran yin ngba mo kokko ri photo igan mo ni ha laye oni beyan wa gbo na bi lo nisin afi ki christi pa yan mo sugba a lo baba be ba ngbo mi a lore nbo a wa a fun yin lojo ta nbo won yin lati bi ta won gbe irin wakati kan ni sabule ibi to lo yonda le fun won si ise toluwa ran won nu emi ajise toluwa ran mi toluwa ran mi o emi ajise ti jesu ran mi ti jesu ran mi o wipe je pe jesu loba wipe jesu lolugbala wipe kristi ni iyanu won labule medogun ni mera baba lawon o le rin tan bokado oba gbe awon 1800 ha won si lokada isaba arin be eje to je gbo won eje to je gbo won baba won isaba si leyi sugbe to gbo
1: wa ni be yen ka to de father o ma po na popo yo le ni mewa si medogun ni abule yen to wa nbe but mi le cover gbogbo e o mi le cover gbogbo e o kokan to kan sele ni pe sometimes ti aba fe tin ba fe lo igba mi tin ba ma gbe ohun ati public eh the public address kan ni nbe ti mo ati mo gbe lo sibe ti ma ma lo tin ba
0: public address la won kan beere fun lowo wa la fi la ni lo marun oju be lo ani ase marun ni awon ta ni le gbe fun lodun yi ani won oni suru e kan lodun la ma lo formation works awon ta jo wa nuri ajo rin ajo won ni a e ja ma lo le meta lodun mo ni ha owo na ni bo lo n ba ran yin si ministry yi account number wa le kan si 01 27 120 148 account number 1 no 01 27 120 148 Wema Bank Wema Bank irin ajo emi evangelical and mission ministry ise ta ara wa nu oluwa oni ka wo dajo le ha is a ministry lati moju ta won missionary atawon molebi won aya won awon omo won lati moju to awon akanda lawujo le ise oluwa ba fi mi ko si fun wa yo ma fi kun e wa fe pe alore number te pa lore si o na ni 08032954191 08032954191 una ni whatsapp number mi baba wa re to fe ba won ko ijo yi te won olori oju woran yin ta re n to fe ba won ko ti o ba won pari e ti o si ba won se daada e le pe mi o won le fi number baba le yin lowo e le mo be se debe ta lo fe ra paano fun won e le pe mi won fi number baba le yin lowo e le mo be se dodo won e le mo be se dodo won e le mo be to ara ara wa omo lo tolorun ke that you can build that church from the beginning to the end anywhere te ba wa lagbaye e pe mi o se omo to wa lori ikanni ba ndore ibi to pa awon kan tin just baba n to ba je pe ijo sunday ba to wa bo sojo oja ta bo ja kola ala ni ka ko ni wa sosi o ti won o ko loja won mo wa o ba se po ja bo je de wa bo oja gan mo ni baba to ba ti bo oja e se ja koyin re lo sinu oja ta wa na wa bi kan ta be se neja won ti en ta ti en ra ta wa na wa bi kan ta pa te si nbe ki la wa ta Jesu oni mo gbe Jesu mi de o ona iye ona iye ore sare wa gba Jesu ona iye ki la nta ta wa na pa te bi kan me won ni ki la nta ala nta Jesu adigalo wa lo ni ajo emi evangelical and mission ministry is an interdenominational ministry ko ni se pelu jo okan to ti yonda aye fun christ lo wa fun beyin na ba fe darapo mo wa e le pe alore tabi ke send ni message si mi lori whatsapp 08032954191 08032954191 o gba ide fe na wo si wa e pe mi mo ti Wema Bank Wema Bank 01271201 48 01271201 48 Wema Bank in ajo emi evangelical and mission ministry eja omo lo laaro yi bo la bato baba de eja so di jo mejo mo ki gbogbo ijo Christ Apostolic Church oke agbara le kan si foti ajodun ewe iyen ni children anniversary ile ti o waye loni lagbara olohun ago mewa laaro ni o bere e wa je ma so fun yin pe ajodun iran ti odun keta ti baba wa sun Michael Ojo Olowere nkale ko gban gban gban o ba di jo mejo won so pupo nipa re o ma yin so mbojo ti lo o ko meje lo ti fe royi o seju kan pe loku ti mo ni eje mi o jide fuya eja lafani ati lo si waju Christi gbogbo bi te ba ti fe se ajodun won ewe fun teni gbogbo yin na ni mo ki aku ayeye ajodun e wa mo gbagbe lati mo fa awon mo wa to wa nibi tan wa lati mo fi adura ran won lowo olodun to fa awon olopa se ti a fi ra won ti won rescue lana ti a fi ri an rescue koda gbogbo ona ni kolorun mi gba ko fun awon awon security agency wa patapata ni ore ofe bi won o se gba awon omo wa tan wa nibi ti won wa iyen ni orire local government kolorun da kunu anu re ko ba wa gba won jade patapata ka mo padanu enikankan na awon omo ohun ake ake yemi loko temi je pade mi ati yin odijo mejo owo christi na ni mo fi yin le lowo to ba fibo re seyin emi ati yan la fanati pa to ba dijo mejo to ba si de a be ninu anu re ko ka emi ati yin ye irin ajo emi o baba mu wa dele e se o

0: E kaabo pada leka ipolowo oja wa.
1: Enyo.
0: E doki iroyin to nkile to hale fun toni nte waju. Ikani la gelu FM oke. To gajoki. Le ngbo lowo kaakiri agbaye. Be se ngbo wa le lori ofe ati lo wo wa live and direct. Lori Facebook. Pelu la gelu 96.7 FM oke. To gajoki ni Ibadan bi. Be se nwo on na ni ke ba wa pin kaye. E se ai ko kari le ko ka toku akomuro yin to nbe ni waju temi re se mo pe okele akobu ki ra won obe ki nwole sagbo oselu iroyin lo fide oro mule wi pe erongba gomina ipinle Anambra tele Peter Obi ati Kwankwaso lati di are to nti gba keji re ni 2027 ona ni o ti ba ijakule pade o lati apa ariwa nile wa Nigeria ti won pe awon ekan lati apa ariwa le wa Nigeria to nti awon oludibo ona won pe asko lobito tomodere tagbare awon osetan o lati te si egun ti Peter Obi ati Kwankwaso awon ekan ti won ba won niroyin soro won fide emule pe ogun logo mi le ngbe opolopo awon to wa lati apari wa le wa Nigeria pe won o setan lati tewo gba egbe oselu Nigeria Democratic Congress be ni won fi di oro mule wi pe an si nse ikilo fun awon adari kan ni eko hun wi pe ki won ye tele Peter Obi ati Rabiu Kwankwaso nitori igbese ti won gbe ise ife nu ariwa Nigeria be ni won so pe ore to bere se jarin kaaki loju opo itakun ti WhatsApp nibe oni won pe awon eyan lati ekun ariwa le wa Nigeria ni won pe se ri ise akase Obi ati Kwankwaso won pe aram ni o ile to tumo si pe ewo gba in lo je pe igbese na dabi wi pe won koyin si ibi ti ariwa Nigeria to koju si ni
2: iroyin akoko ti won lanfani lati mu wa si eti gboyin o na ni mo nawo gan lati nu we iroyin Tribune nibi to tin yojo oro sita o wi pe gomina ti ipinle Oyo Seyi Makinde lojo eti Friday nlo mo ti kede igbese ifofin de awon okada lati mo lo kakakiri papa julo lowo asale to si ti pa lase fun awon ajo eleto abo lati gbe ese le eyikeyi awon oko tabi okada to ba koja lerona ti o ni onka idanimo gege bi okan igbese lati koju oro tun to ni se pelu aisi eto abo eyi to n ba ipinle yi to n ba afin dande won ni igbese otun won yi o na ni owaye latare ikon lominu lori ipo eleyi ti eto abo to wa lowo bayi paapa julo lo n to ni se pelu isele eleyi to waye ni ijoba ibile orire nibi ti won ti ji awon akeko ati oluko ti won ti ji gbe Makinde lo si so loju igbese yi leyin to towo bo ase isakoso ta mo si executive order olonka 002 todun 2026 eleyi to da soro gbigbe sise igbewon fun eto abo paapa julo abojuto igbokegbodu oko to fi mo titele awon ofin eleyi to ro mo iforuko awon oko sile kaakakire ti butoro ipinle Oyo won ni ase isakoso yi ta mo si executive order loje eleyi ti won buwolu ni ojo eti Friday eleyi to si je wi pe o da soro itakun eto abo to wa nle to si je ki o rorun lati mojuto lilo bibo oko ati awon okada to fi mo titele awon ilana to ni se pelu igbokegbodu oko won nigba ti nkede ase yi gomina nlo yojo oro sita o wi pe redi to n fi buwolu igbese na o na ni ati ri daju wi pe eto abo itakun eto abo to wa nile ni ipinle Oyo o tubo lagbara si ti o si je ki awon eyan ki won le tele ofin ati ase ijoba paapa julo ni ipinle yi o te waju yojo oro sita o wi pe eredi ti won fi gbe kale o na ni atiri daju wi pe awon okada tin je aje igboro papa julo awon okada ti won fi nsise labi ofin tuntun yi won gbodo koja ago mewa o ago mewa bo lo wa le to si je pe gun won gbodo se nle titi ti o fi di ago marun abo owo daji ni bikibi ni ipinle oyo gomina ipinle oyo o ti towo bo ase isakoso ta mo si executive order olonka 002 eyi to fofin de awon okada lati wa lerona ni kititi ago mewa abo owo asale to ba ti koja o di edoki fun taaro tini
0: o da be e je kemi o mele ko yin papapa lori oro eto abo tori pe bi na o ba ti tan laso eje ki tan le kana o
2: ben
0: irin lo nfide oro mule wi pe yinyinyi keni o le se mi ile ise olopa ti ipinle oyo oni won ti do la bile ko busayo john paul eni odun metale ni ogoji to je aburo obirin alakoso fun ina mana mana tele ni Nigeria to si to je okan lara awon omoye to fe dije dupo gomina labi ase egbe APC egbe olosusu owo ni ipinle oyo oloye adebayo adelabu to nti awon omo re ti won je ibeji ni le badan bi ti sololu ipinle oyo iwe royin the nation in lo sha for moro pe seri ti ya tomo yi oni won dola nibi ikolu alagbara kan eleyi to waye laarin awon to je ikole ise olopa ati awon agbeban yi le ti won jo gboju gbena oju ara won ni nkan bi ago meje abo ni asale ana ti soju abameta Saturday ojo kefa osu kefa odun yi to je ojo to lapere be oni won pe awon to je ajinigbe meji ototo ona ni won kapa won won ti lasiko eleyi ti won bere si na ibon sira won ti ota ba bere si ma jade lodi leso ti oko buku ti suri ala ngba pinsin ti se n jade latenu bon ohun ti ban ro karo karo lati igun mejeji be oni won pe ibon jagila meji ni won gba pada lowo awon afurasi ajinigbe tawe ti won je meji iroyin opin be o won pe koda seri igbese eleti ileise olopa gbe yi ina lo ni se pelu afintoni leti 20 itanilolobo kan eleti won ri gba nipa sisamulo imero eleti won wi pe o pada mu ki awon ajinigbe gan ki won koju awon to je agbofiro nisan le to fi mu ki won dola awon ti nbe lakata awon ko koda awon osise eleto abo oni won wi pe gbogbo egbo ti nbe nitosi oni won ti nfo bayi ti won tonu igbe ti won si nto ala re lati ri wi pe awon ajinigbe yoku ti awon yeri bese ti won fesefe ti oke ti won boru ohun na ni won gba mu sikun to nta awon mi ti iba koleja ti won gbe ota abon ta gbe ra wonu gbo pe dandan won patapata ni won fe sawari won o be oni won pe yiniyini o keni o le se mi pe adupe wi pe toro fini tadi e lo ku e ma to bo ohun na ni le se olopa ipinle oyo ti dola en ti se aburo obirin ti alakoso fina manamana nile wa Nigeria tele to je omo oye okan lara to fe dije dupo gomina labe asia APC ni ipinle oyo iyan oloye adebayo adelabu ti oko aburo re eni odun 43 ti je abileko busayo john paul
2: omi ture eleyi ti mo tun nawo gan lati nu iwe iroyin tribune nibi ti won ti fi oro lede wi pe gbaju gbaja aderin posonu ni to tun je agbe oro kale gbe ise kale lori ero aye lujara ikansi re ni iyun social media sabinus nlomo ti fi erungba okan re han lori isele to waye ni ijoba ibile orire nibi ti won ti ji awon akeko atoluko ti won ti ji won gbe to si je pe titi dibi ati nka iroyin yi won si nbe lakata awon ajinigbe o se apejuwe isele ohun gege bi eyi to bani lokan je to si je ohun idojuti fun orilede wa Nigeria won ni Sabinus nlo fi oro sita o lori foran kan eleyi to fi si oju opo Instagram re nibi to ti nberi wipe nibo ni awon omo akeko yi nibo ni won wa o si nforo lede wipe o jong idojuti pe awon akeko yi lati gba ti isele yi to ti waye won si nbe ni akata awon ajinigbe be kedere o nse afihan re wipe orilede Nigeria eto abo eto aisi eto abo ti nba afin dande o ti wa fe lagbara julo o won ni o si nfi oro han wipe awon ti won wa ni ipo ase won o ni agbara latari ati le se nkan kan fun aisi eto abo orilede yi sabinu nlote waju fi oro sita ni ohun la mafafa idigi la ti ba eleyi to je ko di mimo wipe ohun to ohun idojuti ni o ohun to si re eyan gan ni pe be eyan ba ru o asi re eyan si are eyan o si wale pe awon ko mo kan omo ile eko won yi won si nbe ni akata awon ajinigbe titi di oni oni irufi awon omo yi bo ni won o se file won le pe oda awon fe lo si ile eko lati lo keko ki won si di eni nla ni ojo waju ka won na le pitu owo won eleyi ti adeda to ti jinki won lati wa se fun orilede Nigeria ti se ile baba won pe lilo won si gbera nile lati lo ile eko to wa je pe owo awon ajinigbe o na ni won wa kayin si fun opolopo ose ko te waju leyi to gbarata wipe awon omo won yi ojo ori won kere koja nti won la koja yi pe koye ki won si wa lakata awon ajinigbe Sabinus o soro ilekun sugbon gbolohun oro re ni wipe ojo idojuti fun orilede Nigeria ki gangan na ni awon eyan agbaye ti won wa fi mo pe orilede Nigeria pelu bi won tin logun ni igun ototo ni gbogbo awon apa orilede Nigeria pe lo mu awon omo yi wa sibe sibe won si wa lakata awon ajinigbe ojo n to bani lokan je iwe iroyin Tribune o na lo ti iroyin on sita o se be o di edo ki fun taaro ti ni
0: o da o eje ki ateko leti ka wa si ipinle Oyo ba kan na ibe mo ti mu royin to nbe nwaju temi ipe ijoba ipinle Oyo labe isakuso gomina Oluseyi Abiodun Makinde ti fi edu okan won ta be ni won kedun pelu awon akeko awon obi ati alagbato lori iriri eleyi to je mani gbagbe to je anini lara ti won ri lori idanwo waec eleti on lo lowo fun 2026 eleti won safomo pe alakoso fun eto eko to nti imagine science ati mero commissioner for education science and technology honorable olusegun olaiwola eleto fi atejade ta loruko ijoba ipinle Oyo lori wipe laasigbo leti opolopo awon akeko koju to nti obi atalagbato inta ale dinan re ni eleyi to si tun mu ki irora to nti iberu bojo ko ba opolopo idile lori idanwo eleyi to nlo hun be in lo tun fi oju awon akeko isinu ewu lasiko to ye pe pa e o wa lawujo wa nbi latare bi won se bere awon edewo kan ni ale leyi ti won yi pe yato fun bi alakale eto idanwo waec bi won se buwolu iyen wa hek timetable bi pe won o se be won o si tele alakale ohun gege bi commissioner na se fi di oro mule nse lo wi pe ayewo fini fini le ti awon se in lo fi han wi pe awon ohun elo ti won fi se idanwo le to waye ni ojo 4 osu kefa odun ta wa to je ojo bo Thursday oni o tete de awon ibudo idanwo ni tibutoro ipinle Oyo gege bi won se pe yamo re oni papa julo won pe igba ti won fe se idanwo government ile to je eyije yi o je ta mo si objective ati practical to je ti agricultural science mo pe awon iwe ti won fi se idanwo yi oni o de ibudo ti won ti se idanwo na to fi de bi ago mefa abo ni irole ile to mu inura irora ba opolopo awon akeko to si wa si oju won si awon ewu eleyi to lagbara olaiwola temole si wipe koda to fi di bi ago mejo koja aseju me mokanla ni asale opolopo awon gbagandawo kan to wa logbomoso saki kora ko to yo ibadan ganle ohun na won pe won si nse idanwo lowo nbe ni o won ni won se objective ti government ati agricultural science ile to je practical ti won ni yen tele ngba ti won pari government yi ile ti won se nfide oro mule yi pe ko ye kuri be pe ijoba ipini oyo koro oju si commissioner yi wa to kasi pe irufa ipini ja ina waye ni ojo keta osu kefa ti se odun yi lasiko ile ti won joko ti won se idanwo ti isiro ta mo si mathematics won ni lasiko to je pe objective won se ti se ije iye oje won ni ti won pe gbogbo eroja ti won ko wa gan ko to won pe bi to ba ti ye pe won ni awon lujoko se idanwo ti sakeko to je ogban bi iwe bi meta abi marun oni o de be to je iwe ibere ile ti won fun awon akeko ile to mu ki idaduro ko wa nibi idanwo ohun le ti ijoba ipinle oyo si nsoro nipase commissioner fun eto eko ni ipinle yi ti won wi pe awon mo mo fi ore sowo si ajo wa ekini o ki won ti wa ojutu gbe tan si oro tun mele yi lati ri pe iru re o sele mo ko se ku leyin ati lati tubo mo je ki ewo wu awon akeko ti won joko se idanwo na ki okan won obi atalagba tona ko si le bale
2: omi itun re eyi ti mo nawo gan lati nu we iroyin tribune ko to di pe won te waju iroyin eleyi lo nyoju oro sita wi pe gbaju gbaja onisowo ni eleyi to je onisi owo ni Elon Musk nlomo ti fi oro sita o wi pe ko si oto ninu oro yi ti won fi lede wi pe eto imunisin eleyi to ba ile adulawo to ba fin dande on lo sokun faide ti ile adulawo to fi mumu ti mukun ninu omi osi ohun ise won ni o fi oro yi sita nigba to njo hen si oro kan eleyi ti enikan to je on loju opo x ta mo si at magatiu to fi ita o nibi titi nse afiwe itan oro aje awon orilede meji kan Ethiopia ati Vietnam nibi to ti fi oro sita o nibi ti ati yojo oro sita wi pe orilede Ethiopia won ni lai na ni wi pe awon amunisin wi pe won sin won ti mu won sin fun opolopo odun won ni orilede ohun be lo talaka to si je pe o wa lara awon orilede yi to talaka julo ni ile adulawo fun opolopo odun won ni orilede Ethiopia lai na ni pe won o mu sin eni kankan ko sin labe eni kankan sibe sibe otalaka ju ekute sosi lo won ni ewe e ti awo orilede Vietnam eleyi to je pe awon faranse ni won mu sin fun opolopo odun to si je pe opolopo odun o na lo fi wi na oju ogun won ni sibe sibe oro aje won o na lo ngbe peli nibe lo tin fi oro sita o gege bi won ti se fi foran sita loju opo Twitter eleyi ti won ti n fi lede wi pe Ethiopia pe ko si orilede kankan to mu sin sibe sibe itan oro aje re won ni ko se so tori pe otalaka awon ni amo Vietnam ni ti e won ni won mu sin sibe sibe ogun o si tun ba fin dande sugbon e lo wo o ti n sorire leka oro aje won ni nibe ni Elon Musk lo ti fi oro sita o to tin fi gbolohun pe ohun jo hen si oro afiwe eleyi ti megatiu to fi sita nibi to ti

0: takire ti ajo charity year foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ragara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
1: Baba Ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
2: Kara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti won eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi niyi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo konrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko eyan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
3: Doki Ruin.

0: kaabo pada leka ipoluwo oja wa
1: ojo lo
0: edo ki iroyin to nkile to ale nte waju ikanin lagilu fm oke to gajoke nibe ni e tin gbo wa kitikiti kaakiri igumelerin agbaye futi oni eja to te waju ka lo sinu we iroyin the nation ibe ni mo ti mu iroyin to nbe ni waju temi leti o nsafo mo oro di mimo wi pe are Bola Tinubu oni yezon wike tin fide oro mule wipe o je adari eleyi to ni igboya lati fi se ilu to si ni afojusun lati mu idagbasoke to gbangban ba Nigeria wike o n toka si oro yi latari awon ise akase kanrin kanrin leti o n lo lowo bayi labe sakoso Tinubu ni Tinubu ati oro le wa Nigeria to pe eleyi n se afihan wipe adari to man to n se oni are Bola Tinubu won pe wike soro edimo ni bi aye keko jade ti Fasiti Port Harcourt nibe lo ti gbe idanleko kale to n soro nipa jije adari ati mimu idagbasoke ba nkan mayederun lawujo wike sapejuwe wipe isakoso Tinubu ti fihan wipe isakoso to mu idagbasoke ilu ni okokodo ni gege bi alaye to se oni are Bola Tinubu ni lo ti fira re han gege bi eyan to finu findo lati tan isoro ati awon ipenija ti n koju Nigeria ele to se n ya gbo nkan alumoni soto

0: lati wa ojutu gbe tan si ala ko so fun olulu le wa Nigeria o na lo tun dunu ma laye wi pe awon ipese nkan maye derun lawujo yi o na ni lo le ye ki isejoba re ko dodo teru tomo o oniru awon nkan be oni ipese ona ele to yokululu ti o si ni baje ti o tojo ipese oko oju rin awon ise akase to nba ina oba lakoko yi to nti awon eto ikole to je alabode ele ti o wulo fun gbogbo awon eyan ti won ori jaje atawon kan mi to se kanrin kanrin ti o mu ki dagbasoke ko ba eto oraje wa ni Nigeria nbi odunmo alaye ele to se bi pe okan ojo kan awon ise akase ele ti isakoso tinubu tewogba o na ni won te waju nu re le to ye pe won pa lobolo tabi pati nitori pe isijoba nte waju ni ele to han yi pe are Bola Tinubu ni oju nu lati mu ki itesi waju alailelegbe ko bale yi disire to fi je pe ohun gba ti are Bola Tinubu ju gbogbo awon mi ele tan nife lati dije dupo are lo o
1: ko to di pe a o mo lo e je agba ile yi yewo won ni orilede Nigeria n lo tin je pe awon akosemose onimo segun ta mo si dokita ti awon olutoju alaisan ni won tin juwo pe o digba kan na si orilede Nigeria ti won si nteko leti lo si ile okiri won ni ko le mo ri be o tori pe ni orilede Nigeria n si lo dabi eni pe awon eyan pe won awon ijoba won mo riri awon eyan won yi to si je pe won ti fe fi ise won ti fe fi pa won lori won ni be kedere owo ti won san fun won owo ohun o to nkan o won ni ku ise a ma mu ori onise ya be ko si ku ise lorilede Nigeria won ni ona mi eleyi ti o tun fi aye gba awon akose mose won yi lati tun gboro lenu ise won won ni ko si anfani ohun ni be eredire to fi je pe awon eyan won yi lai si irinse won o le sise be won si fe dagbon na si fe wa ni ifigagbaga pelu awon agbaye no fa ati iko wa awon tin teko leti ti won si n kuro lorilede Nigeria ti won lo si awon orilede mi be ijoba Anambra ndo ti fun awon ile ti won je edegbeta niye iyun 500 ni afin toni leti alaye pe a o da ile yin wo latari pe kini iwe iroyin Sunday Tribune on lo ko e lo se ri re nbe o di edoki fun taaro ti
0: e ja dede fuya lori edoki iroyin foto ni ikani lagilu fm na le ngbo lo ba ba se nide fuya on le pade titi layo Akinsola lori eto yin eto wa akoko yin ago mejo sa ago mewa ni ni gbogbo ojo Sunday bayi bi a se wa njade lo sinu ojo Olorun fun Sunday akoko bayi papa julo enu source gbogbo nta tin te wa adura re si waju Olorun oba oba oke o fi ase down temi tayo ye ladun aboro lo ko mi e seun te ngbo wa
1: akanji ko yin re enju Olodumare ti o se figigun okon Joseph ajo ko bi en tin fena lo ko temi nje
2: la gelu FM jagaba gbogbo radio ma ro won so
3: ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te ti na anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
4: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuaba yin ni ilu Ibadan
3: okay.
4: Ti amasi CDCare CD CA R-E-E. Application ni je pe ti e ba ti ni ni ori phone yin en ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
5: gas be fe ra aga nkan
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati won ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
5: ki ni o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
4: ni fun ologbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
5: ogoji ose
4: ogoji ose lati mo sanwo
5: eh mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo sanwo ku die die bawo won se se
4: e seun e olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
5: eh ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokoko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
4: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
5: eleyi
4: eleyi yo le mo sanwo lo o ti olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
5: eh se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti e ba fe ni abi eyin le ra fun
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara rara sa
5: cdk ti wa ni e ti wa n bada bayi nibo ni office yin office number ti yan le pe yin si
4: office wa ni number 64 old oyo road opposite veterinary ni mokola gangan office wa wa ni ilu ibadan oluleṣẹ wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leko ni ilu eko be ni olotu
6: number wa te le pe si ni 070 7454 3005 lẹ́ẹ̀kan sí 070 7454 3005.
4: ẹ ṣeun olótú
5: ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tí ẹ jẹ́ aṣojú CDK ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
7: Ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
8: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi oje ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wa ní ń jò gáàsì ní ń da wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
7: Ara ń tà ń wínu ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDCare ni.
8: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
7: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti ra gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bá rà lọ́mọ adáwọ̀ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bá rà fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀
8: irọ́ ni o
7: òótọ́ tọ́hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti rà wọ́n kódà iPhone tó wò lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
8: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
7: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ̀kọ́ sí wẹ́bsáìtì wa CD.

abisuru eh joseph sani afi ki ki lo so pe ki won se gbogbo eyan sa ki lo so pe ki won se ewo eh da bi mborania eh ti ke yi awon eyan ewo e mo binu bo se gba laaro bi mo se wole eh afi suru kolorun ja sanu fun wa kolorun sanu fun wa anu e na la nbere o ni gbogbo igba ti ni gbagbo an bere fun anu ni anu olorun la nbere fun tori awon iriri nti oju nri ni gbogbo igba ti ni gbagbogbo olorun ba ngbo ninu asiko ta wa yi ko mu kemi ogun mo oju ma ri o oju ma ri o koju wa ma rire adura ta ngba nu ka anu e ko si mo ka ku lori wa pin fun mi noma akiyin e se e ku gbogbo igba e ku atileyin wa antoni bodurin baba be baba baba akeyin na oju oni ti yin e ni ri ngwe sonu bi o se bi omo I lie abiola yali yali agbe gbogbo gbosa fun yin o gbosa gbosa gbosa gbosa gbosa e n wa nbe fun wa gbogbo gba awa na si dupe lowo yin pa mi awon ti e ti ti ase jise sori ero areru dara facebook baba mi kun le dagun duro baba radio e se e ku gbogbo gba olorun wa duro ti na ko ni fin sile o kabiyesi adeyemo ade ori okin gbogbo gbomo so kingdom e ku jo meji jo meta oruko jesu e ni subu danu e ti e ni subu lai lai ara yin yo si tubo ma le si ni gbogbo igba ti nigba gbogbo gbogbo eyin ololufe wa akiyin eyin ololufe kan ni yi akiyin eyin eyan ti ejika ti ki je ka se oye akeyin na e ku gbogbo igba mo ko fe pe iya beje elegusi jeta olorun lo ni mo pe ka je mo pe ni ah n ta wi to ko la mo wi o ana lo ni mo pe ki ra file pe to eh se kini ba se kini ba ah mo tu wa ro le meji pe a to ba ile do la ti ti gbogbo e ba foju po ona bo ninu ogbo ninu ogbo inu ogbo abi suru sa olorun okuku mo yo wa yo si mo yo wa lagbara olorun eja ni suru yo da suru lo gba o yo da emi ni gbagbo be pe yo da ta ba ti le ni suru ta fi okan si olorun ka ni gbagbo ninu re ohun na lo le se ko se lomi to le se igbagbo na la fi ngbe ni gbogbo igba ti ngba gbogbo pipo orilede yo gba agbara otun emi mo pe yo gba gbogbo eyin te ti wa lori facebook wa kiyin olufisayo moses akiyin aremu taiwo oluwa seun akiyin aro one lati seyin ona ti lanfani ati te ati o ti kiwa laaro yi akiyin o aseyin pele pe wa nbe fun wa ikoni lagelure 96.7 fm adura la si ngba fun awon omo ati awon oluko ti won ko lenu lolo yi o mo ti nlo bi osu kan ninu ojo ninu orun ninu tamo soko ninu fifin ninu okun if okun fa ile ninu ohun awon ohun ija lagbara nu igbo ta awon omo yi o foju kan ri laye won ati awon oluko won eje ka wa wo ninu kini won le mo fun won je lati gba yin titi di sin to le dabi ah kon wa lodo awon obi won bo tutu ba mu won won le complain bo ori ba nfo won won gbodo so tori jaga mu ni legbe won a tun se wa nbe olorun gbogbo eyan lo ka wo soke a gbe okan wa soke si e olorun bi pe bo ori be orilede wa nigeria e be wo ya wa lenu je wo agbara e gbogbo ona to fin je olorun tori mo ri awon woli olorun opolopo wa lori oke opolopo wa nu ile ijosin opolopo n fi taratara gbadura ogun si n bo lara won de ohun to fin je olorun fi han lori aye awon eyan yi je ki won mo yi pe iwo na ni leyin re ko si elomii mo leyin olorun olorun na ni o ma ba won so ma ba won gbe lero pe ko si olorun olorun yen wa o si n se bo se wu gbogbo igba lo si n sise iyanu yo wa jewo ara re emi mo anigbagbo be
se mo pe bi bi ko ba parun yo kokko fun won ni ikilo alagbara awada be ni pe awon woli awon olusagutan awon eni owo ti won na nfani lati ma pe boya won mo pe ni awon ni sese na jade mori lori iraye lu dara ta won na ni pe awon fe lo be alale olo ni pe ko dide ja si awon eyan yi bo ti doju e awa nigbagbo ninu olorun olorun yen anigbagbo ninu e awon muslimi na dide won gbohun

ja fi gbogbo won sowo olorun e te akepe olorun ni bi to tin gbo bi po ko dide ran lowo ko dide anu ko na wo agbara re ko se bo se nse nijo won ni emi mo wi pe olorun yan o se igbagbo ni igbagbo igbagbo la wa ni bi pe ko si nti o le se ti wo na ba wa ni igbagbo fi igbagbo re darapo mo igbagbo ti wa bi pe ko wo le orilede Nigeria san tori gbogbo awon eleyi ta nri yi o nda be ni pe se asi lorilede Nigeria lana abi asi nbe njeta be lo se nri sugbon lowo lowo bayi agbigbagbo pe olorun yen sise yo si mo sise lo ni ti wo ba wa mo pe oni gbagbo ninu e iwo lo mo nu sugbon lodo ti wa olorun na wo agbara re o si sise yo si tun mo sise ohun lo titi aye ati pekun oni o ko se lomi gbogbo wa gbohun soke a nbebe lodo re olorun siju anu wo le o boju worilede Nigeria baba bawadasi bimbola dia lo soke lohun.

0: eyan ti bo ba pe teyan ti wa ninu iwa buruku lati ma sese before mo la keji ki pe ko lo titi o da be ni ti eni to nse organizer ni omo e nba omo e na wa o wa nbe o nba se nigba ti o ku se mo pe o se se ko mo so pe ise ti baba o fi sile na lo hun mo se eni tin jale omo re o le topase pe ti ati baba ohun se ohun na fe se abo le so fa won eyan
1: ara o
0: pe adigunjale ni baba ohun
1: ara o ko to
0: ise ti baba ohun de se na lo na fe ra wole
1: be ni
0: so o le so sita
1: ara o ara o tori e lo se ni ilu ti o se ofin
0: e se ofin be
1: e se nbe ofin wa lorilede nigeria
0: ofin wa
1: be ba ri won e fa won le awon ti
0: agbofin
1: lowo e ma se jungle justice
0: ma se jungle justice
1: e ma pa yan fun ara to deyin na ba pa
0: ma se be fun ara yan
1: e ti da pa yan so e se kana le just
0: ofin wa lorilede nigeria e fa ri won lowo ki o ki joba lo re mo ka wa tu won le awon eyan nife si
1: e
0: won tu won
1: le ma tu won le o
0: e ta lo wa nbe nta won eyan nife sinu
1: be
0: hello
2: Hello,
3: I'm going to go to the house. That's it, you know, I had a lesson Christian, that you see a lesson get that. Upon a possibility, I knew what I told him. He did this, he didn't say that. Oh, you know, the lesson is what? Come on, because I know I don't need it. That's it, I'm not doing it.
0: Good. I won't be here, I want you to wrote what now, so. Mo te je pe won o fi gbogbo ara gbohun soke a n gbo won die a n gbo won die die ni awon na lanfani lati dasi ko to di pe ayan da baba lati pada sinu ile ijosin amo bi to ro de duro bayi lori eni kokan pelu n ta gbe wa laaro yi ma rora re pin
1: wa dide
0: o dide o
1: be ni
0: awon eyan ma n fi yan se yege ti eyan ba wa ninu isubu
1: ninu isubu yen je ko ma fi ese
0: je
1: ki ni e ma do
0: je ki ma fi ore rin
1: be ni awon to fi ese yen won ni ku won ni ru nigba ti imedede e ba de
0: e ri pe private school omo ni lo tele o ti ko won ku nbe ti ko won lo public e na lo mo to fowo se
1: ai mo ye omo to ye pe term kan won ni law school won a de wa nu
0: won a de wa nu
1: pe e ma jade
0: o ma jade ma je ka won eyan ri
1: gba won iriri e lati riri ninu aye so but she ko wa ditan so to ba wa rora re pe to ba para re ki wa ni iyato Olorun ni je ojiya gbe so
0: won ni ko ma struggle continue
1: ma wa je ki Jesus ma wa fi Jesus le mura si adua re gidi ma gbon ta won eyan le ma se adua gba scam na kini kan na scam na lie eh adua o se scam awon to ngba fun gba fun won ma pe adua ngba fun won duro ti Olorun ko de se nto Olorun o le se be ni so Olorun ala no ni so wa en to da wa se ko wa mo pa ni lo nkan ni o mo pa ni lo ngba ta mo Adam ati Eva gan gba won de se gan ko ta won nu ni ihuhu o tun ba won pa eran o mu awo re o fi bo won lara ewe la won fi bora won na so Olorun feran wa na sibe sibe na o si to fe wa lorilede orilede o mo fe wa gan mama be yan ba ka kire ni won ba ti Olorun ti je ki ese mi de Nigeria lo yan mo ti ma gbadun emi gugu atalafia be ni ibe da gan orilede da a di abdi meru a di gbogbo e na no fun wa ni weather to da o fun wa ni ile to da o fun wa ni afa
0: oruran lasiko e oruran lasiko e o ye mu lasiko e
1: mo manage ni gbogbo to lo fun fun wa ta ni lo yen
0: a wa nfi ayo poro a nfi ayo poro si awon awon orilede kan wa to je pe daarin odun kan ojo le mo kan be
1: won mo mo bi olohun ni olohun je ko joro artificial rain ni won mo nse
0: fun ara won to do ba wa sare ro bayi won sare bo titi
1: be so ki
0: le ti de ko ojo kan won lara omo mi lati bi odun marun ko ri ojo ri nilu bo mi
1: gbo e lọlọrun fe ke wa nbi
0: gbo e lọlọrun
1: awa ni ka fe ran olorun ka si fe ran ara wa to du pe tin ba fe ran yin mi o le roku si tin ba fe ran yin mi o le ro pe ke jabo tin ba fe ran yin mi o le ronu wi pe ki e pada si eh kankan se
0: se gbe pada se si aro
1: se aro so ife yen la ni si ra wa ẹsìn ìmìlẹ̀sìn báyìí ìmìlẹ̀sìn báyìí ẹ̀sìn ló kó bá nàìjíríà gbogbo ẹ tó bá sì gbẹ̀sìn lórí kò ní ń padà rí ọwọ́ ọlọ́run ọlọ́run ò mẹ̀sìn tó ń ṣe kò mọ ọlọ́run ò lẹ́sìn
0: ọlọ́run ò lẹ́sìn
1: kò ní náà
0: tí ó mẹ̀sìn. àbò ó sọ̀kan fún ẹ pé òun ẹ̀sìn tó ń gbà
1: tó ń gbè tó wọ́n wọ́n fọ̀.
0: ta ló wà ń bẹ̀.

eyin abi amo e ma isun o tori e ma gbadura e dakun awon ti mo fe ko gbadura fa omo yi laro yi insecurity time mo nilo awon grandma awon grandma awon arugbo oh innocent children lati 70 e jo mo be yin ni mo wa lori kunle adura yin na ma ngba insecurity mo mo nkan ti mo se so be eyin te ngbo mi e ma bi mi pe kini mo se so be eyin grandma ni mo fe gbo adura lenu yin la ro

Eku dede asiko yi o. Asiko isimi toni. Eni iroyin to nde se ti gbon yen lati le se ri ti o lage lo 96.7 FM. Oke gajuke. E to takun mole si agbegbe felele nilu Ibadan. Titi layo Akisola loruko temi. Saju egbo koko to wa ninu iroyin na. Ijoba ipinle Oyo ti so lori akude to nba eto idonwo asekagba. Lawon ile eko girama ta mo si wa ek to nro lowo. Gomina ipinle Eko Sanwo-Olu ati gomina tele fun ipinle Zamfara na ti fenu si isoro awon agbesumomi to nkoju awon orilede Nigeria. Oko ofurufu ayeta ti Russia tun se kupa eyan meji ni Ukraine. Ogo ni koni le darapo mo awon akegbe re ninu ko agba egbabolu Super Eagles koju iko egbe agbabolu orilede Portugal nibi idije oloro sere lati eleyi ti o nlo lowo lasiko ta wa ninu re yin. Iroyin ohun re ijoba ipinle Oyo naa ni won ti fi edun okan won han si awon obi ati awon alagbato lori awon omo won e ti won se eto idanwo asekagba kuro lawon ile eko girama lapa iworun ile adulawo ta mo si eto idanwo ti wa ek eni ti se alamojuto fun eto eko imo ijile science ati imo ero honorable olusegun olaiwola lo fi je ijoba ipinle Oyo je lori awon ikaya soke eto deba awon akeko ati awon obi won lori eto idanwo waek ohun to nlo lowo alamojuto fun eto eko salaye lori iroyin to te won lowo wipe ni ojo kerin osu kefa iyan odun 2026 ta wa ninu re lojobo Thursday lo bo si eto idanwo eleyi to ni nse pelu ogbin agricultural science practical ona ni ode si ikawo awon ile eko kan ni dede ago mefa abo ni role e to si ye ko je pe losan lo ti ye ki awon akeko ohun ki won joko seto idanwo ohun olaiwo la se lalaye pe awon ile eko mi won ti ri eto idanwo ohun gba titi wo bi ago mejo koja lasale ni ogbomoso ati ni saki eleyi to si da iberubojo ba awon obi ati awon alagbato lori oro awon omo won papa julo awon ipenija to nkoju orilede wa Nigeria lasiko ta wa yi ijoba ipinle Oyo ti wa ro ajo wa yeki o wi pe eto idanwo to ku ti awon akeko ohun ti won ba se kon je ki o ma de ikawo ile eko kokan o petan ago merin ni role ki won tete mo le pari lawon ile eko ohun ile ise olopa o na ni won ti dola abile ko Busayo John Paul eni odun metale ni ogochi eni ti se aburo fun eni to sese fi ipo sile gege bi alakoso fun oro agbara eyun Adebayo Adelabu to nti awon ibeji re lokunrin nilu Ibadan ololu ipinle Oyo ile ise olopa se lalaye wipe loru bi ago meji abo lasale lojo abameta Saturday ojo kefa osu kefa odun 2026 yi o na ni won ni itaporogan pelu awon ajinigbe ohun loju ibon won ni bi awon ajinigbe ohun se ri pe awon osisi olopa ti yawo ibudo ti won wa na ni awon na ta mora ti won si bere si ni rojo ibon fun iko ile ise olopa ko to di pe irin korin ikante fun ikan eni ti se gomina fun ipinle Eko Babajide Sanwo-Olu to nti eni to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle Zamfara Abdulaziz Yare lo ti pe fun awon orilede wa Nigeria pe isokan nikan soso lona abayo si isoro ati koju iko awon agbesumomi ati awon ajinigbe e to di foran toro fokale ni orilede wa Nigeria lasiko yi o Sanwo-Olu to nti Yare lo salaye oro yi leyin ti o lanfani lati ma dahun ibere awon oniroyin ile ti won se lototo lori ipo ti awon ti won je ajinigbe ati awon oniwo daran ti won fi nse lasiko yi lorilede wa to nti awon akoba to le se fun ojo waju orilede Nigeria Sanwo-Olu wa ro gbogbo orilede wa Nigeria lati se atileyin to gbogbon fun aro orilede wa Nigeria re Bola Tinubu lati ri pe eto abo o tun rowo rase pelu awon ipenija ati oro eto abo n koju lasiko yi bakan na ni Yare lo salaye lori awon ipo ti oro eto abo wa ti ki se pe ijoba nikan soso lagbodo dada
won ni ise ajumose gbogbo awa ti ajo morilede wa Nigeria ni lati ri pe oro eto abo o fese mule dada lagbegbe wa bakan na ni won tun ke si awon ti oro kan lori isele ijinigbe to waye nijoba ibile orire eti won ti awon akeko ati awon oluko won gbe lati ri pe gbogbo awon ayeyan won pada si akata awon molebi won tori pe awon agbesumo mi ohun na ni won tin fi apa ariwo orilede wa Nigeria sile wa si apa asale nbi iroyin ile okere oko ofurufu ayeta ayara fefe ona ni won ni o ti se kupa eyan meji ni Ukraine gege bi eni ti se are fun orilede ohun Volodymyr Zelensky bo se salaye fun awon adari ni France Germany ati Britain o salaye lori ipa eleyi ti kini ohun to ti ose to ti ko lori oro awon omo ologun ni agbegbe ohun won ni enikan to je eni odun 64 to je okunrin o faragba to je awako bus kan bakan na ni enikan na to n je omo odun 69 na fi alagba ninu isele yi koda won ni enikan na to je okunrin eni odun 25 na ni o ni ifarapa latari ado yi eleyi to sose ni apa odo won lohun iroyin re idaraya igo hogu ohun na ni koni lanfani lati kopa pelu awon akegbe re ninu iko agbabolu ti super eagle le wa Nigeria lati kopa ninu ititi oloro sore koju iko ti orilede Portugal latari ifarapa lanpe eleyi ti won lo ni ojo abameta Saturday ana ona ni eni ti se agbenoso fun iko super eagle promise efoge ogbu lo yojo oro isita lori ifarapa to ni ohun omo iko egba agba bolu orilede wa Nigeria to n gba bolu ni ile okere lo ti kopa nibi idije ti unity cup e ti orilede Nigeria sese gba losu to koja lo ni lu London sugbon ni asiko yi o won ni idije eleyi ti yo waye ti se ti olore sore laarin ko orilede Nigeria ati super eagle ati ti Portugal ni oni lanfani lati kopa pelu won ni ojoru Wednesday ose ta ko si yin le kan si egbo koko to wa ninu iroyin ohun ijoba ipinle Oyo ti soro lori akude to n ba eto idanwo asikagba lawon ile eko girama ta mo si waec to n lo lowo gomina ipinle Eko Sanwo-Olu ati gomina tele ri fun ipinle Nsanfara won ti fenu si isoro awon agbesumoni eleyi to n koju awon orilede Nigeria oko ofurufu ayeta ati Russia tun se kupa eyan meji ni Ukraine ogbo ni ko ni le darapo mo awon akegbe re ninu ko egba agbabolu super eagle koju iko egba agbabolu orilede Portugal nibi idije olore sore eto fe waye fun alaye lekun rere kan si ero ayelujara wa pelu oju opo www.lagelufm.com eji lo pin iroyin omu lati le se radio lagelu 96.7 fm etele wa loju opo ti Twitter lagelu fm 967 tabi oju opo ikansire ni ibanidore Facebook lagelu fm 96.7 Tunde Olawo ni olooti iroyin yi pelu ranlowo baba Tunde Moren keji titi layo Akinsola loruko temi aku isimi oni o opo re la se loke epe.

All right, I caro a cabo si abala KG True Talk Sunday. Omo yin na ni ololufe yin, ore yin, aburo yin lori radio chichi chiki to duro lonki yin pe e caro ni gbogbo ibi ti e ba ti wa. Eje ka tete lo si eyi ti atumo ata fe so ni aro yi lori ilera arawa ati gbogbo awon nkan yoku ti a fe so. E karo le kan si e kabo. Mo dupe lowo Olorun pe eyin la wa, a si dupe pe eyin la awa la ba. Ni kia kia life akoko sofo. Opolopo nkan sele ninu aye ta wa ninu eyin nisin. Mo fe beyin eyin te n gbo mi laaro pe e sora e mo nkan te n se e mo bi te n lo gbogbo eyin ti e ma se gba e ma sawo mi o ni ke ma se Facebook mi o ni ke ma se ki lo n pe TikTok mi o ni ke ma se Instagram bo sora iru nkan to n gbe sibe nisin tori ara e na lara e Olorun ni je kara buru e kodukaluku se kini kodukaluku fi ara pamo nisin fori ara e pamo to avoid adige amama onishagwara obosi bi o de se nfori ara epamo, that is security of life and property. O tun ma da ko se ma fori ara epamo lori security of your health, securing your health, that's ilera ara e ko make sure pe o pe ko wa ona ti wa gbegba lati fi ri pe you will be healthy and then you will remain healthy and be able to live long and enjoy the goodness when the milk and honey starts flowing in our country, Nigeria. Sho ti ye wa bayi. So ama make sure pe e ma dagba lati je ama wa e ma wa laye, excuse me, lati je awon mudumudun awon nko gidi to ba shan to ba jade later ni Nigeria gege bi oyin ati wara to n pada bo wa shan ni Nigeria lagbara Olorun ti ansin e pe ami kede gbe to emi mo ki gbogbo yin o mo ki gbogbo yin e ma mo pojojumo ni ma n ki gbe pe e lo sayewo opolopo mo ma wo pe ki lo n se obirin gan na n ki lo ma n se obirin eju mo ma ni ko lo sayewo ngba ti se tipatipa ni abo ti sile ise ayewo ni emi o sile ise ayewo kankan and I don't have intention of doing that. Mi o de ni lokan lati so pe mo fe si ile ise ayewo sugbon mo ma so fun yin ke lo sayewo nitori kini teyan ba ti se ayewo bayi nkan to ba wa ninu ara ti o ye ko wa ninu ara eyan mo bo se ma se kini bo se ma tete tan awon akosemose lo lati ri pe won tete ni papa ba se kini ba se lati fun ni nkan to ye ko lo ati akoko to ye ko lo ko so fun awon nkan to ye ko ma je ati awon nkan to ye ko sa fun lati fi ri pe gbogbo e na abo si rere fun Oluwa e tori e ni awon akosemose bo aba awon don so ede gesi won bo won ni prevention is better than cure. Beni keyan se kini ko dena aisan o san ju keyan wa so pe ohun fe ma gba itoju fun aisan yen opolopo lo nlo ni lo nje ki aisan ti o ye ko pa won ko ma pa won lenu jo melo yi but a dupe lowo Olorun Eledumare pe gbogbo wa ta siku na la ri first Sunday in the month of June iyen Sunday akoko ninu osu kefa odun 2026 ama lagbara Olorun ope la mama du ade ma dupe dele ni e pe ami ke si gbe to emi oda e je ka sare wo awon kankan iwo ti o wa nisin ti o wo bi wa se dagba bi wa se dogbo bi wa se gbe igbe aye to je pe o ma o ni se ko ni di eni ton fi aisan ti aisan le kini ni igba ti a ba dagba tori awon Yoruba na bo won ni asoro da bi agba te ba wo opolopo awon agbalagba nisin aisan kan tabi ekeji o nse won opolopo wa ti wa wo ni iwo pe aisan agba ni hey hold on jo nisuru awon agbalagba mi wa to je pe aisan ba se won boya won ni malaria ni ko ye yi won sun dada ni sheget but awon aisan kan wa to je pe eyan o ni gbadura ko se agba e tori to ba se agba e niyan
oko eni ye gan oni bale eni ye oni mo nkan to nse inu eni ye oni dun iyan awon to ba nife awon obi won iya to bi won ati baba to bi won idire ti mo fe fi be wa ejo opolopo wa ta ngbe lu oyinbo o ye mi o mo bi nkan se nlo ko easy o beni opolopo nkan opolopo nkan o easy gan nisin sugbon mo fe be yin mo fe ro eyin ti e ba wa ni ilu oyinbo ta won bi yin wa Nigeria n bi pe ejo ko nse pe e ma kan ma send owo si won mo mo nkan ti mo se nso be tori emi ati awon arugbo ore ni gbogbo wa yes well short mo ma n pe won ni fine girl and fine boy ma de so pe okay lagbaja yi omo mi ni iya 86 iya 89 iya 84 baba 91 mama so pe gbogbo won patapata o awon omo mi ni won o she get ko n se pe boya mo ju won lo but you see when they come to ba wa sumo eyan when they come around you won to ba n soro elomi mama binu pe oro won ti poju but no won ti di omode at that stage won fe so gbogbo nkan to wa ninu won fun eyan ni eyan de ma farabalẹ se kini listen to them listen abiko yi eyan ma farabalẹ gbọn won ye ni so but te ba wa fi won le be yen te fi won le fun elomi she understand ko some ko se n to mo pon bi olomo o I'm telling you mi o ni ke fi sele o ke wa ma toju won but at least to olohun ba pese pe ke wale at least ke se pe boya odun kan o ninu odun kan e ma wale lekan wa wo won iyen na ma tun je ki emi won gun iyen ma tun je ki aisan to ba wa lara awon arugbo yi ko se kini ko kuro lara won owo te n fi ranse o da adupe lowo yin e se gan mo pe n tiraka lati ri pe ati je ati mu ati gbogbo e sugbon ejo to ba je kan lodun e mu owo e pada wa e wa wo grandma e mu owo e pada wa e wa wo grandpa grandma kan won sick gan every now and then sickness ni awon mo won dere won wa ni ilu oyinbo eye wo mi be yen en 30 po tori mo mo po e fe ki n so bi ti won wa bi ki n so oruko grandma yen en 30 po

alẹ n tẹti po se o ni mo se dake die mo se gbe music soke ti yin ti na soke ju awon mo wa nlo oyinbo awon wa nbi won fi eyan so won eni to ndano to nfun won lonje to nfoso to ngbalẹ to nlo soja ti grandma ni ki grandma jeun ki grandma sun sugbon eyin te ba understand nkan ti mo nso e mo pe awon abiamo gidi to je awon iya time won yen won ma nfe foju ri omo be ni mo mo pe won ma ba grandma soro lori phone awon arinrin latoju phone sugbon ko dabi gbogbo nkan ton se fun grandma sickness o fi grandma sile nje e mo pe omo won obirin ijo to wo lui ilu ibadan ti anti ayi ni mo nso se ijo ti won wo lui ti grandma wa lori bed ti grandma gbo ohun omo won to laju to mo na su segbe bed to wo won to grandma ta lo dey tani ti won pe o ti grandma pe oruko omo ti grandma dide bi mo se nba yin soro yi sickness to wa lara grandma ti sa lo lati gba yen wallahi sickness ara grandma o sa lo grandma wa pada wa di wa gbogbo grandma ori to ma nfo yin e logun ogun kini awon ologun ori o fa awon omo grandma ese ati ibadi te lo nro yin nko o ru awon mo jare mo ogun yin dani tori kini won ori omo won e dakun mo be yin ah is a very emotional scenario ni jo yen e dakun mo be yin eyin te ba larugbo mo be yin e dakun te wa ni ilu oyinbo opolopo o ti e si ni ilu oyinbo won wa ni Eko mo mo pa ati je ati mu awon family na le nsa kiri fun sugbon e try ke wa wo grandma abi ko ye yin to ti ba ni ke gbe won mi o mo eji won ke gbe won ke mu koko wa sodo yin ko wa lo holiday o man take time iru ansi ya wa a lo ose meji ya lo ose kan ojo marun even go ya ni fe duro ngba mi pe aja awon o adiye awon o eran awon o e mo pe Olorun se to da gbogbo awon iya yi so e jo mo be yin e je ka ma toju awon arugbo yen e ma pe won e ma bere oro lowo won so that won a le se kini won a le dagba tori oro n wa nkan si wa lowo awon people yi awon agbalagba wa yi to ye ka ona ti won fe to fi han wa o si wa lowo won so Olorun a se yanu oda e je ka wo awon ona ti awon arugbo wa fi le gun lemi si fun wa yes mo fe fakoko yi kedun pelu Mr. Kola oko farmer ni won agbe pombele agbe gidi ni won iseyin ni won gbe iseyin ni Mr. Kola yi gbe mo ti gbagbe complete name won Mr. Kola aso pe sorry o won baba ku laaro yi baba sun laaro yi baba won baba sun laaro yi at the age of 99 gbogbo wa ngbara di pe by August 15th pe gbogbo wa ma pe jo a ma se 100 baba ma pe 100 years by August sugbon baba wa ni 99 plus olause to koja na ni baba bere si ni siki kini kan ikankan o igba kan wo kan baba de jeun baba de sun baba jeun baba sun but aro yi baba oji pato ma ye baba wo won wa ri pe baba ti lo ba Olorun oba at the age of 99 years 6 months August lo ma pe o ku osu kan to wa laarin e to ba ti pe won wo August ni won ti pe 100 niyan but baba ti sun laaro yi won ma nsun won ma nji sugbon eleyi to sun yi won o ji laaro yi pato de ma wo won ni baba ti lo ba olugbala Eledumare oba ajiki won ti lo nse meeting lowo pe ka ma da baba lamu mo ohun Olorun ni so Mr. Kola mo ti gbagbe complete name yin sorry for the loss okay oku agba ni malu de ni ma gba lowo yin all right sir baba o esun re lagbara Olorun eri bi de si Olorun all right eyin eyan wa mo tun pada si nkan ti mo nso bawo ni awon agba wa se ma dagba to ma dugbo ti a de ma gbadun won ko to di igba ti olojo ma de se mo pe opolopo e na ma so pe owo Olorun lo wa
bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ló dá wa ṣùgbọ́n àwa náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lọ́wọ́ wa tá a bá ṣe tiwa ọlọ́run á ṣe tiẹ̀ náà because he's a covenant keeping God when you keep your own side of the covenant he will also keep his own side too kò yé yí téèyàn bá tọ́jú ara ẹ̀ èèyàn lè sọ nísìn pé bímbọ ọwọ́ ọlọ́run ni ẹ̀mí mi kúkú wà kéèyàn wá rí mọ́tò tó ń bọ̀ kéèyàn wá sa kéèyàn wá bọ́ síwájú tirẹ́là pé ọwọ́ ọlọ́run ni ẹ̀mí mi wà ẹni yà kú dànù dànù èèyàn lè sọ nísìn pé ọwọ́ ọlọ́run òun lẹ̀mí mi wà kéèyàn wá rí àìsàn kan tí ò da lára èèyàn kan kó wá lọ ko àbí kò yé yín so ẹ jẹ́ ká ṣe kíni ká ṣe tiwa tá a bá ti ṣe tiwa ká fi ìyókù lẹ̀ fún ọlọ́run ọ̀nà wo ni ẹ lè fi máa gbà máa tọ́jú àwọn àgbàlagbà yín àbí ìwọ gan tó jẹ́ young person ọ̀dọ́ tí ẹ̀mí èèyàn á fi gùn number one yìí pa mí lẹ́rìn ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ madam uncle ẹ ṣọ́ọ̀tì yín kò ń ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀ máa tẹnu bọ̀ kò ń ṣe gbọ́ nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa fẹnu sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kú ikú òjijì nípa pé nǹkan tí ó kàn wọ́n wọn lọ fẹnu sí nǹkan tí ò ṣe tiwọn wọn lọ gbé àwọn ìwà tí ò yẹ kí wọn wù wọn lọ wù ú ìyẹn ni ó máa ń gé ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kúrú àbí kò yé wa ṣọgbà ẹ̀ nǹkan tí ò bá kàn ẹ̀ má fẹnu sí mo ṣe ń kọ yín ní ṣọgbà ẹ̀ èmi náà ń kọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni o ṣọgbà ẹ̀ mind your business kò ń ṣe gbọ́ nǹkan tó bá rí ni wàá fẹnu sí kò ń ṣogbó nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ni wàá dá sí èyí tó bá kàn ẹ́ dá sí èyí tí ò bá kàn ẹ́ dá sí ṣọgbà ẹ̀ bímbọ àbóòrò aráalé ẹ̀ ló ń lọ yẹn o ṣọgbà ẹ̀.

gba e nkan to ba je ti e ohun ni ko face ko to ba pi e si ma fenu si ti ma ra eyan ton ja tele bi nbo ah mi o kin like e ma sare lo po ti e mu godani o ada ma bo sa ni won ma ni o yeye iwo duro duro duro iwo na do mo bo ngba ti mo ti di pe awon ton la jagan nisin awon ni won be be be be awon lo ngbe egbo kuro nbe ju ah mo ni o ti e ti da sogba e ma si la awon arin ero to ba n soro oro ti o pi e si iwo lo ma se fatata fatata fatata fatata fatata fatata ma je kenu e ko ba e sogba e anti raimo e sogba yin sister nkechi mind your business mind your business is not your mind your own number 1 ni e number 2 e je ka ma sun dada mo ranti pe atigba ti oro awon omo yi ti sele ta ti sun dada to ye pe adura ni loru adura ni losan adura ni lale adura ni ni aro kutukutu orun ti a wa ri sun dada yen mo wa ri pe ah won de ma so won lorun de da lara o orun yen wa je ki gbugbu ara wa ri yegbe yegbe face gan wa ri bakan bakan ah mo lo ti e ti da sugbon mo pe a ni sun titititi ta awon omo yi a fi de wa ba wa to ba ti wa de wa ba wa yen orun yen e se wa wo wa lara e abi omo o kin gbo kun omo e ko se kini so that is it eje ka ma sun dada eje ka ma sun dada ibi ti arugbo e ngbe bawo ni be se ri ibi ta arugbo e nsun bawo ni be se ri no eje ka so to ba wo inu yara ati e o se awon bed igbalode yi to ye po to bi king size to ye po to bi o wa laarin ile o wa laro ogiri ninu yara e ko yi e elomi na bed e o nina to le tan to ba fe se nkan kan a tanna ko yi e to ba bi to de nsun yi to ba ku o nbe lori bed e wa bo sinu bi ti wa ti se gbonse abi wa ti to yara e ac wa nbe ijo to ba fe tan ac wa tan fan sugbon ibere mi lowo e ni aro e ni pe ibo la rugbo e nsun ibi bawo ni yara ta rugbo e nsun se ri ti yara ba da orun ma da lara o se bo opolopo arugbo won be won ju mattress sile fun arugbo won wallahi to ba je omo to ba keep ibi ta arugbo e nsun to ba gbe si ipo to da gbagbe yoku iwo wa ma wo nkan tolo ma se fun e yara ti e da o se wo ba oni yara mommy e se ri mommy e to ti da arugbo grandma e pa oni yara won se ri so bi yara seri na o ma nje ki eyin ida keyan le rorun sun abi keyan ma le rorun sun opolopo awon arugbo wa ide re opolopo won ni won ni aisan ai rorun sun kilo nfa kilo nfa to ba dose to nbo tolorun ba fun alaye a ma so lori facebook wa ismaila akanji lawal e se won ni eku eto e se gan ni sa so e je ka ma sun dada lakoko to ye ka sun te ba sun ni nkan bi ago mewa te ba ji e ma ri pe gbogbo ara se gamu gamu sugbon to ba tin wo ago mokanla yen si mejila wahala ti de niyan se ri lati ago mewa yen ago mokanla yen igba yen gbogbo eroja gbogbo awon nkan to wa ninu wa emi ni kidney o emi ni liver o iyen edo emi ni intestine small and large intestine o ko ye yi gbogbo won tin gbaradi lati bere si ni se ga ga ti won fe se yen ni ga to ma kora jo papo to je pe to ba ji wa either ko lo to ko de toilet but ngba to si wa to sun dada to sun oni fun won laye even gan around 10 11 yen len lawon kan se n ki okele bo bo enu nkan ta de se nisi ta wa ni odo o ma lo duro de yan nigba te yan ba ti darugbo abi ko ye yin aro 1 lati seyin e kese o eyin ara seyin e se gan ni ko ye yin so e je ka sun lakoko to ye ka sun to le eketa e je ka je ounje to da ibrahim muhammad won ye ku eto e se sa e je ka je ounje to da ti ba soro ounje to da tawon ibo npe ni balanced diet eru mama ba won ko ibo la won ti rowo balanced diet e je n so fun yin se ri ewedu ewedu ta n fi sere ko si awon oyinbo ma n pe ni jute leaf ko si nkan to to laye ni efo akoko ta de wa yojo ti n ro wa si di ewedu gbin segbe li e nbe yen gbin si bi ti eran o ti ni fenu kan
tu ye pe o le mu to ba fe o le mu ewedu mo so fe eyan kan mo ni mu ewedu ko ja to ba ti ja tan ko eja sinu e ko ma je be pelu okele ko kan dodo pe o ma se omi obe daddy's key e se o won ni well done my good sister we enjoying your program thank you sir abi ko ye yin won ni love you my god bless you love you too ko ye yin so e 41 tanis ojolo ojo tin ro man so fun wa pe ko lohun ojo ko sanu wa ni nigeria tori olohun ni fe wa olohun ni fe nigeria gan e mo ko me so be e wo akoko yi nisin se ri pe agbado ti jade bagbado se jade e ki lo n pe na e pa ti jade e 41 jade gan gbin e 40 e legbe nbe yen awu ile olora lo olohun fun wa balance diet e ma gbo mi o ko nse pe o lo sinu shop left kan abi shop center kan to lo ra gba to lo ra wo big woman big boy balance diet wa nnu ile sugbon o ri ewedu balance diet ni to ba le lo to mu ni tutu ki lo n pe efo lori sirisi to ba je balance diet na lohun na awon eja wa balance diet ni ewuro na to ba nje ninu obe egusi abi to fi ru efo very good for the health so e mama wo ni wo pe balance diet e onje owo nla ni malu gbodo wa nnu e salad gbodo wa nnu e salad ta won yan ba je salad mo so fe yan kan mo ni tin ba lowo salad ta won yan ba je salad ma lo sibi to tin ta cabbage se mo cabbage yen mo ni ma ra ma de re die die sinu abo ko ye ma de ma fi sibi bu je ise to nse lara na po salad ko ni balance diet shawarma ko ni balance diet meat pie ko ni balance diet chicken pie ko ni balance diet ko ye yin efo efo ewe be eso awon balance diet lo nwo yen abi ko ye wa bayi so e se kini e je onje to da toro onje to da o se pataki lara esun lakoko to ye ke esun tori orun te ba sun lakoko to ye ke esun ohun lo ma nsise lara ju ko ye yin ohun lo ma nsise lara ju e kin so le kin to dide ki bi nbo to wa ma le mi sugbon ose to nbo a se ma continue e kini kan na ma mu omi dada omi o se pataki lara omi se pataki lara adetola balogun e se sa omi se pataki lara very very important e je ka bere lati be yen lose to nbo sugbon o kin to dide nkan kan wa to je pe a je ke mi egun a je ki orise a je ko orise a je ki awon nkan to ba n toro ko te lowo se kin so asiri yen fun yin nkan eyo kan yen toju arugbo e toju arugbo e tori iwo gangan fun re o n bo wa si level yen ko se n to le sa sa ku o level yen iwo gangan o si n bo wa si level arugbo so therefore toju your arugbos e ma fi awon arugbo yen le fun eyan kan kan e da won toju e ba oni bi nbo se mama wa okay wa oko tan no iya yen mo so fun yin bi omo e se de aisan to gbe yadubule lori bed lati joy omo e ko soso lode lati loyinbo iya dide di ba se nso yi gbogbo kini kan gbo yen lo awon arugbo yi fe ri wa won fe ri wa ka ti e fara nu won ka ba won sere ka to lo travel or anywhere ta ba wa owo ta n send si won o n se dada lara won sugbon won si need wa mo wa fa koko yi royin iwo to ba larugbo nle try everything possible ke lo ri arugbo yen ke jo ke ba won sere ke rerin olohun ba mi a de wa pelu wa eyin te ba fe pe sikito number sikito 08081218145 08081218145 sikito ti n gba ile oko e lo e se olohun a bless yin o adebisi akinwole thank you so much and bless you all. Odaba.

o tun ti roko goni yen ni ikani lagelu fm 96.7 oke gajoke ile funfun balanfelele nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande niyen mfa ekerin olubadan ti le ibadan ka bi si baba afin ere ele ta wa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni je kan mo nibi ta ti ma lanfa ni lati mo ja jomo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin re daraya lolokan ojo kan lapa bibi on le ti le gbo ele ita ti le mo bo se nlo awon aja abale breaking news this exclusive one ni ayin ni ayin le ti gbo loni ojo keje niyen iyen ninu osu kefa gbo wa pata a mo kije ni orere ohun ayo ni o mo fa gbogbo wa mora iyen ni tunu

asi yen na le ma fi gbori wole yen ni ikan ni ti lage lumbi bede dai *347*1004# agbe option yen wa fun yin a fi splash fm a fi sakoko lage lu a fi si tele keji ele ka ni splash fm ti tabe okuta

ngbe eh bro oni ide godi onwura silver oni fadaka bronze ide inipo eleketa ni veva ofili lo lanfa ni lati gba o ye ninu ereje yen ile to waye iyen laaro ilorilede America bi pe 200 meter so 200 meter race yen lo ti lanfa ni lati se daada o ti e je pe awon omo orilede America won na lanfa ni lati dominate first and second baba n so nipa Olympic champion iyen Gabby Thomas omo bibi orilede America yen lo se po kini 21.70 seconds lo fi wa ni po kini omo orilede America na lo tun se po elekeji ta ba n so nipa Killer White lo tun wa ni po elekeji 22.07 seconds lo fi wa ni po elekeji nigba ti Veva Ovili nbe ye ohun wa ipo o wa nipo eleketa 22.15 seconds lo fi wa nipo eleketa yen ba ba n so nipa ere sisa ti 200 meter yen o gba ide o yen Veva Ovili o ti gba ide laaro bakan na lomo sori ibi abati robin o ya tun rokunrin ba ba n so nipa Nathaniel no fire Ezekiel Nathaniel iyen ninu ije re sisa yen ile to nwaye yen ni Lone Star Grand Prix lorilede America Nathaniel o na fakoyo iyen ni bi mita onirin wo yen ba ba so nipa 400 meters Nathaniel sepo akoko o lanfa ni lati sepo akoko tori pe o fi eyin akegbe re janle iyen ba ba nso nipa Trevor Bazzi omo bibi orilede America ni e won jo sa ere yen won jo sa igun te igun ni o tori pe awon mejeji ni won jo ni ami kan na 47.37 seconds oni won jo ni amọ nigba to ti da bayi to ti di pe omi ni won jo ta ba won wa lo photo finish mo photo finish oni pe aworan yen bi won se lo le to de je pe ori Nathaniel lanfani lati tayo yen ti Trevor Bazit ori ni o ori na ni nkan ori eyan ba tobi ngba mi na e mo anfani ni tin ti o lanfani ti e tin ti o lanfani ti e ari ayala bi body se wa ori na to nbe alaye o kan le sare ni alaye o le sare mo nkan se je niyan o Nathaniel lanfani lati fi eyin basiti jole pelu photo finish le to je pe ori lo fi yan yo n se po akoko nbe yen iyen ba ba n so nipa e sisa ile to n lo lowo yen ni Lone Star Grand Prix ile yo mo je igbaradi sile iyen ba ba n so nipa Diamond League International champion ele to tun ma waye ninu odun ti Veva Ovili ti Ezekiel Nathaniel on mejeji on gbaradi sile fun Diamond League ti international champion ele to ma waye bi nkan se je niyan ifigagbaga olore sore ele ti ikọ ti Super Falcons ti won gba ni ijeta ti won bori pelu ami ayo meji seyo kan ju orilede Senegal package re igbese le keji tun ma waye lola ni tun waye lola oni beji ni ifigagbaga yen o tun waye ni ola yen ni papa asere ikene bi to ti waye yen na lo ti ma waye bi nkan se je ni DJ ti President Federation Cup o ti debi to ni apere ori pe won ti wa ni ipele keta si ase kagba iyen quarter final
won ti wa nbe bayi Sokoto United ati ko Ekaneme Warriors Wiki Tories ohun ati ko ti Flight FC ni Nasarawa United ati ko Plateau United Ija United ma waye Ikorodu City nko ohun ati ko Barau FC se ere awon figagbaga yen ojo kokan la yen ninu osu kefa ta wa yi ojo yen lo ma waye ijo yen na ni idije ife eye agbaye o bere bakan na President Federation Cup ti tawon obirin yen o waye leyin ose kan ti awon okunrin ba gba quarter final ti won iyan ojo keji dinlogun yen ninu osu kefa lo ma lanfani lati waye on the 18th of June oni o lanfani lati waye bi nkan se je niyan

a fi gbori wole o iyen lori ti cash eyan lori ikanni bani dore facebook habib murakinyo e seun gan ni ori yomi adediran e seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa opo yemi alesin loye adebayo ti mi leyin ti money lati iyana fadi pe nbadi ti money baba e seun gan ni o awon ti wa niyan e seun te wa nibe yen nitori ti wa Cristiano Ronaldo gẹgẹ bi le ise iroyin kan ta ba nso nipa Forbes report o se je odi mimo

$2 billion. Epo ni akoko wa. O si wa active ni mo nso nipa o. Mi o so npa awon ti won ti feyin ti. Eje bi iwe iroyin kan. Bo se je ko di mimo. O dinu DJ.

0: tuntun ele to se ta mo ba pade ye ninu dije ife eye agbaye alara awon ilana yen pe be mo pe ba awon agba ball ba ti fe koju ara won bayin wo kokko to lowo owo ile ti won to se gbe ara won lo ati ko kini ati ko elekeji won se to lowo owo se gbe ara won lo ajo fifa je odi mimo yi pe si yen mo gbogbo nkan ti change o gbogbo nkan ti yi pada eti o mo sele nsin ni wi pe kokokan won pe biri koto won pe biri koto won form saku kalu ko form saku yen si abala kokan won iyen lori papa nibe ni ti agba ball ile ti o wa bench o ti o wa ni line up ebe won ra pe biri koto si won ti won ba fe se won a se nbe de to de je pe won wa mu asia ni aso asia torile ede kokan ye o wa ni center pass e ti kini ti keji o ra doju kora won be de ni national anthem no mo lo pe bi nkan o se je niyan yen ninu dj ife eye agbaye go online up bi igba ba to wole yen ni si yen ku form loku bayi pe biri koto ni bi gan se je ni bakan na iroyin eleyin ja odi mimo yi pe sekedu gbe owo o nbe fun awon oko kan ile ti won ni agba ball ye ninu dj ife eye agbaye ati e so ni a so awon iko ele to ni agba ball to poju yen ninu dj ife eye agbaye mo yen gangan ko ni royin bayi si nbo lapa be mo gege bi compensation fee ele ti o mo wa yen fun awon iko kokan lori agba ball $5,000 oni o mo gba lori awon agba ball ni agba ball kokan yen bere lati ojo ti won ba ti pe officially won ti pe won sinu national team ti won ti darapo mo national team bayi officially to je pe won ti wa nbe $5,000 ni per player wa imagine ko to ba lo ni bi agba ball to poju sekedu gbe owo ni beke deri ba ban so nipa awon league lori sirisi ni agba ball to poju yen ninu dj ife eye agbaye le gesi ni dj tpl ni le gesi almost 200 players followed by bundesliga yen lori le de germany bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan lapa be ya papa pa bo tun ni abi nbola katun loju oja ni ti n ba wa toju oja de awon iko ile to ni agba ball to poju yen ninu dj ife eye agbaye agbe yewo won kan kan na tun be ta tun yanana pe baba n so nipa iraola iyen oluko ni tun ti ko ti liverpool kilo to n sele lori oluko ni ja loju oja na baba toju oja de ka wa teso wo waju e ku kale
1: Lagilu FM 96.7 Javis PL iCare Foundation lo n logun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbogbe e ja ma n ra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta n gba lo ra wa o ma n sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo ba ara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapọ mọ eto ayẹwo oju to n lọ lọwọlọwọ ni Charity PL iCare Foundation anfani nla gba le yi erongba ti won fi gbe kalẹ ko mu nira dani 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layẹwo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju la se sagbe kale Charity PL iCare Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko mo deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo de ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544 8444 ojulobara

iyẹ lori ikanni banidore facebook otunba oluwa segun ola up manchester united isola kure tajibola esente wa nbe tori tiwa usman sherif larin waju miki omo bile lati apata ganga adebayo ti mi leyin ti money e seun gan ni o ma foje peter off shooting abiodun oye lade loju modina the king of gentle boy akin ola adigun ola sunkan mi akinkun mi isola taiwo oloye adekanmi up manchester wako timothy e seun gan ni o ola niyan kabiru oye wole ebi niyan lagbole motala obaka aro wan lati ilu seyin adeleke joseph to ba oluwa segun ola e seun gan ni te wa nbe tori tiwa adebayo abiodun abdullahi up man u aro wa nko lati ilu seyin igboyin pata moki okay e ja sun sowo waju gẹgẹ bi mo se so lekan ninu dj ife eye agbaye baba nso nipa awon ko ile ti won ni agba bọọlu to poju iye ninu dj ife eye agbaye je mu wa lati ipo ele karun ka marun akoko fun yin bi pe iko ti barcelona 15 player o je ti barcelona lo wa ninu dj ife eye agbaye sat ile ni to mo amọ ti won yoku abi ti won tun fi kun yen laarin gbugbu awon egba ball orilede lori sirisi pe ko si nti o le sele amọ ni bayi iko barcelona ipo ele karun 15 player ni won ni bakan na iko ti psg ipo ele kerin 16 players ni won ni bayi ninu odije ife eye agbaye iko arsenal 16 players la won na ni iko ti bayern munich on lo nbe nipo ele keji pelu 18 players ipo ele keji ni iko ti bayern munich ki wa bakan na iko ti manchester city on lo ni agba ballu to poju iye ninu DJ ife eye agbaye at now 19 player lo lo lati nu ko ti Manchester City bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan ani Man U ko Man U 12 player ni awon Crystal Palace Atletico Madrid Al Hilal torilede Saudi Arabia gbugbu awon yen 12 player won jo ni awon yen na tun gbenu tele won

se nfi ibere yen so wo si iroyin o so pe won suspend di once one ki se pon suspend di adari ayo ile to dari ifigagbaga se kagba champions league o yen laarin ko ti arsenal ati ko ti psg won o mi toruko re kuro ninu dj yen ni o won o mi toruko e kuro ninu dj gẹgẹ bi awon esun lorisirisi eleyi ti won fi kan adari ayo yi e ba ba so nipa omo bibi orilede germany eyen danel sibe won o meet oruko e yen kuro won yo oruko e kuro lara awon adari ayo ti o mo wa ninu dije ife eye agbaye oruko e wa nbe tele amo ni bayi ba gbogbo eyin ayanana na eyin ololufe ti kenu bo eni eleni se mo karuru o se mo karuru jo ti fifa ni ọpọ na awon o fe iru nkan bayi ki iwadi o mo lo ba fe wadi e lo mo wadi amọ idije ife eye agbaye won yo oruko re kuro nbe na e bi nkan se je ni bi nkan se je ni e rafael liao agba ball yen ninu ko ti esi mi la omo

La Liga yen lorilede Spain lo to wo gbogbo awon agbabolu ti won be nbe yen ki se pa won na ki se pe gbogbo won na lo dajo won lo ni tan gba nbe to won o le gba oni mo wule mu new contract kankan wa AC Milan ayo tun di ola teju owo baba mi la alase San Siro ni e gbogbo di ayun re oni ko soro pe amu new contract kankan wa iro no fe ipenija tuntun lo n fe ipenija tuntun ile gesi aborilede Spain de lo wu o be kedere iko Manchester United won na n taje ete seju zero an ibe yen gangan ko ni iroyin ri pe isele sele lana e to de gba card pupo iyen ravelia o gba red card iyen lana ifigagbaga olore sore to waye laarin orilede Portugal ti orilede Chile ibi to tin ti akegbe re yen baba so nipa Ivan Roma iyen agbowo eyin ninu ko ti orilede Chile ti kokoko ti yun gogo bi emi jikan to wa di pe o fi ifoti le ti e je pe yen na ti kokoko se asimase ko to di pe inu bi Rafaelia won ni gbeyin gbe won jo gba red card ni ti mo ri pe isele to se yi ti nkan mi ba nbe leyin red card ni bi o se se ki won fun lana o ti FIFA o wa so ti ajo ti FIFA e fi gagbaga olore sore torilede under FIFA niyan won ti won so iyen lori Rafaelia won o ti so nkankan iyen lori boya ore yo kun pada ju red card lo ya yo pada ju red card to gba e lo bi pe n to se lana yen buruku ju nile gesi ifigagbaga e olore sore ile to waye laarin England the three lions ati orilede New Zealand ami ayu kan sodo hurricane na lo lanfani lati mi awon yen gẹgẹ bi oluko ni iyan to must to check oluko ni ti England bo se je odi mimo yi pe mo je ntan yin looto labori o n ba awon agbabolu re wi pe looto labori ifigagbaga amo ifigagbaga yi inu ohun dun o won ki se pe inu ohun dun to ba yen na won ni super app yen o si nbe ori pe n to ni ke se lori papa gangan ko le nse one double bi botin awon kick and follow yen long ball lori isirisi nte embassy nwo emba nwo ifigagbaga o mo ni se nto luko ni ko yin re bayi mo pe eyin le igbeko ohun so fun yin ko le nse lori papa eyin le ndara ati yin gege bi oluko ni bo se je ko di mimo be pe lemi la won long ball faka fiki faka eleyi te n gba yen o lohun o ran won o to must check to bu enu atelu awon agbabolu ti le ge si be yen ninu fi gagbaga ile to lanfani lati waye lana ninu ko ti Manchester United Andre Onana o ti pada de mo ja agbokun o si nbe o ti wa ni Carrington yen ni ti ko ti Manchester United ti won ti man se igbaradi Andre Onana iroyin bere bi pe owo oya eleyi ti Andre Onana yo tun ma gba owo oya re lose ti o tun ma gba bayi yo tun le si ni o eni kini di yo tun le si ni bi pe owo re bayi o gbadọ tun ma sumo bi £170,000 owo ti o mo gba losose gege bi adehun se wa nle wi pe bi ko Manchester United ta ba ti lanfa ni lati qualify iyen fun yin idije UEFA Champions League owo oya re yo to ru oya awon agbabolu yo tun lekun si be kederi adehun alaya lo lo ba lo si Sports Sport iyen lorilede Turkey ti pada de bayi owo oya e o fe je ko difficult iyen fun awon oko ti won ba tun ni interest lori Andre Onana won ba fe gbe tan patapata yo jo difficult lati ta fa imo ko ma tun je pe loan na ni o tun ba lo

0: ayo ti le gesi ifi gagbaga olore sore ile ti o le anfani lati waye o fi esun kan awon agbabolu re pe ise kini ohun ran yin ise kile nje se o sese tori pe ba ba so nipa oluko ni o ti gba ise yi nsin ki tun salejo mo iyen ni idise won de ti gba ifi gagbaga na lori sirisi amo ni bayi mo le so pe igba kokore to je pe gbugbu awon agbabolu to ni fe si ko pe lati igba to ti gba ise igba kokore to je pe gbugbu awon agbabolu yen won a wa ni won a free ti won ma wa nkale iru Jude Bellingham bi ifarapa o je ohun stable yen sinu ko sugbon gbo won na na ti padade won ti wa padade bayi oluko ni o fariga iyen lana pe iranu oni n ten se kini n ta le so pe se o wu awon agbabolu ni abi ki se n to ko won ki se n tan se ni buba agbaradi se ki so ni won safihan lori papa ni oluko ni sa yari ni
1: atokun akudede wo ya kudede wo gbogbo eyan ara le bakan ti te fin gbo wa koni di ana won le asiku simi oni olorun ni se le to kan loke pe
0: ami o ami ami
1: atokun ta ba n soro nipa oluko ni Thomas tuche emi ri pe awon aise dede kan ti wa fun siwaju ko to di pe ife agbaye o bere pelu lati won le mu
0: boya bi fi fodin awon fun wa nbe
1: awon player yen
0: lati mu ari magua
1: ari magua
0: awon agbabolu ta nro pe boyo ye ko mu lo ti o mu lo na ni
1: nkan yen I ma ma fe da kun osinu kun ode ninu team yen
0: mmm
1: lo ye ko tete pe ra re because lati le so fun player pe o ya be a tu touch ni ke gba lori te ba ti fese kan ball lemeji e so fe lomi o abi three touch ni o lati le so fun won ti won o de se be
0: iyen ni pe ta ba fun apere ta ba wo iru Harry Maguire agbowo yin lara awon to ni iriri
1: dada
0: ninu ko ina niyan to de tun je agbawo so pe iru e na le so e wa nkan to lu ko ni ni a se papa julo lowo eyin tori pe every area na department na lo gbodo ti pa ni leader ṣugbọn ta ba wo lara awon to le control eyin na ni so n te gbianju lati so ni pe biru e ba wa nbe awon kan kan wa ti iru awon yen no tun mo bolukọ de ti
1: kọja la
0: be se ni a se bo se ni a se bo se ni a se
1: awon kan yen olohun mo je ko sokunfa pe ati mu yanyan won because bi olukọ ni bi agbabolu ba se dada won ni agbabolu
0: bẹẹni bẹẹni
1: olukọ ni ni
0: olukọ ni ni bo se dada
1: yo se dada
0: olukọ ni ni
1: olukọ ni na ni won fe
0: ba ni loni ebi
1: loni ebi re so gbogbo nkan yen la won ye ko ran mo wo ise ati nkan ti won fe se pelu awon player eje kin fi bi kan sapere
0: okay
1: e wo olukọ ni Liam Senior
0: okay
1: pelu bi o se je pe egbe agbabolu Chelsea o lo si inu dije UEFA Champions League
0: bẹni
1: won riro lara
0: won riro
1: sugbon o tak buku oluko ni yen
0: bẹni bẹni oba to je ti lu fi tu ni won ni gbagbe to je ti lu toro na bẹni
1: won ni gbagbe won mo ranti
0: bẹni bẹni
1: so o se ri niyan oluko ni yen ni ise to se ki o to po
0: iyun ba e ja wo oluko ni Iraola yen oluko ni tuntun eleti ko ti Liverpool ti won gbenu le bayi gbogbo eyan na lo so yi pe isowo tuko oluko ni yi pe eleyi to je yi pe attacking kini na la ohun la momo pe yo suit Liverpool iyen pe yo lo ni ibamu pelu isowo gba ballu iko ti Liverpool na pe tori te eyan ba wo iko Bournemouth won se dada iyen labe oluko ni sugbon nkan kan ti o wa njeyo ni pe sugbon wahala to nbe ninu iko ti Liverpool o le ma fe je ki ise oluko ni wipe ko yo se sa le so pe o le ri be
1: atokun o le ri be
0: o le ri be
1: nitori pe seri ti oluko ni ba je oluko ni ko to le ma so pe o fe hold awon player kan o ti ni nkan kan kan to ngangan ti bodo je iyen ni di ise oluko ni si waju ko to gbe ko to gba awon seko kan
0: se pe lati tori pe lati inu dije la liga to ti wa real fed abi ri kini kan be lo ti wa nu ko
1: Bournemouth
0: lati Bournemouth sinu ko ti Liverpool se pe gap yen po
1: o po
0: ah kilo

ló jẹ gbadun mi yẹn lapọ odo ti yin be yẹn sikiru ayinde oju itere loruko ti temi omo omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa be mi ba tin dide fola kemi mighty iye lori eto ta pe ni sunday oyoyo iya o tun lanfani lati gbe yin debe yen losan toni losan toni e sure ti ola ele ta tun ma pade iri atayo pelu bukun yen la fi pade o da

0: mo ma gbe yin debe loso to ni o ye je a lo
1: iswasa o ma mi la la
0: lori Sunday oyoyo lo ni ibanuje sa lo idamu sa lo airi na airi lo o sa lo loso to ni kini won be lohun ko bi lawo laye re sai ri na iri loni sai ri ja iri bun ni oni ni Sunday akoko ninu osu kefa ti se ojo keje osu kefa odun 2026 odun na ma se bere na o ma nlo niyan January February March April May atun ti mu June oni ti lojo keje o ma nlo na ni happy for Sunday in the month of June aka bo sinu osu tutun Sunday akoko re lori Sunday oyoyo mo badani waye loso tun ni pe osu yi osu ayo osu ibu kun osu igbega oni oje foko wa wa nje wo ti e mori on ti baba yen se fun e lato osu kini titi dojo oni so ti e mori bi abi se lo tun karan sun lotun lo pe kini ah on ta mi o ro mi o su mi o se gbo sagbo oni e di adupe ninu on gbogbo ka mo adupe ko si bo se le buruburu to baba yen fa yi opele e di adupe loso to ni ka yin adani waye ka gboro ko re

nje won ti e more bi se o ti e dupe o leni ta se lore ti o dupe bi olosa koni leru lo ni bo ni se o more se won ti e ndupe po san layo oji layo o dupe riri je o dupe riri mu eji amore e ma je amo fi gbogbo e ma complain ni gbogbo gba e ti e je a dupe oni yin ni yin ni keni se mi ba ba dupe ore ana a tun ri mi igba loni eji ayo lope olope ni mo fe ka ya loso tuni o

emi aderun ke sunshine losan ti ni emi mo mori mo dupe ori ojo bi temi lana mo dupe mo yin baba lege to ka mi kala yi okan bo ni lodo ti seyin na dupe se mori se n dupe fun seyin

ni won seju meji si meta mo fe ka jo dupe fada ni waye ke dide ke gowo ojo genge ke mo bata ajo yi ka jo dupe ka jo yin for sunday akoko ninu osu kefa odun 2026 e je adupe ka

ni a kuku mo se bi eniyan amọ lọrun na o mo se bi olorun se won ti ehun wo eyan bi won wo wa pe olugbe n se temi fọlọrun e ke bo pada lati eka polowo ja wa lagelu la wa o sunday oyoyo na le n gbo loso to ni ni lagelu 67 fm okay gaje okay ile fufu bala ni felele be la ro dede si loso sunday to ni alase yori o le niyan le se bi eyan bi ti mo n lo loso to ni oku jina rara ka ti e wa gbo bo fe yawo o ti lomo kan tele o wa wo poda omo ni o mo da mo mo to e ti jo n lo se soke sodo o de bi pe o ti e ti gbagbe gan pe wo ko lo bi tomo birin na si ti sabi amo fun wo na to ti ko mo lubo e ti jo n to won won jo n dagba won jo n se won jo mo omo na wa po mo odun 18 ti se 18 years baba re ba yode losan ko ruka leyin odun 15 to ti mo o ti e ranti mo pe wo ko lo bi to ran ni bewe ba pe la ro se amo odose omo ti jora won aleni abasuti la jarun palu omo ti jora won eje ti dapo ise si ti papo bo ba je wo lokunrin on so fi ru omo na le to ba je wo si ni ya re gan na to bi ti baba na de to lohun wa gbo mo ohun se wo fo omo na le ibi tan le niyan loso ti ni ti mo de ma fe ke ba mi dasi 0912370 8675 0912370 8675 ma se je yin Tokyo kun na ni +234 8142491006

0: Hello.
1: Hello, Ekaare Kwetu.
0: Yes, oruko yin bi te tin pe wa.
1: Shine nipe lati ko la o.
0: Shine lati ko la o ye ba mi dase. Yes, sir.
1: Yeah, to ba ri ben ma. To ba ti wa ri ben, nkan ti a se agba f'Olorun na
0: ni. Hmm, ka gba f'Olorun ni sinmi.
1: Ah, agba f'Olorun ni. Nti wa ji ti je pe omo ti won ton be na, ile ti a ti ton na ko ni gba bi be.
0: Oro nla ni. Tori pe man sa kini kan pe ohun wo ni. O ju o nbi ni lo abi ta ba fe tara wa omo yin o si le gbagbe nti ma nfe ka won yin ni lokan ni yen pe be ba tomo kan ti iso omo iyawo eyan gan ma dugbo teyan gba to gan won le gbagbe eyan
1: laye laye ko le gbagbe bo ti re to pada wa mu awon eniyan bi iya bi baba gan
0: lo ba
1: tan awon to wa je baba gan gan gan ko ri ti won ro le awon se nbe ni
0: to ro mo pa won lo to ohun
1: to mo pa won nilo to awon lo wa fi se fun ju
0: Ami Olorun.

0: Hello. Aku sumi ni o.
1: Sumi ni aku itu.
0: Ya bueno, urika ini kita itu
1: lupa.
0: Yes ah.
1: Pasu lah sila.
0: Iya nandas.
1: Oda.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Eka son record you bit at me wa.
1: Aku sin la yo.
0: Yes sir.
1: Se ba yo lo lata yegun.
0: Eh ba mi da se ba mi.
1: Bi ti koko so saju ife koko ni koko.
0: As on ife la ko ja ofin.
1: Ba ni fe. Se ba ni fe niyan. Ke ni ronu fe fe to omo to gbe abe fe ronu e. Gbe ti o ba si ife gidi. Nti oko mo wa to kan yin ni pe ki so mo yin. Sari mo ti ni experience kan ri abro dadi wa ko lo forun ke won. Won fe arabirin kan eni e gbe omo wa sodo won. Awon da omo e po, won da omo e po momo to. Aunty. Hello.
0: Yes sir, mo ngbo yin sir.
1: Sari ngba omo yen nkan to be wo nu e bi yen ki se kekere. Oun lo ko le upstairs fun baba e to ko ran lo si meka. Awon omo ti mo le se kankan o ti abi o
0: omo ton gba to yen lo mu won se gbogbo nkan re.
1: Hello.
0: Hello sir, mo ngbo yin.
1: So omo ti yen gba to yen to gbe wa yen nlo wa so baba yen de yan to so e fitin fun
0: ka wa ni won gba to nko.
1: Ke yen mo ma ro pe boya ti o ba se kini o je san temi no e koko ti e koko lo ife na. O ba je ni ta ife te yan ba ni so bin le ma download sori omo. Be ni. Se ba lokun ti o wa fe obirin dada ko ni fe omo e o. That's all.
0: E seun. Be.

0: dodo.
1: Hello.
2: Akan ti na rise are laza pata ibadan. Ko si nkan to buru nbe lati gbo moto te yan ba ti ni ori ode ati se. Ko se ni to momo to ma nsi yan.
1: Bene.
2: Sori opolopo na lati ri gege ba yan ti so pe omo te yan foju si gan te yan kan gba to pe we de ti yan se fọlọrun. Oun lo wa taye yan se ni gbe yin. So o dara lati se ko si nkan to buru ju nbe. E ku eto.
1: E se o.

0: alara ti wi ajero ti so rogun le la na so sibe eji afife bara wa lo ta ba fife bara wa lo a ni ri diri pe omo lagbaja abo nbo wa mu tori eyin omo ti o sin ni lojo ola ta ba jo ko won lubo ta to won papo ta si tin ni okan wa pe omo lagbaja ni amo ta fi wa si po omo lagbaja ni gbogbo e o tuba yo tu se hello
1: Eka soma
0: oruko yin bi te tin pe wa
1: oruko mi temi tope yusuf lati odu ona
0: eh ba mi dase ya mi
1: o da kin o gbo mo to daada ori iru esele se mi oko mi gangan iyawo ti won fe won mu omo kekere kan wa se pe mo ntoju e mo fe so fun yin pe omo yen bata yen jule wa tan o didi ijo to fe ko tithe wa ba mi ninu ile ba mi tithe gbogbo sitting room mi gbogbo e te mo o lati gbogba na mo me ma so fun pe akini kan ni ohun jenje mo mi o ta ba fa omo je na fun na je nkan ko de se ohun so o da ewo mo ti jere leni bayi ni
0: e tun bo jere si ko si ni kan lenu yin o nje omo ni ko ni kan lenu yin la se dun bayi
1: ni ami mi o mo ti na n se fun mi gbogbo na je ti dada so alhamdulillah
0: lo n se
1: lo n je ti la je lo baje
0: ami e se o
1: bayi mama so
0: ami olohun ami e se
1: o la
0: ila bilali alazim e se o ba

jasare mu ati edise okan bi meji lere re ajidara wa adepayo ti mi leyin ti money and ti money baba lati yana fadipe won ki wa praise ademola sa money my birthday mate well done happy sunday ese un awon temi niyan ti money omo jo daddy afiz abiodun oni ekweto lati son yo ese un okiwa

0: kaabo e seun wo 332 wa lori sunday oyoyo losun tun ni ani riju bayi lo lori sunday oyoyo fun sunday akoko ninu osu kefa odun 2026 ti se 7/6/2006 mo lero pe gbogbo wa tere ti wa mu ninu oro ta gbe wa losun tun ni ire kanka bayi ire kabiti mo badani waye losun tun ni pe ose yi yo san wa sire yo san wa sowo yo san wa salafia koda yo so wa si ipamo through the ka mo gbadura ko lo npa wa mo bayi ni se koda bobo wa ka mo bo so wa ji ni gbe wa ta wa te bi atara wa mo se fere wa na be ba ti ri pe le nsu ibi kipi te ba wa eduro yin be te ba mo pe le yin jina abi kini eduro nbe abi ke tete kuro ke ja mo lo le e ja wa conscious ka bon ta nse ka wa sensitive oni toju ti ye bayi on la paro fi iso na eh ipe oju si lalakan ni fi iso ori e je ka kiesara e je ka bon bi ta ma rin si isin ki isasi go teyan lo because ti oni dagbere o anyway ta ba nlo e je ka ma dagbere aboju ero mi lo so tuni na ni abi nbo lo sa dick oruko temi na si ni aderonke sunshine pade di jobejo lori eto sunday oyoyo ire o
1: Baye bati nge, kama amba wanyi
2: Ibadan, kini so?
3: So, so ani
2: Kile fi joko?
3: Musisieni
4: Musisieni
2: Lagenu 96.7 FM

0: akasan amaku ile o amaku isimi leni eni ojo isimi ojo keje ninu osu kefa odun ti 2026 ojo isimi akoko ojo aiku ojo ti a fin lo si waju oluwa lati jose pelu awon eyan wa ojo ti leyin gba ti a ba de lati ile oluwa ta joko lati gba tegun lati tun fi ero si bawo ni ose tuntun yi o se ri akiwa ku asiko yi ni agbara lowo Olorun gbogbo jumo gbogbo ojo gbogbo igba osu ati odun ti Olorun ba fun wa ni anfani ire ni o ma je ti gbogbo wa
1: amen
0: cooperative doctor eyan yin ti e fi ise ran lori oro ise oro owo oro okowo oro nipa ti egbe alaje seku oro nipa onowo la gbigba ni dede agogo meji osan ni titi de ago meta osan ni ajo wa papo aki gbogbo awa lolufe eto yi nibi kibi ti awa ni Oyo State ni Osun ni Ogun Eko ni gbogbo orile ede agbaye nibi ti ati jo wa papo e se eni atun gbadun ara wa bi a se nbu omi ogbon mu bi a se ma bu omi imo ti a ma bu mu na lori oro cooperative lori oro business. Thank you very much. This is your cooperative doctor certified by the International Labor Organization to look into your business and to organize interventions that may be necessary from time to time. Leni nkan to wa ni waju wa ni awon ohun bi mewa ti o le mu ikuna ba egbe alafowosowopo oye ko le to mewa abi ko ju mewa lo bi asiko ba ti gba wa laaye sugbon ka to menu ba e je kin ki olowo otun mi yen iyalaje cooperative abimbim abimbola omo sodiq ati awon eyan mi ti won wa ni ile agbara ti e ti fi nwo wa ni ori ero ayelujara ti Facebook e se awa iko eto yi ti awa ni die na ni gbogbo wa kin leni kini awon ti o nfa akude ba egbe alafowosowopo what are the things that do cause cooperative failures awon kan to nje ki cooperative ko koda be ni pe o n saisan koda be ni pe won mo se ara awon kan to nfa ni nje o ti e ye wa enjoy wa kini a n pe ni egbe alafowosowopo awon eyan mi wa ni joko ogun ayanfe iyen adeyemi ademola omoba ni
2: ikirun agunbe onile obi
0: ikirun niyen Losun State
2: amen
0: o ti so be o da be pe ko mo na le mo ko ke
2: na o lo so be o be yen ko mi n lo le o mo ba o ni lo le
0: eh
2: ba o lo gbe ti mo ye ba se
3: o lo so be
0: o ri WhatsApp le tin se ipade nsin
3: o lo so be o se ma ile da ko lodo
2: ki yen ka san e ku dede akoko yi aku Sunday akoko no su kefa
0: o se
2: ayo la ma fi pari osu yi
0: amen so gbadura fun wa daada
2: ah
3: pastor to mo se re
0: Adebayo Oladi meji ati ngbohun na o wa pelu mi lori eto leni ba yo ba mi ki awon ara
3: le eyin ara le ku oso ezu ku awon jo ba lori eto wa ni oso yin
0: o se
3: ah se mi ala la mama se o
0: amen be ni nje ati e mo nkan ti a npe ni cooperative ka tun ra wa leti opolopo wa ta wa ni di cooperative ta je omo egbe ta je adari egbe oro yen ti a npe ni society o ma ti ma nko si wa lopolo to je wipe awa kankan ta ba so pe cooperative is an enterprise o ma da re ni pe language ajoji ewo le tun gbe senu yi but oruko gangan is cooperative enterprise awa to je npe a npe bo se ya ka pe cooperative enterprise ta ki npe society iyan lo ma nje ko ye wa pe ise yi ki se bo se ya ka doju ko la ndoju ko sugbo opolopo wa to je npe society la ma npe egbe wa egbe mi egbe kini kan ihuwasi wa ba se ndojuko a ma ndojuko ngba ta ba nso nipa egbe adugbo a ma nse bi egbe adugbo kini awon oruko egbe adugbo yen omo lere society
3: ore degbe
0: ife lodun ife so wa orisirisi oruko be lo ti e po kakiri yen la fi nso cooperative lai mo wi pe cooperative oko owo ni ki la npe ni enterprise o kini ka so wi pe ki lo de ti cooperative je enterprise ma so idi bi meta si marun ka to wa wo ki lo nfa akude ti egbe alafowo so wopo fi n saisan ti won fi ma n fail. A cooperative is considered an enterprise because number one, it produces goods. Awon egbe alafowosowopo ton se okowo ton se ise agbe eleyi o le je toto fun won pe awon ma n pese nkan lati nu oko ni. Cooperatives offer services. Iyen ni wipe boya awon eyan fe ka pese nkan bayi fun won iru services bayi e ba wa lo gbe gari wa lati bi to ti po awa ma gba iyen consumer cooperative nibi ti a ti n pese nkan ta n produce nibi ta ti offer services owo ma exchange
3: ben
0: iyen ni wipe okowo la n se it is an enterprise. Cooperative generates knowledge while managing financial capital. Iyen so ti awon CTCS ati CICS. A so opolo kale. Opolo ta fi se eto nipa owo. Ninu object cooperative. A ko sibe ni black and white to create money. Egbe alafowosowopo ti o ba le create owo o ye kan bere lowo awon iru awon omo egbe be kan bere lowo ara won pe igbawo ni kadara egbe wa igbawo la pada nitori kini ojuse ka to so pe ojuse bayi object 1 2 3 ka to pe meji creation of money must come up yen la fi ma so wi pe awa ati awon ile ise ifowopamo awon banks inu oko owo kan na la jo wa idi oko owo kan na la jo wa inu oja kan na ni a jo wa therefore tawon banks ton ba n se banking and financial services ba se ri won ton se awo ko se fun awa ti o ba yi ni di cooperative niyan wi pe awa na gbodo se be. As a cooperative, you have what it takes to compete in a market. Ti awon kan ba lo da supermarket sile, ton taja, ton raja. Ta wa na ba da supermarket sile. O ye ka mo nkan ti awon ti won se oko wo supermarket yen ba won se nse. Ti won taja ta so pe ah so fe ra niko ni ogo yen fe njo mo suti tan pe ni niko
2: ah mo mo dada na
0: goodie goodie nko
2: suti aya ti to dun dada
0: so to ba je niko na nta teyin nta ti yin ni 10 kobo ta won nta ti won ni 8 kobo tori pe ajo wa ninu oja kan na shopping malls agbodo jo compete nitori kini ta wa nta to wa ten kobo ta awon eyan to de ma ra kini mo pe o wa nbi kan ni 8 kobo agbodo bara wa soro pe igbese wo ni ka gbe ta fi ma ta ni 7.5 kobo ta awon eyan ti o ra ti won o fi ya wa sodo wa. So as a cooperative you have to compete in a market. O ti di karun meyin abi then pursuant of distinct economic aims. Ah kin se cooperative be ni pe ta lo wa sipade ta ni o wa sipade to je pe ohun lo ma nje idojuko opolopo egbe o ya ofin ti mu won kan san wo pe won pe kan to de pade kan san fine pe won wa sipade bi won ba fi ile o ya lo yo ninu asset won idojuko cooperative ko yen tori pe imo oto ni awon kan fi ndojuko nkan be oko owo gidi ability to function as a serious business entity eni ko lojo oro ta fe dojuko enterprise mo kan mu wa ko le ye wa ngba ti a ba bere si ni wo eni eji eta erin arun to nje ki cooperative ko doju dile iyen ni a fi koko lo mu lati ibe yen ni agbara lowo Olorun e tun pe wole eyin na e ba wa dasi sugbon ki ya le tesiwaju kini awon idi why do cooperatives fail kini awon idi ti ijakule fi n ba awon egbe alafowosowopo idi akoko ni wi pe a ni imo lati se akoso ohun ti a gbe siwaju tanta iyen oko owo owo fun apere awa ta wa ni di ise awa ta n se kini ka pe awon ti o je pe transporters ni won boya okada na nra na ngo boya maruwa ni boya mikra ni sugbon tan kan kura awon jo so pe eje kada cooperatives wa sile se mo wa se dawo ta ba ti dawo a ma yara wa se mo pe ru awon eyan yi ta ba bi won pe imo nipa ba se fi owo se okowo nje oye won le ma ronu debe awon kan gba pe ta ba dawo a yara wa to de je npe
3: it's more than that
0: oju yen lo be ni it is more than that be ba dawo yen laarin osun mefa ti o ba si eni to nimo laarin yin abi ke sumo awon to nimo kan mentor kan a npe ni handholding kan le yin lowo mu pe bayi ni ke sese bayi ni ke sese laarin osun mefa owo yen o wogbo e a bere si ni lera yin ka ti n ba pade e n bus stop ma wa si bus stop ma wa si garage o owo ti lo nitori kini ko si imo ba se n se oko owo owo iyen lo ma wa fa ikeji ta n pe ni bad loan or delinquent loans iyen ni wipe loan ta fi sita to je pe eni ta fun a ronu jinle boya yo le san pada iye ta ko le lowo bad or delinquent loans ti we ofin ba so wi pe ka ma fun ara wa ni times 2 iwe ofin yen o so pe must ko de so pe shall iyen ni wi pe do gbogbo omo egbe lo leto si times 2 sugbon agbodo ye ni wo elomi good nipa pe 2000 kan se ku se mi lapo je kin sare fi si savings mi to je pe frequently won ma se be sugbon iru eniyan ta ba ko 500,000 le lowo gege bi loan tori pe asset yet to 250,000. O le je 500,000 yen ni o deru ba towo yen o fe ojumo towo yen o de wo gbo mo lowo ti o de ni wa si pade mo iyen ni wi pe owo olowo ti wa lowo e awon to de duro fun won mo idi tan fi nduro awade bad loan mo wo pada ohun tiraka ohun o ti ri da pada ni ibi to wa nsinsin ohun wa ni hospital eje na ngba so ohun lara excuses owo o megbe de ti ha egbe to je npe boya won ti pe 30 abi won ti pe 50 abi 100 ti ru owo be to wa lowo awon omo egbe ti won ri da pada owo lowo omo egbe marun ninu egbe to je npe won to 500 owo lowo awon marun o le pa egbe run iyen so nipa volume owo to wa lowo omo egbe to ni 2 million lowo because owo laito lati gba times 2 o gba 4 million lo elomi ni 10 million ni asset boya onikan lo je npe o je sanko ninu egbe 10 million asset on ti gba 20 million jade a kan ji ni awon kan mo so pe e ba wa na process loan wa pe eni suru ka won mo egbe to gba owo kan san wole the question ta ni beere ta de ni down ni pe eyan melo ninu egbe lowo wa lowo won iketa ni nkan ta npe ni lack of internal control awon egbe mi wa won de po lorisirisi to je npe nkan ta npe ni internal control to je department kan gbogi ni bank mo nkan to nje be
3: internal control
0: ni cooperative awon ti won mo nipa ise banking awon department meji kan wa to je npe ko si nkan to kan won pelu pe won mu customer wole
3: risk and
0: ko si nkan to iketa ni risk
3: iketa risk
0: ikanu won ni internal control department ikeji ni inspection department awon mejeje department mejeje yen ni olopa inu bank to je wipe
3: inspector
0: awon to wa ni di won san wo wole won san wo jade gbogbo bon se nte ti won ko wo fun eni to lo gbowo ibi ta won joko si won monitor everything won monitor gbogbo e ade ni maxim kan ninu banking pe awon ofin gbodo wa ti o ran eni to weak lowo lati ma jale iyen la won department yen wa fun ara won nkan ti o tin jade si wa ni ori eto yi ni wi pe alaga egbe ti o ti gbe wa loan fun ara e lo apply fun loan fun ara e lo sign e fun ara e lo ko check fun ara e lo gbe wo jade ha ati bebe lo to je wi pe ko si control ti o ba si control ti o si internal control ara awon kan to ntete pa egbe alafowosowopo re it is part of ta ba je 20 people ta je pe gbogbo egbe yi ti ju ogun lo nkan to ni ka ni eyan merin president vice president secretary treasurer nkan to ni ka le se yen laarin ogun eyan iyan na lo so fun wa pe ka mu eyan kan ti o wa ni di ko ma monitor bi nkan se nlo ka mu awon eyan meta ti won o je bi loan committee oju se president ko ni lati ma alaga mo fe gba 5000 ma worry ma ba yin so fun
2: treasurer
0: enu lasan no fe fi so ni ba ti wa ba mi o ni ipinijaya yo ejo treasurer e ba mi ko check fun president niyan o ma ma so pe be ni pe o nlo ko owo atara e le treasurer lowo pe treasurer jo owo mi to wa lowo e ba mi eh koni si loan committee ara won wahala ti on pa egbe alafowosowopo niyan ikerin weak or no capital build up schemes ah ni awon eto agbe awon eto kan kale to je npe a le fi build up o asset awon omo egbe to je npe nkan to je ki o ti darapo omo egbe ni wipe osu mefa le sa pe to osu mefa ba ti pe ma rowo ya gbogbo nkan to ndan wo ere osu mefa lo nle ko sa rowo ya ko rowo ya ti o ba to wo yan o ba wa jade ni osu mefa wala ti se be so fun mi pe osu mefa tin ba ti lo osu mefa e ko wo fun mi e so pe e ma ya mi lowo e ma so pe e so pe sugbon awon eni to so pe won ni osu mefa ni all right now because nkan te so fun niyan abi nkan yen ko la so fun sugbon awon ti won fi osu mefa po lowo ti won fi fa omo egbe wo inu egbe won gbe igbese kokan lati so wi pe bayi la se build owo to je wi pe ti omo egbe ba ni lo owo won mo ri owo ni gbogbogba won gbe igbese kokan won expect a miracle especially awa ta ma adura gba eh ma wori olohun a se lai gbe igbese iyan je se ko ti di merin be ikarun over exposure to outside loans or dependency on outside financial help awon egbe kan wa tan lo ma ngba owo ni bank wahala gidi niyan bank to fe ke wa open egbe account egbe bi odon to je pe ara awon kan ti won so fun yin ni pe a te ba yin wa owo te ma lo won ni so fun yin iye interest to ma wa lori e
3: hidden charges
0: won ni so fun yin hidden charges ebi ta ti ma ri management fee won ni so fun yin pe oga wa loke ta n pe ni central bank ton ba ti lo si ipade won ton ma n se yen ta n pe ni monetary policy committee pe ibe na ti ma determine boya interest rate ti ma lo soke abo ma wale abo ma duro sibi to paper te de ti owo bo awon letter tintin yen ti o se foju lasan ka yen o wa nu e wi pe ti CBN ba ti gbe rate kuro mi ton gbe si
3: bi ton ba gbe si
0: ni bi ton gbe lo ibe na ni ibe na la n gbe lo ya interest ni lo won ni so fun yin e kan ri pe e gba loan 25% 30% e wa fi fun awon omo egbe ni 15% per annum gbese ko yen ha nibi ti mo okowo ti o ti wole awon alaga kan awon alaga kan de wa to je wi pe owo ti e kokan wole yen okan won bale pe ati rowo gba owo re before you know what is happening expenses kokan na koko doju ko alaga kan lo le kokan fa 2 million yo because won na won fe gba ko so fun egbe pe won need lohun ko ti ko loan request o pe owo ti e wa ninu account yo kokan gbon ti e yona ai mo ye alaga egbe to ti fwa owo yo fun ara e to de ti fi po sile ti o de wa pade dede mo awa to je npe a ni good measures a ni good control alaga yin opolopo alaga lo je npe tan ba ti fi ipo sile bayi e de ri won mo ninu ipade awa to je npe ipade la fin ro pe membership duro re. That's immediate past president or boya chairman la pe ko wa pade dede mo o ti di pe e ma ba ara yin se boya reluctantly lo ti e fi ipo sile. Ha, so exposure to outside financial help can kill a cooperative. Iyan karun ikefa ni uncontrolled costs ninu egbe awon adari egbe awon expenses kan wa tan ma claim to je npe consciousness yin oni si nbe wi pe owo ti a ngba ni 1,000 to 2,000 mo lo dugbe lana mo lo sise fun egbe owo taxi 2,000 kini kan 5,000
2: alejo wa
0: won wa ki wa afun won ni ye bayi awon kan wa tan de wa ma n ki awon egbe to je npe e sa sa alejo sa ni nje ru owo yi njo ti yo ka to ma ti sita. Uncontrolled costs o ma pa egbe 30 noju iye te pa igba yin le ma ri awon income and expenditure to je npe audio profit lo ma wa nu e. Uncontrolled cost iyan je ikefa ikeje ikan lara awon pabambare weak or poor management. Awon ata ko sori ijoko ton je adari egbe nje won qualify lati je manager nje won qualify lati dari egbe. Weak or poor management nje je another one ikefa niyan. E je ka de oke lohun ti abati padade ka wa continue ka wa ye awa ti awa ni te awa pelu wa ni ori Facebook ki awa iye odo wa wo e se e ko ijoko
1: la gelu FM jagaba gogo radio ma ro won
4: West Midlands Open University. We are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.

ku isimini isimi ayo ni o je fun gbogbo wa lase ledua mo ki gbogbo awa ta lo ile ijosin ati gbogbo awon ti won o lo emi nkan ko mo wa nbi temi lade omo adeleke na nbe nbi pelu mi bo le je pon wo lo ile ijosin lojo teni o mi si church leni Olorun oba Eledumare ko so kale sun oko ko fona wa ko to wa sona ko dari wa ko to wa ikoni lagelu na pe bi 96.7 gogoni okay gato gay oga at the top ko ni lo pe a sese nla go se ikilo paruwo mo na ti mo pe ta go meta ba ti lo yen latapa bi eto ti o mo ba fe fe sore na lorin igba ni leyi ti ba mi dele omo ade yanju ma n tuka ore ele omo ade yanju omo won lo yo alaafi ojo pase kere mode no ti mo pe leko kan ba te ba ti gbe ohun baba e mo gbe ohun omo lori eto ada mo pe ewe mi mo de ti fi ye wa pe baba nbe nu omo omo nbe nu baba sinu oko aye da now alo mo te ya ba bi e ya ba e lojo lele kan si kaakiri gbogbo orilede Nigeria kaakiri gbogbo agbalaye to tun ba ni e ka san kaakiri gbogbo agbalaye o se se kawon kan wa lowo aro lasiko e o se se kawon kan ti wa lowo oro le lasiko e amo tun ba kin pe kule abi kin pe ku dede asiko te ba wa yen ni gbogbo bi te ba tin lanfani yen lati ma gbohun mi gbo e

0: bi omo go
1: Adebayo Timileyin ti mo ni yen lati Fadepe Academy
0: Domino Jokowo
1: Oye wa oye bode won ki wa pe Happy Sunday mi na ki yin sa Happy Sunday sa

0: mami Emily Adebisi Adebisi only well done so I'm okay ma mama PTL
1: nimba no aw nimba to da no asi
0: bas be pe o ma ni mami
1: oni pa yerun o da osun mare
0: mami mama oluwa dara simi
1: e
0: se gan ma ku simi ni bawo ni le ijosin leni ma

0: kini jota usi mo kini jota usi
1: nkan lawa mi
2: mo so mo ibadun lalejo
0: mo kin loko is imperial majesty
1: ni ibadun
0: aso obora gbogbo le ibadan ka avata oba Dr. Abdulrasheed Adewolu Akamu Oladoja Arusa the first Okin loko balogun le Ibadan Oba Tajudeen Ajibola
1: Ani ni Ibadan
0: Okin loko tun Ibadan le Ibadan
1: Oni ni Ibadan
0: Oba Eddie Oyewole Oma fokola jabi bo si
1: Ibadan
0: Okin loko yalode le Ibadan
2: Ibadan ni won bi wa si
0: Okin loko bale kokan Okin loko magaji kokan Okin loko lori leto kokan Aku simi to ni opo e la se loke pe. Oba to ni wa oni ja da mu gba kankan. Adua loro wa je mo.
2: Ebe olori re.
0: Eni a fe sa lo ba ti ni a mo sa lo.
2: Ebe oni nu re.
0: Faimala ni ba mi eran di eyan
2: to gba fe to boju owo
0: sugbon kini kan ni
2: to gba fa ji olori re
0: bo ba ti fe ku re iwo na ya wu re
2: o se fowo ran seyin ni won se tayo
0: ile yi o ni baje logo lodo olorun oba
2: o se lo lo je
0: mo ranti igba ni
1: lo lo je
0: Mo ranti igba kan igba kan.
1: Mo
0: ranti igba kan igba kan.
1: Ofise lo loja
2: eye.
0: Ni awon akoko ti mo feran rin ajo ale lati mo rin irin ajo ale.
1: Lati Nigeria to funde da hospital.
0: Abi Bola Sadiq.
1: President patapata.
0: Gbogbo nti an pe loke oya un emi o fi osan gan oju omo in fi rin ri ale ni mo an temi lorun.

0: ri kini kan wa ti mo fe so lori eto losan yi
1: bi asabira o ase bele ru asabira
0: e ja ke sira wa nle badan e ja ke sira wa ni ka ke sara ni pinle oyo daada
1: ile ala bi gaba
0: ki awon nkan meta kan ti mo fe yiran na lori eto yi losan yi ko ko je nkan ti ajo I don't feel much to rawa, da.
1: And that when man, you have to go back.
0: Be most of your make it and go me lost and it's in with your monkey kate or moon, let no me. Me, I go let you want to be me near a man lebadan. E 4-300. Onis company, not a man lebadan. Muslim Bembeo. Christian Lawa, Nilioni. Nili ogbogba ogbogba gbeyawo fajo bi ajagun jeun musulumi nbe laarin won kristiani nbe laarin won sugun baba nla awon gangan oni fani oje yinka ajo gbe pelu opolopo odun titi da koko yi gbodun ro so kankan o si laarin wa mo sa si nbe le lanase so si nbe lari mo egun nbe le apere nbe le ogbogba nbe le agbeja an baba to sele le ngba na lohun mo gbe in to logorun odun nbe laarin won in to laadorun in to logorin enikan kan o si gboduku won ni bogan la nlo ki lo na bayo kini o mu adota ara wa ninu ebi ninu dile ninu ran papa judo lele ibadan mi o fe ri ilu kankan le yoruba to ni alaafia to le ibadan mo ni mi o fe ri ni n so pe o si o e gbo mi daada losan yi ilu to ni alaafia to le ibadan le yoruba lati gbe lati se bo ti wu yan lati rin yan fanda iselesin muslimi iselesin kristiani iselesin igbagbo iselesin balaye ife atuwa karawa atun karawa kapa fe loko nibi kan mo lo ti odun kan omo bere kan wa mi wa olomo je ni mi ne wa ni boys ngba na aha bi wa ni omo tin wa owo ma gbo lebo ni o ma gbo lebo ni ko to di pe nko ma sele laarin eyin mejeji ko mo je pe ran ni yin eja wo awon agbajo won rure won si sore bo la wa o se sore
1: seun ma ni gbo seun eyo se ya ni gbo seyan awa na mama ni bi ba kan bo kanu

0: kaabo kwada. Mo dupe fun gbogbo eyin te lori ofe atanfani ati pesori eto yi. Magaji Kamaludin Adeboye giwa mo kiyin. Ali Okumade eleketa. Mama Olubunmi Oluwole Logun eru mo dupe lowo yin. Magaji ile Afonka nle Ibadan Oloye Saida Akintunde mo kiyin. Are gbogbo magaji ile Ibadan Oloye Asimi Yori mo kiyin. Magaji ile Agbomola Olusoji mo kiyin. Olubadan of Texas egbon mi mo kiyin ese ngan ni. Oloye Abidemi Kari magaji ile Agbomola mo kiyin lekan si. Ba mi John Ajibola Omoluwole. Abiola Yale Yale mo kiyin. Alaji Tajudin Oyi omo Oye Wole. Omo Afokolaja Bibon Osi. Magaji Ola Oluwa Owo Labi Ola Kuleyin SAN Baba mo kiyin o. Robert Kemp in America mo kiyin gan ni. Mama Ola Yinka Olajide Eseun. Mama Lady Dickness Foluke Aderomo mo kiyin. Alaji Soli Oladejo mo kiyin Eseun ni. Raimi omo Ogunsanya mo kiyin. Ati gbogbo ololufe eto yin pata nile ti Edoke Okun gban.
1: Oluyole Eria Didi Babida
0: Omo. Ah, eje ki n se oju opo le fun bi eyan bi meji. Ya won le ni ibere ki n fun elegbun ajara wo fun tasiko yi. Daba gbere wa ko
1: Baba de wa le obi wa
0: eya 0912307685 ibe ra fe be lori oro le Ibadan ni o Adebojo Yusuf Mokiyin Alaba loju olomi Olamiki omo abile Mokiyin awon timi tipe tipe nu Omo jo dadi afis abiodun mo kiyin Alaba loju olomi Omo siwaju Abayomi ijoba sisi mo kiyin Awon omo gbogba gbe yawo fajo bi ajagun je awon niyan Hello
2: Hello Olupo
0: Ekasan Yes
2: Amo gba mi o lagbara Olorun
0: Oko yin
2: Oruko mi ni Oni Babatunde
0: Latarugbo
2: Lati Mandete Ibadan
0: Ibere keji Osu wo la mo sodun egun bo la se mo se
2: osu kefa ni
0: osu ta wa yi bo wa la se mo se ta ti mo ko bo egun ti wole
2: a oko lo si gbalẹ wa je to ba lo si gbalẹ o wa eso amọ ojo Ogun kaluku amọ jade.
0: Iba hello Sabi Stone. Nba fun yin lebun sugbon igbale ko e so pe won be kunle igun igbale ko o won be kunle igun ni.
1: Ibadan.
0: Ba ti wa kunle igun tan. Jo kejo re bayi. Nkan gbin na yanu.
1: Ibadan.
0: Ba ja se pele pele o.
1: Ibadan.
0: Tori pe lai pe lai jina. Nkan o gbera so.
1: Ibadan.
0: Owo la ke le igun ti jale nle ogbo gba.
1: Gbogbo omo Ibadan. Ibadan.
0: Owo la ke ni igun ti jale nle. Hello. Hello. Hello.
3: Hello, ekule.
0: Yes, ma, ekule ma.
3: Ekuto.
0: Yes, ma.
3: Ile bade gbe wa oku ni baje o.
0: Ase o, lori adura le so.
3: Awon mo tele dada wo de o.
0: Ami Olorun.
3: Ibadan yo mi gbe momo wa oju wa la lati yo ri nbe o.
0: Ni ami ya rabbi. Ami o. Hello. Ah, Olorun.

0: yọ nírì kan o se fi nu atan oro kan be ti mo tun fe so fun o lo ni suba nigba le ba tero ba poju bayi lo
1: nigba ti
0: tero ba poju bayi lo
1: ero ba poju yun emi
0: ah tara ta odoyan bi eni to je wole wode ebi gan fe fun ni nkan kankan to lo bayi won ki run ran o
1: mo mo yo nde fun sori won to nse alaje ka bi o ja la ro
0: ori ah mo ti fun alaro o ti fun de mo ti fun nkan kale
1: e kan ni
0: ori aro ni mo ti sin
1: alaje ka bi o ja la ro o ti fun nkan ko ya ka ni so fun mi
0: ah in ta gba fi nde ko abe ewe lo wo mo injara re wakati
1: mo le fun ni blue if you
0: wa ni gba wakati marun ko ja gugu ta nso yi ani o
1: wakati marun na mo so emi ki wakati marun
0: ya ja otan o mo
1: se intin ben ta ni sin se n lo nsoro le lori ni tori pe mo le ntin mo to le fa o le lo
0: ise emi
1: ben
0: ise kan ben ni
1: ya to si
0: ise kan ben ni sin ta ba sin tan se mo la ro
1: se mo
0: laaro
1: eyan si nda mo fe gbo ise un ta ba ti wa ro semo
0: kan nu eran la fi je semo
1: yo je bi igba ti eyan ba je ewo le ma pe ti won ba te
0: teyan ba
1: ti won ba ma se sinu inu koko keke ba ke ma se si ase je yo da bi ase
0: awo funfun lo fi je
1: semo nkan nu eran iru obe wo abi ko lo be nu abi be yo se je tanu
0: la ni won pe o ma pariwo
1: iru
0: mo ni fe
1: eye ti o se dada
0: be a ko ko te beran
1: si la
0: la le yan
1: ewe du ati gbegiri o le lo bi abula ko le lo lori e ti te mo pe a se je ni
0: to je gbegiri ojo gbegiri ojo wa to ba ifun eran un yo je complete tita yo wa nbe
1: saki
0: to ni gba
1: e do furun gba wo gbogbo e ni o wa nbe ta lo fun oni seun se baba ori mo ogun je na ni
0: baba ni o
1: eh
0: won lo se ju mi
1: ni le toto
0: ta ba menu le wa yan
1: eh eh iro kala le kala uni o se
0: ota bon
1: olupo olupo
0: bi ni mo se ro le gbo won wo
1: eh o ro
0: won wo
1: kini o o ma ran be ruto
0: ewe du teyan ba fi se gbo ri won lo lo ri fe
1: eh eyin emi ni nfe
0: won lo lo ri
1: ya o le fe ti se se obe
0: to be ba se kini ta wo lo ko le sise owo otun lo mo fi fe
1: kin gbo kini lori isele tin sele lori alaji mokore
0: baba
1: gaje ni eleko nde arere kin lojo da yen po to fe to won se nkan fun to wa so pe bakan bakan
0: na na fun mi se kan
1: won fun se se lori ntin benta ni
0: baba n gbona
1: eh alaji mokore o gbona
0: abi amo ni o
1: eh
0: ikule fi sise
1: se pe eja tin danu buru ko japa lo
0: to nkan
1: subhanallah
0: ina ole ti je se un
1: ke la ni
0: inaro
1: le yan o ti je
0: ikuru meji
1: eh
0: aro
1: eh
0: meji
1: eh
0: eja kika meji
1: ori yin ti tele ori yin ti tele le baba onu gbo
0: ara ugo magaji bana
1: eh baba mi ni asi mi yo ari ori de poju looto si awana won ma fa test bi yu konja na bi mo am
0: inu mi ma jo ogun lo
1: inu mi ma jo ogun lo
0: gba so wa ri nto ti ran ya ni
1: e gbo nte mi mo
0: ore re
1: tani
0: magaji
1: C'est engineer.
0: On va si wa ba nbe.
1: Wa wa wa wa.
0: Ibe ni na.
1: C'est mon sori e fon setan to lo ba nbe.
0: Magaji. Ibe ni na.
1: Magaji le fon setan to lo ba.
0: Ibe ni na.
1: Ma je npa ro kankan fun o. So mo ko ba nkan le ni.
0: La fun ni afi setan fun se ju mi.
1: Amalagidi, amala la fun.
0: La fun.
1: Eh bo ni se wa si. Maru
0: abo won ju bayi lo
1: eh
0: awon abo eleta ajo
1: eh
0: wa na fele fele awon te oju won te oju gbe si
1: eh
0: abi oyo
1: iji ogbe
0: ni ate si
1: bo ni ase te ji ogbe
0: sa la kon
1: ti bo won ti ma te iji ogbe
0: se bi ni ti a ma ko
1: se pe e ti rin bayi ti edu ta ba ma eni suro ta ba yen ba si yin ni isin olupo ti nba ti a ti nba ni ki won yanban fun oko le mu o
0: ile ti su
1: eh ile iwo lo su
0: ile ti su bayi
1: oda to ba di laaro ola ki won o gbe
0: bi time wo
1: time wo le ra eh time wo le ra ye
0: de o de le omo na mo fe lo bi kan
1: bi ago mele le lo bi te lo
0: a ma pi e mi ni pe
1: eh eh lo ani time wo le lo bi en lo laaro ola ti won a o gbe ba wa ba yin be ba ti de en ti o yen ban fun yin yo ti duo pelu an te ti jara yi e mo ko agboro te se ko to di pe won o ti yin wogbo abi won o ti yin wogbo wi pe ma ba se lo ni
0: o di nu o ye yesu ke wa
1: eh en wa te se a se te se e kan le gbowo lo wa lasan
0: ti gbowo
1: e a fun yin lowo
0: elo
1: ebi ye te le gba na lati apufu
0: elo la jesu
1: ewo le yin beere se ti gbagbe ni ati approve e oga ti approve owo yin
0: elo
1: ah ah e to n beere mi se bi proposal te ko proposal yin na gbogbo nti o nbe nu we un atawon te legba ati gbogbo awon te lese eh gbogbo won ti approve e
0: 17 billion
1: eh won ti approve e
0: ti ra lati
1: ah e ra lati se bi e wo gbo straight
0: se won yin ban tan kin to lati abi ra lati kan
1: won kokko test yin o
0: e pori yin o pe
1: eh ni sesin
0: owo ti en lorun isin era
1: eyin ke ni sesin e de le igba se kankan lodo
2: wa be kale o
1: seri e de mi ere mi se ni o se bi awada ki sawada ko wa lo jara re o
0: ah
1: eh ko wa o jara re aso ma lo eleyi ma lo eleyi aramo aramo eh bo lo ewo la la ni ti wo dugule damu
0: baba wa abi blagbaji
1: omo
0: on ti pariwo ta bayi
1: omo wa
0: ah ida wa ni
1: baba baba ajo pade lo mi ajo pade lo mi ajo
0: baba ni en ba ni meji meta ko ja won gbo
1: bo wa ah o la kaye ni baba lagbaji
0: ah imopo
1: o kon le kan ba gba afa lo na o ba gba lagro o ba nki mi pe o ba da ko le ise radio mi pe be mo ti wa
0: ah o gba lenu
1: oju won mo to pon mi loju loju ese ara mi ti gban
0: yo gban
1: ibi afa lagbaji wa o ti mo pe
0: da gelu mi wa
1: ah
0: ibi
1: o da so
0: ibi
1: o be mo
0: ibi o da ko emi o si nbe
1: o ri pe mo se soro
0: mi gba be gan koja
1: o ri pe ah awon agba soro soro le o
0: e to so kula go me irole
1: to ko lo ajara re e ja ajara wa o eh ni bo ni
0: eyin awon yen pe wa
1: won ti da wa
0: awon ti da abi ni ja de mi ji lo na tori da n lojo hello
3: ademolo re ade ni ti let lodo na
0: eh ni dam
3: lati bo mo tun pe ban bo ka test e wo
1: lati bo
3: ladogo na
1: elewe abi
0: en se kini
3: timbo orimbo
1: fun kini
3: eh mo tun pe ban bo ka test e wo
1: nebo eh ojo ni ti e ti pe ban bo
3: mo ti de be ntan
1: ah e dakun e tete e se kia kia e se kia e se kia e dakun tori olodun e se kia ah wule lo le loni ina ti wa bi be ba dele se wa bi igba te wa lo san ni
3: eh ni mo ti de challenge
1: e seun e seun
0: hello hello
1: olopo mo de
0: ani oni suru
1: ma doju ti mi
0: hello e ka le
3: eh he mo go
0: area bolede
1: challenge
0: emi ti a wa n dere be fe
1: wo ti n dere eh la gelu na la si wa ti ko
0: lo sa
1: e ma bo
0: e ma wa
1: tori
0: e ma wa joko ye lo sun olohun jiare olohun o jiare
1: gbo gbere to po loju re yi ah sara sere ko ma ton ne lorun owo re
0: ibale
1: ta lo wa nbe 09123 7086 75 inu medon ayo mi kun mo layo lati so fun a wi pe a tun ti re n to tun ti fara re kale bayi leyin igba ti o ti wo ibo lowo to ti wo gbale hello
0: alaji kabiru
1: jaru sa alaji kabiru jaru ne kene
0: ajo Facebook ati ma ready just
1: hello
3: e ka le peto
1: e mo ka le
3: o alaji olorun re ni o taiwo
1: ah e ma ka le
3: eyin o fara mo o eni o ni aje ni aje ni aje gbo eyin o
0: yo da
1: mu lo si doju ti mi e te e ti nbe lagba temi ibi to ti lo gbagbara hun ibi o tun lagbara ni
3: I'm a little bit
1: se oju oja ton ti ya ni eh ja lo oju oja ba ba pada de bayi abi
0: ise bere no
1: aki commissioner of police ni ipinle oyo
0: o se da
1: aki yin o
0: aki yin
1: se mo pe awo o le ma lu yin logun enu
0: ayan ti ani
1: eru olorun oba mi ba mi se ajanun baba
0: ajanun ko
1: bo won se mo bi won wole si
0: o seun sori afo to nu teru kapale biti la se yori nu da lo taja mo
1: e wo a n pada bo laarin bi seju perete oro waye lori e
2: Onyadi Lu FM 96.7 O bale bagi Oko ni pelu Steve Peter Obi Steve Peters Jatun labi opo yogun Gentleman on the body system Obo tariji Akonse Peters Ito ba orishirishi Aisa bia Dota ninu agu ara wo yaja 50 Peters Besti bobo bere Ko dati emo Imuli awon boys Tofe pelu rie Tofe sheno mara 50 Peters Wa fumbo sisi ologe Omoge to sexy Bobo ati baba Tofe wa fully active in the other room Tabiko molo moge wale Ko male sheno ma David Tasi sesi se Ki ati son ton afe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sunrayo ko fun bebi eto nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kuba 50 bitters is produced by the 50 reps limited esiyeri aka akiri gbogbo bi ti won tin taja to dojulowo office address wa ni plot 3 light and craft building Rasharun Ibadan while our head office is at Ojaja Mall Abraham Adesanya Ajah Lagos to be our distributor call 0704 318 3929 50 bitters

0: Eto yi mama ka jagbe. Olupo ogudugba eto yi mama e je ka jo se e wa ba wa se samarite we tagba e wa ba wa se to aton ki wa le kan si ori eto wa eto yin eto kejegbe le se radio ti lagilu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajo ke ta wa kale sile funfun balao opona felele ti nbe ni ilu Ibadan mama ni kinkyo
1: ewo
0: ya ma chief bisi jeti ra ni asi waju gugu ya loja ya gugu pele yo
1: ya dada
0: ya ni so ti binu sawon
1: ah binu
0: ah
1: o me binu si e
0: ah adupe
1: binu si e
0: olupo so gbo nto sele si baba folake
1: gbo nto wo dawo nbe le mi na gbo
0: abi awon je olu
1: iwo nu lo wa nu
0: iwo gan nu olorun nu
1: alabo alabo si ni o
0: iwo iwo gan alabo mara ni o e si se yan ko si ya ko ri be
1: gbo na
0: so gbo nto sele si abo gbo
1: ni bi oro lo so fi ka gun mi mu ni
0: e fi gun o e si fi ru omo
1: pa pa megu are won obi da
0: ma tara eje so gbo nto sele si abo gbo oro eye wo la yanju so gbo pa to gbo pa ti koko nle
1: se ko ma gbe nu doti ni
0: inu odoti ewo ni gbe so ya koko nle eto sha eto
1: eni o foko re ta fi kebu re ni
0: ta ni e ba re da so mama rope eni eleni won ti ne baba ropa ni
1: mega
0: o ni sori mu ma jo ropa
1: ajo keru la na
0: mo jeri e ko le keru
1: ko ore wa o lo sun be mo
0: e ne bo ni o ni sun e je be mo so so ku so mo
1: to ba tun pada nu ile o a kiramo laye o tun da
0: so ogbo nto sele
1: se gbo
0: ogbo nto sele se wo mo nto sele te keru bodi
1: o
0: jabira wa lere mega gan tojo meke gan ko le danru ewo
1: ani so le gba nti yawo ewi
0: ah so mo gba ti ti nbara won bo sa
1: o da
0: to ba je pe oba mo nto sele tori pe won ni
1: le mi gbo
0: oru eni ayo kan ni wo si gbo
1: ah
0: so gba ti ya folake
1: oro balabala bayi ti mo gbo
0: oro balabala
1: bi ki gba loju bi ki gba loju
0: o se mistake o
1: ano
0: oye ko gba loju
1: ti n ba na ko si njo se le yawo ore mi ni ti n ba na
0: sori
1: ajo lo do balẹ ni jo ta fe
0: o wa pada lo
1: lelewi odo
0: o wa gba oju fun
1: ah batisa
0: koda gba oju fun
1: bo se wa nko leko
0: tori pe o nto sele so
1: ri o oro to si so nga oko denu e
0: nto so eyin okun e ma o gbo baba we bi ni sa obi e ni sa obi so gbo ni ti won ko
1: won ti ko
0: suru la fi so ko
1: iru suru wonu
0: suru la fi so ko benrin
1: so bi le ba n bi e gbe le
0: o to ni suru o gbogbo lo ni
1: suru were wo ni wa ni deru
0: suru la fi so ko benrin
1: se ki n so n to se abo so
0: ma gbo
1: e bo wa nbe
0: ma gbo
1: bi wo ba jagba re ni n to se n so da
0: ma gbo iwo o si
1: e wa ni go duro ti yawo
0: ma gbo iwo
1: ala egbegbe buru ala ro
0: iwo to ma ala ro were mo omo n to sele nigbati won fi bere le
1: meja wa gbe
0: ti a fi pale pari
1: ma gbe boda re
0: iya afolake o de be
1: ibi lo ti je gbaju
0: iya afolake ko de be
1: eh
0: baba afolake ni nlo
1: wa ni kan ni
0: koda

0: wa ba yo
1: ko sin tojo
0: leyin omo merin
1: ko sin tojo
0: leyin omo merin
1: mo lejo gbe mo laye
0: olupo
1: oko se ro
0: eh
1: ama de ba se owo ta me fi lo lewe oko fsia
0: lo to le ko ite ta ba fi ran kaluku ni oje ti won o ba ko le na kun won ma gbe se won ma rent ile ki nisin baba folaka nisin se ko ni lo ma rent ile kaki
1: e ta rent nisin abi oyo owo ni meta lasan
0: eyin egbe le eyin ore
1: eyin
0: committee of friend
1: emi ni alaga ti mo coordinate awon eyan eyin kilo daru over 30,000 mo ga jile leko 30,000
0: tani mo ga jile leko ni ba yin daru e lai lai jalaruru ni daru e jalaruru ma fe kilo to ni
1: ti an gbo wi pe
0: yo fe kilo to ni
1: ti an gbo pe won yan won yenje
0: eri yan je go wa ma bo se pe a mejeji ma bo se pe a mejeji papo
1: se pe won o gbo ni
0: ari je ma daru ni
1: o se ro agbede po kota
0: iya ituma re ni pe se ile dun ko ni
1: ni ohun o ko ti n ko ma nle wi alaja ole alaja ole de rahim yes am for 100,000 ani ogun sanya am for ni owo
0: alaja
1: mo ga ji mo ga am ba la si am for lowo mo ga ji ile afonka afowo le abi oyo eyin ya ole ya mi eyin ya ji je ya da da ya albarika
0: je ti rahim
1: am for lowo
0: ya je asiwaju gbogbo olaja sele ele konko
1: awon o fe kopin o reyin laye
0: mo ga jile ele konko ana fo lo gbogbo ti o se nparo ma won eni ele
1: je gbere ma won
0: je ro re se iti
1: ko se ro
0: se to so o ti buru ju
1: fun oko to bi ma merin fun tori ko wa kole kilo ko gan ile ojure mefa so pare ele yin ni
0: o mo le pe bo n ba ti etun ni iyawo kan so ohun o le ohun o mu wale lore re
1: oko lowo ori aya
0: folake
1: ben
0: e baba folake
1: yo mo in da ti n wi fun re ti pe ti pe a ni mi in lo yo le kilo mo so ko se
0: oh mega di aye ta wa be eyan ti n pe hello ebe be kale
2: oruwa kan o
0: ara ye be je wa na nira
1: ko se o ko se
0: nira da
2: ara je
0: baba mi ade e mo
1: baba loja soka
0: baba loja
1: soka
0: e ma lete
1: be ni
2: olupo
1: sa
2: eyin tole mo ko nu
1: ke lo de
2: mo ti ba ko lo n to je rai na yo para mo ni
1: ko si wahala Olorun o du oti seyin na le gbaru e ko bi o so fun yin pe o ko se ro agbede pokota so lo song
2: ma ti le ba gba da rin oruma mo ti ba lo n to bi rari e yo para mo ni
1: ko si wahala mo ti so fun ya wura nle ko ma po gi ara lo fun ore mi ni
2: Olupo alelu ama le dende joba
1: ko ni se fun mi
2: alaba ni latojo lo ni
1: abo ama gbo nkan ni o ko se ro
2: age ni
1: sori e so mo n to se sa
2: mo gbere ri bodi ami pe gin si
1: se ki so ye ki won te ma kagbe mo ba kenikeni ko mo soro si mi loju re so ni be wu leja nbe
2: alaye o nje ni jeyin ja
0: o yo jo mo
1: emi o bi o de en wa ja
2: Eya bo so le ke ma bo po ja.
0: O to pari oju ni ti ala.
2: Aye owo laye nwa ni ti aye o ba yan ja.
0: Aye o ti e ja mo.
2: Olorun.
0: Aye o ja mo.
2: E wan na yin ni se ja todo ni.
0: Ko ni mo ara to le gba baba.
1: Wo na gbo n to so. O ko se ro.
0: Nkelo na.
1: Fun ore temi. Ti toju awon omo ti sanwo ile.
0: Se bi ejo se so fe plan.
2: Eh eh.
0: Wo se so fe plan. Wo si ri pe lo to ati lo dodo. ile baba to wa legbe le won o ti o ti wonu le ti won
1: e bo re temi gba lafia laye ni
0: alaabi are wo ni gba laye
2: e ma do gudu gba lo mo te ma ti fe da kan ti rofu ni e ma ntenu moro kan ni mo mo won ife gban mi ni e ku eto alabala to lo mi
0: se o ese o
1: ale fe do wa so fa en kan wa so pe kene ko ma so so loju mi in le gba laye kene ko so so loju mi mo le ku be
0: da wa be se ti
1: ni
0: baba osani to ba folake
2: bo se
1: e kale
2: olupo
1: sa
2: won mo so forty ore re ni ola ore
1: okay
2: won mo so forty
1: e se ojo ni
2: gbo ka ma so forty re
1: ojo ni chiyin
2: so da ku ba pe number re ta o
1: ma fi number ta
2: da pe number re ta
1: ma fi number
0: yo jo to yin ti
1: awon eyan re
0: yo jo to yin ti
1: awon eyan se awon eyan re
0: ye jo mora si egbe e ba dale onileru ke wa pe to pada e wa yawo me fun ba folake o
1: yo ri
0: e wa se
1: o se bi me mefa
0: e wa yawo me koda kan ko mo ti e ten ti o le loyo fun
1: e ka le sa
2: e ka le o
1: e se bu jo meta
2: sebi yawura lo le lopo wi pe orukodo la gbede popota
1: yawo ya folake yawo ore mi ti e ni
0: yawo ore wa ni
2: eh eh o to be pagun da olugbo laam
1: emi ni pagun da laam
2: pagun
1: sayin na ge bi opo se le gba n to bi se re e mo gbo e farabale e beru olohun etakula se le gba to bi ni wi un oko sero agbede popota fofo re
0: se ri
1: o ti sumo kaka odun
2: agbede re fi popota gbodo foju si
1: intoju omo
0: se si ri obirin yo farapamo fun baba folake o
1: fun kene
2: wa o gudugba
0: yes sir
2: ore re sora fu
0: ah ebe gan ti mo ti ri eyin fun sa
1: do mo ti ba rin kan
0: mo ti ri eyin fun
2: e ma beto bo e sora fu
0: ojo ni ti
1: do mo ti ba rin kan
2: pa gun da laam
0: e se pa gun pa nu gbo pa gun da laam o
2: nigba to n gbe nu soke to n gbe to fifun lele
0: eh
2: o ti gbagbe
0: be ni pa gun da laam baba mi
1: sẹyin náà lè gbaru ẹ
0: paagun ọkọ
1: ìyàwó yóò sọ fún yín pé oko sèrò àgbẹ̀dẹ pọkọta
0: o
1: ilé ọ̀ndùn
0: ṣe lóòótọ́ kọ́ ni gbogbo owó tíyàwúrà àgbà ìyá Folake tí ń kó fún ọkọ rẹ̀ pé kọ́ lọ máa bọ́ sọ yẹ sọ a máa jápọ́ sọ́ọ́dìtì ẹ̀ ni kọ́ ọ́dìtì ẹ̀ bọ́ bá ṣe rówó ní kó fún ìtọ́ bá tún pẹ̀ lọ ṣe o ìtọ́ bá tún pẹ̀ lọ ṣe o tábà pé ẹtọ́ farapamọ́
1: ni o yé o bó ṣe ń pariwo yóò dá
2: ẹ̀lú
0: ẹ̀kálẹ́ sà
2: alẹ́ o
1: yẹ sà
2: ẹ̀bà
1: pari ẹ̀ fún
0: ẹ ṣeun bàbá mi
1: obìnrin ní ìgbéraga ọdún sọ wọn ò dá
0: ẹ ṣeun bàbá mi
1: o jẹ́ ẹ̀jú kú mbẹ́ o ti ku
0: obo won ti lo ba wa
1: le ati wale fun
0: la le ade sola
2: ati wale fun nbe wa fun odun meta o mo pe
1: do ko laarin odun meta un abi oye yin omo meji to ku lowo ya lowo ya ko no ran su ko ri bi ti ri
0: oda yo ran
2: yo
1: koni da so re mo ko da bi baba le ba ku ya le ba ku koni ba so ku
0: oni o fi ajere baba mi
2: boya ko ara ma ba okunrin
0: so ebe na ti fura si ti to jo beta sa
1: o to ro wo ni nbere run e
0: ti o ba okan fe emi ti so fun ba Folake o lo block number ti mi
1: beni beni
0: hello
1: wo gba yewo
0: hello
1: number re o si ni mo
0: oda ko si wahala e jo mura si
1: mo block eni
0: suru loro igba
1: koda mo tun cement e
0: won ni suru la fi ko to ko bi bo n ba gbe wa bo se gbe wa un
1: ogudugba ibu la ka eniyan oko se ro
0: lo to ni se
1: loru ile ojule mefa
0: oju no baba Folake
1: nke ni
0: gbogbo igba ti kiyawo ko wo le lo ti ba iya Folake ko wo le lo wi pe ko lo bo n fi
1: yan awon pin kan be bi iya Folake se n ko wo le lowo ohun won ma lo fi se gbajumo nta ni won o ti ni tori e ku on le oko won ti gba pawo le bu awon nu
0: o je bi ko fi o je bi ta wa nbe
2: e ka le sa
0: e ka le
1: awon obin gidire
0: Hello.
1: Kenny. Morogbo mo nton se gan ejo ka kundile ai rabuku won so le gbaru ani so le gbaru esalam won ah iwa block we bayi eh spider iwa block we in block we
0: hello se la kaye
2: e kale sa
0: e kale o
2: Eh kale sa gbagbo olo opolo yu njoba o
0: ami ase o
2: ejo sa ko sokunrin to le gbaru e
1: yo nda
2: bolo buruku ni ye
1: o ko se ro
2: sokunrin to le gbaru e
1: abele pokota
2: ibu oko ye eh o eh e je ka tun ki ipe o se ati yori fun yawo o ko wo fun o le fi kole
1: je won o so
2: oko mi akunrin mi alo ma fowo mu kini
1: abi
2: sugbon o se ati yori fun yawo e ko wa ye ki yawo e ti gbolu ah ti bo po lo toju oko e lo toju omo lo romo lo ti ewe
1: meji ni graduate si be lo mo
2: ye jade lenu e
0: se mo pe obeni o le ronjunju bayi
1: ani o gbe ni so
2: e je ka foju agba wo
1: gbo abe
2: olaju meji lati aye gan le yo
1: e se won ju oni ti
0: so ni in ti won so hello
1: hello
0: E ka lesa.
2: Mo go ni se mi.
0: Ami sa.
2: To sta oni.
1: Sa.
2: Mi ke mo bile la ta pata ganga. Arabirin eso imba so pade pe o ku die ka to but agidi le ti e ti mu oro yen ale ba mo fe lagidi bayi ni oni ke wa lo sinu ogo e ya di ke lo so ye ke wa lo lagidi yen lohun
0: mi le lo o ma bi le ko ni baje
1: mi ke ma bi le mi le
0: ah ko ni baje
2: o ye ke wa lo lagidi yen lo e to ba lagidi la fe ni ru be yen
1: nti o je le
2: e wa lo lagidi la te yara
1: tori eyin te ja buru omi ni fi le lo in le da yin le bayi
2: So aye ka
0: ya
2: ke lo
0: ebe le lagbara ti si gbere
2: o ti pa bere na lo ku ma so en de ja baba ile ke lo se se ki wa ju wa
0: ti si gbere
1: mi ti o ma bi le
2: eh
1: a so le ta
0: ah
1: in to so in do me
0: olupo
1: a wa me
0: olupo
1: kini
0: hello
1: mo ko mi
3: ko
0: e ka le o se ya bi je legusi ko yi
3: e ku eto
0: awon ko ya bi je legusi awon
3: e ka le emi na ni emi ni
0: ka le aye bo do olupo won leyin ko o emi deyin ni o
3: o so gbere
0: aha
3: o ko emi ni e bi oko obirin o ma pari ile ni
0: be ni
3: o wa ko lo be
0: e won jo ngbe ni ko se n to mo wi pe iyawo yen lo nile
3: okay
0: ngba won de pari ile ti an ko be a wo sele laarin landlord ka ti landlord kan pe e ti mule mo ile mi oko won wa bi oko pe e daddy e ma binu baba yi ti ma fence wo ori ile yin se ko wa lo wo ni iyawo oko wa de lo wa so fun yawo pe to won ti pari oro yi ni ipade landlord o wi pe ki won o fi baba ile ka won o fi baba ile pelu fence e o so ti eyin nisin eni iyawo wa so pe ah e de wa gba fun won o lo n ti gba o ah olori yin ti buru wi pe se okodun ro lagbede yin pokota se ledun ko leyin na o ti ko lati ejo yi to je
1: ya
3: olomo je riru e
1: ase o ase o
3: olomo je riru e
1: ase o
3: ti o gbe o ba kole do ba ba ba ko lo be seju ru won kan ni eju re kan
1: so wa da ko bere o so to so un
3: gbera kare ni
1: ore mi o ni de be mo lai lai ko ni de be ko ni de be ko ni de be
0: se so ro yi egba iya beji
1: ko ni de be
0: iya beji alagusi so ro yi o se pari mo ni
1: ko le pari o jajo be
3: baba baba gbe ni okunrin ni
1: jajo be jajo be
0: se eyin na fowo si ko ma ni be
1: No da fun yin iya oju oni ti yin.
4: Betin munu adun na yin o ni baje.
1: Oko se.
4: Lagba ogo Olorun to tin danu aye yin ko ni baje lagba ogo.
1: Oko se ero.
4: Lagbede nko kota.
0: Se se owe ni bi onu.
1: Laye laye re.
0: Se owe ni bi onu.
1: Lo nlo kemi no lo nlo.
0: Owe ni bi onu.
1: So gidi lo so ni.
3: Hello. Odugba.
0: E ka le o.
3: Olupo je ki oko bijara re boda mi fo ni se oko ni se
1: mi ore mi ni bijara re
0: so mo pa mo mo yo
1: dada o le ja
0: wa la re ti poju
3: olupo wo ne gbe ki ese ti e lo o
1: ko si je
0: wo gbe ko lorun
1: ko si je
0: se aja aba ba je won gbe ko lorun ko ma gbe ka
3: je ki se le je ki ore re je ko ba yawo eja funra
1: lai lai ati ati ko ati ko lobe
0: o lo ma lo wa moto ti e ba fi ko
3: ewe bo dan wo ma ni obi olobi o ma ni sunday
1: yamura so ko ati ko laye ati ko lorun
0: eru melo na lo ni
3: egba mi se beyin ore le ko tawon family oko bara won kon kon
0: awon family o ti e ko mo won
1: ajo ko ni
0: awon family oko mo won o
1: afiti
3: o ni gbe je kokon bi ja
1: me gbe afiti n ba tele olo dan obirin loku
3: Oda se ma pari jara ra nisin ojuwo ni yawo fi ma wo
1: nibo ni o ti pari
3: ojo je ma pari ja won be ba lo be yawo logo fun yin
0: ah yo wo le je thank you yo wo le je
1: won pari ja
0: won wo le won logo be ko mu fun iwo te ti
1: won ga ko won pari ja
0: hello ta won be
5: Ya la gola chigi ya kale.
0: Ya me ma kale ku jo me.
5: Olu ko. Ele kale. Poko ba bo su oko si aya ta la ri na ma ye ba.
0: Ore
5: ele ri ala ba. Ore ele ga ku ile mu. Elu wa ta lo so tele. E se n ko gidi. Ile ko ko e omo lo so le do to ba ko. Ba la nti le ga wa jo ma pe be. Ope, nuka fun won lo ile to bere ko ko pe lawo ojo ma fun lo. Gbogbo n ta n so ile fi n ko yen le ko ni ru e ko n ta ti n so le. Won ka lu ko mo ti en be opo le ye ni jo be ma ma ji ele de ti la di la na la wa.
0: Ila bila ali ile aziz.
1: Hello.
0: Hello ta lo wa nbe.
3: Olupo.
1: E kale.
3: Gbogbo le se mi o.
0: Ami Olorun.
3: Gbogbo.
0: Ah ara ya ma je wa na nira
1: ngbo
3: agba nira o si ro ni gba
0: ami ase o
3: ko mu yes la ta yi se
0: o ti poju o ti poju o ko ji
3: ori e bi mo kan fe ro olupo si
1: ki la ro mi si
3: oro be e ja gbo oro do olupo nso oro gidi ni tori pe olorun ma da wa laamu
0: ami o
3: ti o da Ati enu obirin ti okunrin.
1: Ore mi to moju to se.
3: Ma wa gbo.
1: Mo ngbo yin.
3: Won ba. Ni tanpepe. Ni gbigbe yin mo.
0: Oju obanetin.
3: O diye.
1: Mo ti gboro iwo.
6: iwo ra kan fore re break die ni to ba fun break nti to mu ra bo se mu ra yin se mi ta o fi gini kan le yo sa yo fi si e ni
1: ewo ore mi beyan bo mi sile mi be ni o ba emi ni ba ko
6: je bi o le re be re
1: mo gbo yin sa
6: pe bi o se bo se wa o ti ri la re tan pe o strong
1: Kusinzin zemi.
0: Ah.
6: O strongi.
1: Kusinzin zemi o.
0: Ah.
6: O duore.
1: Ebi gan ebe ri o komi lo gani Adams.
6: Nigba to ama po o duore bayi. Kilo o mi di ka wule ma da mu kankan ma.
0: Ah.
6: Kusi da le doju re ko nu.
0: Eh ko bonu gbo to ba ti da. Lata le lo ko gbo gbo.
1: Nibo. Ibo.
0: Ah ewo eja kokon gbe ijoba
6: oluku ile enu last
0: year ani eja kokon gbe ido local government fun ko ba ni yeju e laarin ose meji
1: kini se
6: bo ile ile pele oyeju do
1: kini
6: se oleyeju abe bridge soka je
0: ah
1: tale
0: to gba se abe bridge soka won ni
1: do sunday
0: Se wa lo moju to be.
1: Sunday o je ri mi ko ma fi re boro mi.
0: Oda ja loju oja.
7: Oni ni lo fa 96.7. O ba le bagin o ko le pelu steel. Bitters yàtọ̀ lábẹ́ ọkọ̀ ológun gentleman on the body system ògbóǹtarìgì àkànṣe bitters tó bá oríṣiríṣi àìsàn bí àádọ́ta nínú àgọ́ ara wọ̀ yá àyà 50 bitters bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo obìnrin tó dá tiẹ̀ mọ̀ ìmùlẹ̀ àwọn boys tó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe normal ra 50 bitters wà fún gbogbo sisi ológe ọmọge tó sexy bọ̀bọ̀ àti bàbá tó fẹ́ wà fully active in the order room tàbí kó mọ́lọ́mọge wọlé kó má lè ṣe normal dẹ́rẹ̀ láti ṣiṣẹ́ kí àti sùn tó wá fẹ́ dogun èèwọ̀ ayégbà yẹn ti kọjá o step up pẹ̀lú 50 bitters kó sun ayọ̀ kó fún bébí ẹ̀tọ́ níbikíbi níbi gbogbo àti nígbàkúgbà 50 bitters is produced by the 50 webs limited ẹsìn lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó dójúlówó office address wa ni lot 3 light and craft building Rashorun Ibadan while our head office is at Ojaja Mall Abraham Adesanya Ajah Lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 bitters NAFDAC Interloten
8: Javis PR iCare Foundation ló ń lọ́gùn tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdá tábègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kẹsàgọ́ ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR iCare Foundation àǹfààní ńlá gbàlè yìí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò mú nira dání 1000 naira péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì láyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ̀ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ láyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú fún rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR iCare Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á núgbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanú shopping complex ìwòrò òde ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 090-5444-8444 ojúlọ́ba ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
9: Ibadan, get ready, heaven is about to touch the city of Ibadan. Lord of White Calling for All Souls Ministries presents Ibadan, Mega Crusade, theme, authority that leads the whole world. The city of Ibadan shall experience a 3 days prophetic house of power, deliverance, and the moment of signs and wonders, where the lame will walk, the blind will see, the sick will be healed, hope shall be restored, breakthrough and words of prophecy. Come and experience the miracle working power of God as the servant of God, Prophet Odedo Olaume Ezekiel, will be live in the city of Ibadan on Wednesday 10th June to Friday 12th of June 2020. Venue Oba Akiyele Memorial High School, Anlugbua, Bashorun Road, Idiape, Ibadan. Ministry is Prophet Odedoyi Olaume Ezekiel. There will be a free buses for all from Iwuru, Mokola, Challenge, Ojo, Egbeda, Brewery. Come and experience the authority of God that transforms life, restores destiny, and reveals purpose. For inquiries, call 080-3280-3045 or 090-5713-7367. Follow us on all social platforms at Prophet Odedoyi Allow me, Ezekiel. Ipadon, your moment has come. Don't miss this mega crusade. Heaven is calling. Will you answer?
10: ajẹ ti gbọ. Mi pe iran ti de fun gbogbo eni to fe san wo na tabi ra token. Laisese lo office IBEDC pelu lana iRecharge loju ese ni o.
11: Bawo la se le ma lo iRecharge?
10: E download iRecharge app ni App Store tabi Play Store yin. E si iRecharge app yin. E te number mita sori e lati ra token sori prepaid IBEDC yin loju ese. Tabi ke te *6606*1#. Ke te le igbese yoku lati sanwo yin ni seju aya. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùn kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
12: Lẹ́gba IBDC tó kì í yín.
11: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
13: iRecharge sanwó ná ní rọrùn.

0: mo respect kari kan tabi meji ninu awon ti wa pe wole ni ori oro baba yen to je pe won tun fi oju mi wo abi eh Williams kinu to ro kini lodo ti e kinu to ro wi pe baba yi le se
1: laporo ti ni baba wuraga ise pe boya single mother o se arun lo
0: abi
1: ki se arun rara bo ti ife ba ti wa mo lero pe ife buri gbogbo nkan la gege bi leta ise wole ni pe omobirin ifunra re o ni wa
0: be ni o si to laye ara iko ise obirin ti yo depend lori okunrin
1: yen o wa independent so lero pe biru o se wa nko so laporo temi ori nkan to bad nbe o ni ile adulawo ta wa Africa mo lero pe o ti to akoko to pe ti obi ko le ni less si je pe si won ni poju
0: to je ke bi advice ni o je
1: ko je advice but am I imposing come on any need lo fe fe si le o de ri pe nkan to won ri o te won lorun ko si nkan to ju pe ke support e both physical and spiritually ke support e ni adura ati nipa ti boya owo abi kokan tara ke support e so laporo temi o single mother kin se
0: arun yes arun o se gan

nigbati ase wa nkekere tawon obi wa mo nkilo fun wa iru obirin ta afi ati obirin ta alefe bi advice no se mo ngbe wa ngba na ayi pa ni dadan fun wa won tin gba na lohun iya mi wule so particular ilu kan ti awa ta je okunrin ninu awon omo ta gbodo gbiyanju pa fe fe

0: emi ro pe ohun to ye kara kun yi o se ni pe kan wa bi won se talk mama won true kan wa bi won se le je ki mama iri kini idi ti awon se fe fe arabirin yi ati awon to da ti nbe nbe
1: omo pupa o jowo
0: se ri pe tori pe arabirin ti bimo fun yan kan ri o se so ko ma pada wa ri eni to ti bimo fun insele na lodo eni ti o ti bimo
1: jowo ko bokode o
0: ko si obirin kankan to le fowo so ya ipo won ni ex
1: omo pupa
0: bakan na lokunrin ni ex
1: omo pupa o
0: obirin ti o bimo fun ex e to lo fe okunrin mi leyin igba to dele o tun pada tun ri ex
1: omo pupa le mi fe
0: to ko pe dede pe eni to ti bimo ni kan lo le mo ri ex e ko si obirin ti o le ri ex o ni se pelu okan obirin ati determination to bi ba ti determine pe ohun ni pada ri okunrin to se njamba to tu aso ni ta lara eni ni gbagede ko ni pada ri ko si ohun to bi ni le tokunrin le pada se obirin ti wa bi mo kan abo ti bi mo meji ko ni ri okunrin mi ti o wa fe ti o je ba chelo ti o se ti won sese bere igbe aye ni tuntun e ma ja ru be tori mo ti ri meji bi meta nbe ni ba to si je pe titi de bi mo se nsoro yi ile won dun ko si wahala kankan tin ba ti respect boundaries ti you si je pe ohun tan lawon fe ohun to ko lo ohun fe ni yawo se o ti tan tori ninu awon ti mo nso yi mo ri kan to je pe omo mejeji odo iya iyawo lawon omo wa afi to ba wu awon oko ati iyawo pe kan wa ba won lo le de nikan na ma wa to won ba ti pe won eyin yoju si nbe
2: yes ma
0: ti oro ajo so ipo ba ti wa ton si ti understand ara won mi ro pe ye ki wahala kankan wa nbe fa

O te ekife to uto, ife a esetan, ife original gidi ife, lati je kuro relationship by your work. Ni ngba ti baba yi wa insist pe awon ni fe arakunrin arebirin yi bakan na arabirin yi ni fe awon daada. Oda eja kuro labala eleyi eja bo si abala ta tin celebrate ara wa. Let's celebrate ourselves pe ka to bo sa abala yi eyin yan wa eja fi orin eleyi daraya na an padabo.

0: so.
1: Hello.
2: Hello. Ekale.
1: Ekale, sir. Hello. Hello.
2: Hello. Lagelo ni baje.
1: Ami.
2: You are love.
1: Ami.
2: Oh, ni jingle.
1: Ami.
2: Repeto.
1: Esun sir. Baba yi ni ka won ki wa ni
0: ama pe lori ile o
1: agbadura le gba won o ko fo ni bakan bakan ni ani ji kankan nu gbogbo wa gbe lase leduwa abala yi iyawo yin taboko yin la ni eki emi na won fi asiko yi dupe lowo iyawo mi o arabirin adebola adeyeye aya rere lode okonu o mo bi tin tolerate mi
0: you give me everything i ever wanted
1: so mo kele eko kan na yo fe mo si okunrin ke mi le lori ile e ti mo igo
0: my life was not so sure
1: se wetin ba tin ho ba yo mo bo se mo mori mi wale
0: you know that it's feeling
1: agbaladura pe a pe funra wa pepepe eso ni ya wa ota bi ore ore bi ota oni da sarin wa hello
2: hello
1: ekale sir
2: e ku eto
1: on ta nje la nta
2: e ku se opolo
1: ami yes sir
2: opolo yin oni baba
1: ami
2: oruko mi ni baba Tunde Johnson
1: agbo yin baba
2: mo pe lati la soku
1: yes sir
2: mo ti n pe tipe tipe nitori oro te so sile oro tarakunrin yen o ka mi lara mo de ni awon oro ti fe so to se pataki
1: ati wa ku ati n ta si ni pe e pe wa leyin eto n te ba wa so fun wa emi o wa so fun won ka mo tun da ka mo da won yen pada seyin mo
2: oda oda sugbon mo fe fi akoko yi dupe lowo lolufe temi fun ise takun takun ti nse iyawo to to yan gan ni ti o de n wo mi lori to se wipe o nife mi tokan tokan o si fowosowopo pelu mi to de se pe o n je ki nkan ko lo bo se je ko lo ti o de nipa toko lopolopo ninu oro mi so mo n se anfani lati fi emi mori ohun si
1: e seun baba te appreciate iyawo yin
2: mo appreciate
1: yin ni nikeni n se mi
2: o te se wipe ko le si ki ejayede ma wa
1: ko possible ko possible ko se boju orun se mo to dudu di o wa nbe ko seni to pe ko seni to pe amo fun mi lo side ibe yen ni esim sa yes sir
0: the fire of love over burn
1: eni to ba nwa Mr. Perfect tabi Mrs. Perfect any original
0: everything to me
1: ko seni to pe amo tolerate ara wa ni hello hello hello eti wa nbe o
3: oku eti
1: yes sir e kaaro e kaale
3: minister adeyeye
1: esun jare ami
3: oku yin lo fara han
1: ami
3: mo ki lo ara ri si pe na bi na
1: esun
3: na ko ya ka wa e kan ya to mo ki ni fi se na ka ya di ati osun oruko temi ni evangelist adewale Olatunde Bogunbe ati Alawaye
1: yes sir
3: Honorable Kagomez bakan na mo celebrate ara mi oṣu yi na ni oṣu kini na by God grace on the 14th of June is my day
1: happy birthday
3: ara mi
1: happy birthday in advance
3: lolo o se e ke jira mo tun ko lowo ya wo mi atoke for holy of the faith of ìgbà gbogbo fún jíjọ fún gbogbo gẹgẹ bí ìrànṣẹ ọlọrun ohun ti ṣe ìrànṣẹ mi lẹyìn kode ite kujuchu kujia kinka kakako kwa afeti shenye uliti mileli kwa lorumu mwode atisete mwokiganga kusia kutuju kutuja mwoma kwa wajimazi seyonze ne problem kwa kanuli isenye mwoto paketi mwakapisete mwotekipu awusisele seredio lakilu na papo
1: esiwasa
3: kwa jesu asasi yori
1: amin
3: kusia yo
1: esiwasa

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale.
1: Yes.
0: Shun sa.
1: Amen.
0: Amen. Ekale mama. Eh, sari bi yon se wakbe phone fun yi. Mo fe ko je pe loju oko yin. Loju oko yin ke appreciate won ba won. Ki la won nkan tan se fun yin ti no yin dun si. Eje wa bere ibere kan eje ka so wi pe aye mi wa teyan mo tun pada wa leyin ile teyan ba se pada wa eyan tun mo tun fe oko se teyan ba pada wa aye mi yen te ba tun wa fe oko e gbadura ke pade uru oko yin yi ko je pa won le tun pada tun fe
1: Ben,
0: o gbadura be titan e yun ti so wi pe oko gidi le fe ile yin wa ni daru loko jesu ko se ni ti o dale yin ru arin yin o ni daru eyin mi je jo pe fun ayin ami ami e se goma e se un e ja mo appreciate ara wa e je ka mo celebrate ara wa pa julo awon okunrin ta n take responsibilities laye ta wa ye ta ba ti obirin ba ro okunrin to rede lati shoulder responsibilities e ki eyin e ki o e ki
2: to ba lo so ko ma bo wale o to ba lo sa
0: hello
3: hello omo ba
0: e kale
3: mo dupe lowo Olorun Olorun ko dupe ma dupe lowo oko mi to ni Olorun to Olorun to ni oko o ni oko ri mi fun mi oko o ni oko ri mi fun mi to je pe oko ju la to je orun mi fun mi to pe won mi mo le to ma dupe na lowo oko mi ti mo fe pe oko mi ni orun fun mi oko ti o nte ti o la ba mo lu wa laarin wa ki Olorun ko ma ba mi gbori esin ke
0: amen
3: Adura
0: mi ni o. Arin yin o ni daru ile yin o ni daru. Esun te appreciate oko yin.

0: ati be o e ka le ma
1: o oruko temi ni kola wole abogerin
0: lati bo baba
1: lati omi adio
0: lati omi adio o da bi pe yawo yin be lodo yin baun
1: o wa lodo mi
0: ife yi sara oto la leyi
1: mo dupe lowo olorun pelu yawo to olorun se fun mi e tori wi pe o toju mi emi na n toju e awon iso to lo n si fun wa oba ni ajo manito won bibi ti olorun ran wa lowo si adupe lowo re mo dupe ni gbogbo ona mo ti soro yi ori aisan ni mo wa sugbon ti wa lodo mi ti si tun toju mi mo dupe pupo awon na ri aje gbe kin fun won
0: baba ke to gbe fun won eyin te n soro eto eni odun melu
1: 82
0: Ben. Iyawo yin ti wa pelu yin oje tutu bi odun melo
1: be won ti wa pelu mi nisin o ti wo 50
0: lati gba te si ti fe won na ti je ayare lode oko
1: ayare ni won lode oko o
0: titi di akoko yi an se ntoju yin won se
1: seju yi ti mo soro yi tori ni pe mo ti wo ko ro ko ko mo to
0: se mo nsan mo ko du die o wa be ni
1: so mo dupe lowo olorun pe olorun pe ki si yan ko se pe ko no si fe
0: e gbe phone fun wa
1: pani bi hello sir
0: mama
1: yes sir
0: emi ni mo ko fe dupe lowo yin na wipe esun te n toju baba te tori wipe o ti de akoko to te won die ke wa sa lo fun won tabi ke yera fun won te je ki ife alakoko ti e kokko ni sun won nigba te pade te je ki ife yi o ye tabi ko fe lo
1: yes sir
0: esun
1: esun
0: mi so mo jina fun yin je eyin ati baba ye pe fun ra yin pepepe olohun wa fun won lala afia ti won a fi pada sori ese won
1: ami sir
0: te fi le tesiwaju ninu irin ajo ife yin
1: ami sir
0: esun ma
1: o ese sir
0: ese adupe
1: ese
0: yes ma e dapun mo fi won sile o
1: yes sir

0: Hello.
1: Hello.
0: E caro. E si un.
1: Yes. Ewo te ba ti se to ye wallahi kan mo ru mi nu ni lati to ta mo le ti fi ba pa yawo mi bayi wallahi banuje ni mo je fun mi wallahi yawo mi wa olorun lati ma ti e ko si lati jo do ti ku ba mi be ni kan to da pade mo ti fe obi meta leyin re to ye pe ko si kan to da bi
0: tori pe ife won o ti kuro lokan yin ni o nira fun yin lati jowo ife ti won gangan ko wa si nkan ta won te nba pade o se ti o teyin lorun tori pe ife ti won si wa lokan yin
1: opo
0: won to se le nu iya yes sir lori Facebook Akinboye Ogun niran lati ife odan gbara message Janet Olubola iya abije legusi eseun alaafia ni matini wa o Adegboyega Sola mo ri pe awon soro nipa oro akurakunrin ta mu wa won ni oro ti iya yen so ma pada wa se ibe kara kunrin ma da oro yin nu pe oro agba ni bakana olaleke olutoyin eseun

0: Adedeji Kayinde Olamide, Eseun. Thank you, sir. Hello. Ekaro.
1: Ekaro.
0: Yes, sir.
1: Lamin mo kwina sike fun eni Olamide nkan kan pe.
0: Eh, ati fi number te send the message sin. She ti send message number yin.
1: We send the everyday. Ati pics ni ati everything with ati.
0: Ise nlo lori e lowo se mo pe o ni se pelu screen ni se yin nikan. Ni ye pe se mo pe awon mi tun wa tu je pe leyin eto awon na o tun pada tun wa send the message. A kan si yin to ba je pe to ba ya to bi se nlo lori e. I am a banky. To ba jele okere le ti fe pe wa e pe sori +234 814 249 1006. O le je yawo te fe facilitate tabi oko te fe fi se ade ori
2: ni gogo igba ti ba dare.
0: O le je alabarin, o si le je ore. Sugbon nkan kan to daju ni pe irin ajo ifa yi ko se darin. It takes two to tango.

0: Hello, sir. E kaaro.
1: E kaaro, sir. E ku eto.
0: Yes, sir.
1: Mi n fa mo fe companion.
0: Companion le n wa.
1: Eh, le sir.
0: E ti to bi enu odun melo?
1: 41. Well.
0: Che e ti ni ya ori te ti bi mo abi?
1: Mo ti bi mo ameta. O ti wa ati depart.
0: Ni sin by companion le n wa ko ise yawo. E bi ya ke pe wa pada o ti re.

0: party, the party ni.
1: Eh, wa fe yawo mi ma baye kon fe companion ni.
0: Be lati 2005.
1: Eh muni baye baye e ko se pe e fe yawo mi te fe facility bi mo fun yin mo. Alabarin ni kan n wa baye.
0: Mi fe companion ta kan jo ma seri no le se gbo soro ta ma ba dana ni mo wa baye.
1: Ti o mo yo wole yin wa yo wa nu le yin to mo ba yin dana
0: yo wa nu to wa nu le to mo de ba ba nu si everything no le ni je ki dana kan
1: iyawo nu baba
0: iyo sa jo mo so
1: iyawo le n wa nu
0: Lisa
1: an bo yin ti e ba n wa to ba je pe alabarin le n wa ko le koni ko wale yin yo wa lele ti eyin na wa nti yin ni o to ba ti le ko wale yin o ti di yawo
0: oda
2: ko si wa ati mo details
1: oda che ti gbo baba
2: ati mo details
1: ati ko details yin le

0: Hello.
1: Hello, Ekaro.
0: Ekaro, Baba.
1: Opeyemi loruko mi lati Amuloko.
0: Opeyemi lati Amuloko.
1: Ben.
0: Irufe obirin wo le nwa labala Romeo and Juliet lori to ni temi.
1: O gbe ne ki ma fe ki de mi nwa, o le ma paro fun mi.
0: Iyawo te fe si le le nwa.
1: Ben.
0: Eto bi eni odun melo?
1: 43 ni.
0: 43 eh ti fe yawo kankan ri abe ti fe ri to lo
1: o ti fe la wo ri o yawo mi ti ko lo mi ti fe la 2007 o ma ti mo ti ri mo re le je ni o je ru mi ni ko lo ni ni mo wa fe en ti ti ti ti mi je go lo ti le ti ti o mi lo ko na mo ko le ti mo ti ko le
0: isa wo le nse
1: o ka da ni mi ngun
0: obirin te fe ba iyawo te fe sile ti o bi mo fun yin
1: ben
0: omo ipinle wo ni yin esin wo le nsin omo ipinle wo ni yin
1: ibadan
0: omo ilu ibadan esa eya esa pejuwe ara yin ni soke
1: mi o gba pupo o si enda die o da didi
0: iru obirin wo le nwa
1: komo lara
0: popo ko si mo ga popo to ba je pe ni to ti bi mo ri nko bi single mother mindy ko je bi age wo ni bi 25 si bi 38 abi bi si 40 25 si age wo
1: bi 25 si 30
0: bi 25 si 30 eyi si je 41 abi
1: 43
0: te nwa ni to je pe e fi bi 13 years julo
1: o je ma padagba po eyin o le ma control
0: to ba je pe obirin ti o ni se lowo nko se ele se te up abu gbodo ni se lowo
1: I'm going to go to the house.
0: Musulmi le pe esin yin abi
1: ben.